0: Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.

0: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
1: Isang mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat na nakikinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako muli si Rodel Lacson. At ako inyong mga kasama sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dalangin namin na lahat po kayo ay nasa mabuting kalagayan, and we are praying that God will continue to honor the works of our hands at maging lahat ng ating mga trabaho, pag-aaral, lahat ng ating mga gawaing bahay, kung kayo po ay nanay na nasa bahay lamang, lolo, lola na nakikinig sa ating programa, dalangin namin na samahan kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa. Alam nyo, we must always honor God sa lahat ng ating mga gawa. Ano? Kung tayo ay nagtatrabaho sa opisina, dapat palagi tayo ay pumapasok ng maaga on time. Alam natin na traffic, alam natin na mahirap bumiyahe. No? Pero importante rin, no, that we honor God sa ating ginagawa sa pagpasok ng maaga. Hindi lamang ang Panginoon ang ating na-honor dyan, kundi nabibigyan din natin ng respeto ang ating mga kapwa manggagawa, ang ating mga katrabaho, ka-opisina. Bakit? Kasi hindi natin nasasayang ang kanilang oras kapag tayo pumapasok ng maaga, marami tayong natatapos. At of course, magandang testimony yan sa ating mga mananampalataya, testimony sa atin yan para sa mga kasama na sa trabaho na nakikita nila, aba, itong mga kasamahan kong mga nagbabasa ng Bible palagi, pinamuhay naman pala nila ang kanilang mga itinuturo. Bakit? Sa pagpasok ng maaga, and you know, and being examples sa ating mga workplaces. At kung tayo naman nasa bahay lamang, of course, kung tayo mga nanay, tatay na nasa bahay, we must always all be an example also sa ating mga anak. Dahil nakikita yan, tinitinan tayo ng ating mga anak. Lahat ng ating, kung ikay driver sa jeep, kung ikay pumapasok sa eskwela, dapat tayo lahat ay makikitaan ng example ng ating mga nakakasalamuha. Maraming salamat muli sa lahat ng ating mga tagapakinig na patuloy na nakatutok sa kanilang mga radyo every week na lang. No? Hindi sila nagsasawa at patuloy silang nakikinig sa ating programa. Dalangin namin na patuloy kayo mapagpala ng ating programa. Pipilitin natin na mabigyan kayo palagi ng isang makabuluhang 30 minutes ng ating pag-i-air sa radyo habang nakikinig kayo. Pinabati natin lahat na nakikinig natin sa Mindanao, sa Zamboanga. Yan, sila Pastor Rick Ibanez, nakikinig sila. Meron din sa Bacolod, sa Iloilo, sa Panay Islands. Of course, ito sa Luzon, no, sa ating Southern Tagalog na area ng ating pag-i-ere, binabati namin kayong lahat na nakikinig. At gayon din, binabati natin lahat ng nag-share, nag-like at nag-join ng ating Facebook group at lahat na nagmo-monitor sa atin. Dumako naman tayo ngayon sa pag-aaral ng Salita ng Diyos. Alam nyo, nung ako'y nag-aaral pa sa high school, natatandaan ko may isang sitwasyon o isang pagkakataon kung saan natanong ako nung aking kaibigan. Hindi ko siya ka-eskwela, pero of course, nagsisimula na kasi akong mag-aral ng salita ng Diyos noon. May mga Bible studies na kami at marami na nagtuturo sa amin. Pero sa isang kwentuhan namin nung kaibigan ko, napag-usapan namin yung mga nangyayari sa kapaligiran, napag-usapan namin yung nangyayari sa mundo. And then isang tanong ang lumabas dun sa aming pagkukwentuhan. Sabi niya, Bakit kaya ang mga Kristiyano ay nagsasuffer pa? Bakit kaya tayo dumadanas pa ng paghihirap? Alam mo, dahil sa kaunting kaalaman namin sa Biblia, napakahirap naming sagutin nung panahon na yun. Kasi ang iniisip namin, kapag tayo ay nanampalataya na sa Panginoon, kapag tayo ay naniwala na at sumunod na sa ating Panginoon si Kristo, parang iniisip natin everything will go smoothly. Iniisip natin wala na dapat problema, dapat wala nang suffering, dapat puro kagalakan na lamang, puro joy na lamang. Pero ngayong araw na ito, pag-aaralan natin, pipilitin nating sagutin yung tanong, why Christians suffer? And then when we suffer, ano ba ang kapalit nito? Ano ba ang kasama nito? If you would open your Bibles to 1 Peter chapter 4, verses 12 to 19, babasahin po natin yan. Ang sabi dito, "Dear friends, do not be surprised at the painful trial you are suffering." Ang sabi sa ibang translation, "Do not be surprised at the fiery ordeal that has come upon you to test you, as though something strange were happening to you." Verse 13, "But rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when His glory is revealed. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. If you suffer, it should not be as a murderer or thief or any other kind of criminal or even as a meddler." Verse 16, "However, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. For it is time for judgment to begin with God's household. And if it begins with us, what will the outcome be for those who do not obey the gospel of God?" Verse 18, "And if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? So then, those who suffer according to God's will should commit themselves to their faithful Creator and continue to do good." Kagaya nga nung nabanggit ko kanina, yung isang pagkakataon na yon, no? Bakit ba nagsasuffer ang mga Kristiyano? Alam nyo, ang suffering is a very unpopular subject, no? Ayaw natin pag-usapan minsan yan. Bakit? Kasi hindi nga natin gusto na magdanas tayo, o we do not want to experience suffering sa ating Christian life. You know, mas maganda pag-usapan yung salvation na lang. It's more pleasant than suffering. Let's talk about salvation. Yun ang palagi natin sinasabi. We have something to look forward to. Huwag nating anticipate, huwag nating expect ang suffering, huwag nating pag-usapan. Because it's an unpopular subject, ayaw nga natin pag-usapan yun. Pag-usapan na lang natin ang heaven. Mas magandang pag-usapan ang kalangitan, no? It is more pleasant than heartache. Kaya lang kapatid, itong tandaan natin, suffering is a real part of life. Ito'y makatotohan ng parte ng ating buhay, no? Hindi natin ito mapasusubalian, hindi natin ito maiiwasan. You know, pag tayo naglalakad, every hospital that we pass, you know, it says that suffering is real. Kasi nga, nakita mo sa mga, pag dumadalaw tayo sa mga may sakit, nakikita natin nagsasuffer yung mga may sakit. Hindi lang yung mga may sakit, kundi pati yung pamilya na may sakit yung parte ng miyembro ng kanilang pamilya. It is, suffering is so real when we see hospitals, no, full of sick people. And then pag nakikita natin, naririnig natin yung sirena ng mga ambulansya, it also says that suffering is also real. It's not only physical. Ang suffering, it's not only physical, but it is also mental. Sometimes, no, may isip natin, yung mga nagsasuffer ng failure sa kanilang buhay, nagtrabaho sila ng mabuti, nagpakahirap, marami silang pagpapagod, pagpapagal na ginawa sa kanilang buhay, but at the end, they fail, no? So, suffering din yan, mental anguish din yan. Kaya nga, marami tayong mga suicide prevention organizations, maraming mga teen pregnancy counseling programs. Bakit? Kasi meron mga mental suffering din na nangyayari, hindi lamang physical. At ang gusto nating sabihin, hindi lamang sila ang nagsasuffer ng kahirapan o nagdumadanas ng suffering, kundi tayo rin mga Kristiyano. Christians also have trials. Malinaw na malinaw yan sa ating binasa. Ang sabi sa verse 12, "Dear friends," no? Si Pedro ito, ang sinasabi niya, "Dear friends, do not be surprised at the painful trial that you are suffering." Ibig sabihin, no, hindi isang kakatwa o strange na bagay sa ating mga Kristiyano kapag tayo'y nakakaranas ng trials o ng suffering. Dahil darating at darating daw yan, ang sabi niya, as though something strange were happening to you, wag daw tayo mabigla. Bakit? Kasi makatotohanan at isang bagay na daranasin ng mga Kristiyano ang suffering o ang trials na sinasabi rito sa Biblia. No? Ang iniisip kasi natin, kapag tayo ligtas na, wala nang trials. Hindi totoo yun, kapatid. May honeymoon period. Palagi natin sasabi sa isang bagay, sa isang isang pagkakataon, sa isang senaryo, palagi may honeymoon period. Ibig sabihin ng honeymoon period, sa umpisa, lahat maganda. Pero sa pagkatapos ng lahat ng yan, no, mararanasan mo ng talagang katotohanan. Kapag tayo, natandaan nyo ba, nung tayo bagong born again, talagang napakainit natin. Parang ang ganda-ganda ng mundo. Parang napakagaang ng lahat ng bagay sa atin. Pag nag-pray ka, sinasagot ka talaga ng Panginoon. No? Kapag tayo may gusto na gawin, talaga namang excited tayo. Lahat na lang ng bagay na maganda dumarating sa buhay natin. Yun ang honeymoon period. Pero pagkatapos nun, makikita natin ang realidad na may suffering din pala. Meron din palang pagdanas ng paghihirap ang pagiging Kristiyano. Totoo yun. You know, pag tayo naging Kristiyano, pag tayo naligtas na, may kasama itong suffering at malino na binanggit yan sa Biblia. Bakit ba tayo nagsasuffer? Bakit? Kasi we live in a sinful world. Ang mundong kinabibilangan natin ay makasalanan. At kapag may kasalanan, may paghihirap. May suffering na magaganap. Lahat tayo makakaranas ng trials, ng suffering dahil tayo yung nakatira sa isang makasalanang mundo. At we are part of the fallen race. Nung nagkasala si Adan at si Eva, nung bumagsak ang sangkatauhan, kasama tayo noon. Fallen race yan. Lahat tayo mula ating kanununuan hanggang sa magiging mga apo natin, kasama tayong lahat sa fallen race. No? And if we are part of the fallen race, we are surely be experiencing sufferings. And then, lahat tayo nakatira rin sa mundo kung saan maraming gera, maraming away. Hindi ba? Pag nakikita natin yung mga bawat bansa, kahit sa isang bansa lang, hindi maaring hindi bansa sa bansa, kundi mga mamamayan lamang sa isang bansa na nag-aaway, nagkakaroon ng gera, nagkakaroon ng patayan, hindi ba't may suffering doon? Malinaw na sinabi ng Biblia yan, na tayo'y magkakaranas ng gera, makakaranas ng earthquake. Nakatira tayo sa mundo kung saan ang earthquake, ang tornado, ang bagyo ay napaka-natural. It's a natural occurrence sa ating mundo, sa ating bansa, lalo tigit na. And, you know, we are also living in the world where sin runs rampant and greed brings violence. Maraming mga ganit dito, maraming mga makasalanan. Tayong lahat tayong makasalanan, pero we live in a world kung saan ang violence ay nananaig. So we will suffer. And also we suffer, we have trials, Christians have trials because of the power of Satan. Di ba? Ang sinabi ron, wag nating, etong gusto nating linawin kapatid, sinasabi natin, greater is he that is in us than he that is in the world. Totoo yun. That is 100% sure, but we should not underestimate the power of our enemy. Kaya dapat, di ba, sa mga gera, yung mga generals, pinag-aaralan nila yung bawat move ng kanilang kaaway. Inaalam nila ang history, inaalam nila ang strength. Ganun din dapat tayo. We must be aware of the power of Satan. He is real. He is a real adversary. Di ba, ang sabi nga sa Ephesians chapter 6, verse 12, we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers of this world, against the principalities, against Satan himself. He is an adversary. He is an enemy. And we suffer because of the power of Satan. Of course, mas powerful ang ating Panginoon, pero let us not underestimate the power of our enemy. Pag nakita natin ang ating kapaligiran, huwag tayong ma-surprise kapag may mga atake na nagaganap sa atin sa kaliwat, sa kanan, you know, sa harap at sa likod, sa taas, sa ilalim, because he will attack us. Ang si Satanas ay talagang yun ang palagi niyang purpose, no? Kaya nga sabi, is like a roaring lion looking for whom he may devour. Kaya lang tandaan natin, kapatid, masigit na makapangyari ng ating Panginoon kaysa kay Satanas. Pero tandaan din natin na ang ating mga trials, ang ating mga sufferings ay kakaiba. Ang sinabi sa verse 13, verse 14, ang sabi, but rejoice inasmuch as you participate in the sufferings of Christ so that you may be overjoyed when His glory is revealed. Ang sabi dito, if you are insulted because of the name of Christ, you are what? Blessed, for the Spirit of glory and of God rests on you. Napakasarap pakinggan, hindi ba? Kapag tayo raw ay nainsulto nang dahil sa pangalan ng Panginoon, ang sabi ron, we are blessed. Tayo raw ay pinagpala at tayo pagpapalain. Bakit? Kasi sabi ron, for the spirit of glory and of God rests on you. Ang glorya daw ng Panginoon ay nagre-rest sa atin kapag tayo nakakaranas ng trials o ng suffering because of the name of Christ. Rejoice, ang sabi, rejoice that we participate in it. Dapat mag-rejoice tayo, kasama tayo ng Panginoon nagsasuffer, no? Hindi lang, ayun ang kakaiba natin, we do not suffer alone. Kasama natin ang Panginoon. Kapag tayo may nararamdamang trials, tandaan palagi natin, nararamdaman din ng Panginoon yan. Kapag tayo may dinadaan ng madilim na lugar, kasama natin ang Panginoon. He is with us so that we must rejoice, that we participate in the suffering of Christ. Therefore, kapag tayo'y nakakaranas ng, kapag tayo nakakita ng mga taong hindi nakakaranas, o may, you know, they are only involved in little or no suffering for the Lord, they are not to be envied. Hindi natin sila dapat kainggitan. Kasi inisip natin, buti pa siya. Hindi siya napapersecute. Buti pa siya. Walang paghihirap na dinadaanan sa kanyang paglakad sa kanyang buhay kristyano. Huwag tayo mainggit. Kasi dapat tayo lahat nakakaranas ng suffering kasama ang ating Panginoong Hesukristo. Pag tayo raw ay hindi nakaranas, you know, dapat wag nating kainggitan yung mga taong hindi nakakaranas. Kaya nga sabi, rejoice that we participate in it. At ito pang maganda, ang sabi, those who suffer because of our loyalty to Christ, you know, are blessed, sabi, for the Holy Spirit will rest on us in a very special ways. Ang ating buhay magiging puno ng presensya ng banal na Espiritu that will work in us, that will bless us, that will help us, and that will provide for us with what? With the foretaste of heaven's glory. Mararanasan natin yun. Makikita natin sa buhay natin na ito ang kaluwalhatian ng kalangitang pinangako ng Panginoon sa akin kapag tayo'y dumanas din ng paghihirap o ng suffering o ng trial kasama si Kristo. Isa pang bagay na kakaiba tayo kapag tayo may mga trials na naranasan, meron tayong mga kapatiran na pwede tayong tulungan o that can stand with us in our sufferings. Hindi ba? Kaya nga, yung sinasabi ni Pablo, do not give up in meeting with each other. Do not give up in fellowshipping. Bakit? Kasi doon tayo nagkakaroon ng kalakasan sa pamamagitan ng pagsasama natin sa isang fellowship, sa isang grupo, sa isang simbahan, sa isang iglesia. Kung saan nagpapalakasan tayo. Kung tayo nanghihina, meron tayong mga kapatid na pwede tayong bigyan ng kalakasan sa pamamagitan ng kanilang presensya. Ang sinabi rin, we have the day of glory ahead of us. Na, diba? Ang sinabi sa Romans chapter 8:18, ang sabi doon, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Hallelujah. Hindi ba? Napakasarap, napakagandang pakinggan ang sinasabi dito ni Pablo sa mga taga-Roma. Sabi niya, we consider that our present sufferings, yung mga nararanasan daw natin ngayon, katitingin lang yan, sabi, walang kwenta yan kumpara sa kaluwalhatian na ipapakita sa atin ng Panginoon compared to the glory that will be revealed in us. Napakasarap hintayin yung pagkakataon na yon. You know, and we can always find joy even in our suffering. We can rejoice even in our disgrace. And even in the dark hours, we know that Christ is working in us and with us. Pero sometimes, yung ating suffering, tandaan natin, we do not only suffer because of Christ. Sometimes, minsan, sana nga sometimes lang, kaya lang, minsan, a lot of times, no? Sometimes, we bring suffering upon ourselves. Yung mga suffering na nararanasan natin, ang may kagagawan tayo. Minsan sinisisi natin ng demonyo, kundi dahil sa demonyo, kundi dahil kay Satanas, hindi ako makakarating sa ganitong sitwasyon. Eh, sisi ka ng sisi sa demonyo, eh, ikaw may kagagawan kung bakit ka nandyan. Nagpatalo ka sa demonyo, nagpadala ka kay Satanas, kaya ka nandyan. Kadalasan sinisisi natin siya. Minsan, you know, iniisip natin, hindi man ito ako nagsasuffer para sa Panginoon, pero ang suffering ko na ito dahil sa kaaway ko, dahil sa kapitbahay ko, dahil sa mga kaopisina ko, minsan dahil sa asawa ko. Hindi, kaya ka nagsasuffer dahil sa iyo, you know. Kaya ang sabi rito ni Pedro, no? Ang sabi, if you suffer, it should not be as a murderer or a thief or any kind of criminal. Ibig sabihin, gumawa ka ng mabuti. Huwag kang magnaka, huwag kang pumatay para hindi ka mag-suffer. Ang sabi, diba, let none of you suffer as murderer. Sabi rin ni John yan. You know, sa 1 John 3:15, huwag kayong mag-suffer as a murderer. Kung magsasuffer man tayo, dapat daw mag-suffer tayo for the sake of Christ and not because of our own doing. Kadalasan kasi pumapasok tayo sa mga sitwasyon na tayo mismo ang magdadala ng paghihirap sa ating sarili. May mga bagay tayong pinupuntahan, may mga bagay tayong ginagawa, may mga lugar tayong pinupuntahan kung saan nag-i-invite tayo ng suffering upon ourselves. Yun ang dapat nating iwasan. Ano-ano ba yung mga bagay na dapat hindi natin ginagawa para hindi tayo nagsasuffer? Ano ba yung mga lugar? Ano ba yung mga binabasa natin na nagdadala sa atin sa trials and sa sufferings? Dapat maingat din tayo dyan. Minsan iniisip natin, yung ating testimony dapat maayos, pero paano magiging maayos kung hindi mo inaayos ang ating buhay? Minsan nagkikwento tayo, nagsasuffer ako dahil sa Panginoon, dahil sa ganitong klase ng buhay na ginagawa ko, nilalakaran ko para sa Diyos. Pero kadalasan, no, nagsasuffer ka hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa sarili mong lakad. Hindi yung lakad nyo ni Lord, kundi may sarili kang lakad, ayaw mo nang sumama kay Lord. And a lot of times, we engage in habits or practices that bring suffering. Kagaya ng binanggit ko nga kanina, ano-ano ba yung ginagawa mo? Ano ba yung mga habits mo that bring suffering to you? Ano ba yung mga practices mo that bring suffering to you? Yun ang mga dapat nating iwasan. And a lot of times, we suffer because nagbabackslide tayo. Tapos isisihin natin si Lord. Lord, pinabayaan mo ko. Hindi, ikaw ang umalis sa Panginoon. Kaya ikaw ang nagsasuffer. So you see sa ating binasa, we are going to suffer. All of us are going to experience suffering. Kaya lang, ang sabi, we must rejoice that we participate in the suffering of Christ. Bakit? Kasi if we are insulted, sabi, because of the name of Christ, we will be blessed. Lahat tayo magsasuffer as Christian. Ang tanong, are you willing to suffer as a Christian? Are we willing to suffer now and experience glory later? If so, then we must make necessary life changes to avoid bringing suffering upon ourselves. Let us pray. Lord, we thank you for this opportunity that once again we can learn from your word. Maraming salamat dahil ikaw ang patuloy na nagtuturo sa amin at naglilinaw sa aming mga isip kung ano yung mga dapat namin gawin at ano ang dapat namin mga lakaran. Maraming salamat, Lord, that we experience trials and sufferings. Ang sabi nga, we must rejoice that we participate in it, Lord, with you. Maraming salamat dahil kasama ka namin. Hindi kami nag-iisa kapag kami nakakaranas ng paghihirap, kapag kami in the midst of trials and we are suffering. We know, Lord God, we are 100% guaranteed that you are going to be with us, Lord. Sasamahan mo kami, hindi mo maiiwanan maglakad ng mag-isa, kundi kasama ka namin, aakayan mo kami. At may mga pagkakataong nauuna ka sa amin nang sa gayon magkaroon ng linaw ang direksyon ng aming nilalakaran. Lord, we thank you that we are blessed and that the Spirit of glory and of God can rest upon us, Lord. We are so much grateful for your goodness and your faithfulness in our lives, Lord. Tulungan mo kami na maging matatag sa aming mga dinadaanan. Tulungan mo kami

0: Maraming salamat sa iyong pakikinig sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Kung ikaw kaibigan, kapatid na pagpala sa ating programa, nais ka naming makilala pa, we encourage you to like our Facebook page, Pag-asang para sa iyo, or go to fb.com/ppsyradio. Kung ikaw naman may katanungan, suggestion, or ikaw ay nangangailangan ng panalangin or counseling, message us sa ating Pag-asang para sa iyo Facebook page or sa email address na ppsyradio@gmail.com. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang para sa iyo through your favorite podcast application. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang para sa iyo. Inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya.

Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
1: Hindi tayo sang-ayon sa katuruan na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, sapagkat ipinahayag ng Biblia na tayo ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas, at hindi sa pamamagitan ng anumang mga mabubuting gawa katulad nga ng bautismo sa tubig. Ayon sa Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, babasahin ko sa ang Biblia 2001 edition, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sino man ay huwag magmalaki. Malinaw dito na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng mga gawa. Subalit may mga talata sa Biblia na pinangangalandakan ng mga nagtuturo ng baptismal regeneration o kaligtasan sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Ito raw ang kanilang mga patunay na kailangan ang bautismo sa tubig para maligtas, maliban pa sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Isa na dito ang Acts chapter 2 verse 38. At sinabi sa kanila ni Pedro, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Itinuturo nga ba ng Acts chapter 2 verse 38 na maliligtas ang tao sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, na siya'y mapapatawad sa kanyang mga kasalanan at makatatanggap ng Espiritu kapag siya ay nagpabautismo? Hindi po. Kung titingnan sa orihinal na wikang Griego ng Bagong Tipan, ang verb o pandiwa na magsisi ay plural o pangmaramihan, samantalang ang verb na magpabautismo ay singular o isahan. Kaya ang magsisi ang dapat lang na idugtong sa upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pansinin din natin na ang ginamit na pronoun o panghalip ay pangmaramihan, upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya yung magsisi lang ang dapat na idudugtong sa upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hindi dito dapat idugtong ang magpabautismo, sapagkat ito nga ay pang-isahan. Sa madaling salita, ang dahilan kaya magsisisi ang isang tao ay upang mapatawad sa kanyang kasalanan at makatanggap ng kaloob ng Espiritu. Hindi makapagdudulot ng pagpapatawad at pagtanggap sa Espiritu ang pagpapabautismo. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, the verb makes a distinction between singular and plural verbs and nouns. The verb repent is plural, and so is the pronoun your in the clause, so that your sins may be forgiven. Therefore, the verb repent must go with the purpose of forgiveness of sins. On the other hand, the imperative be baptized is singular, setting it off from the rest of the sentence. Ayon pa sa naturang komentaryo, ang mga salitang magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo ay tinatawag na parenthetical o saknong. That is, it provides additional information that is not directly related to the main subject being discussed. So, ang main subject, repent for the forgiveness of sins. Ang magpabautismo o be baptized ay parenthetical. At kung ito ay parenthetical, para saan kung gayon ang pagpapabautismo? Para sa mga Hudyo, ang pagpapabautismo ay ang pagpapahayag ng kanilang pagsisisi. Gaya nga ng ipinahayag ni John the Baptist sa Matthew chapter 3 verse 11. Binabautismoan ko nga kayo sa tubig para sa pagsisisi. Ganito ang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Binabautismoan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Kaya ang bautismo ay pagpapahayag ng pagsisisi at hindi pamamaraan ng pagpapatawad. Ang pagsisisi ang nagdudulot ng kapatawaran at hindi ang pagpapabautismo sa tubig. Hindi din bautismo sa tubig ang nakapagbibigay ng kaloob ng Espiritu. Ganito ang nangyari ng mangaral si Apostle Peter sa sambahayan ni Cornelius sa Acts chapter 10 verses 44 to 48. Samantalang sinasabi pa ni Pedro ang mga salitang ito, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig ng salita. Ang mga mananampalatayang Hudyo na dumating na kasama ni Pedro ay namangha sapagkat ibinuhos din maging sa mga Hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat narinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nagpupuri sa Diyos. Nang magkagayon, ipinahayag ni Pedro, maari bang hadlangan ng sinuman ang tubig upang huwag mabautismuan itong mga tumanggap ng Espiritu Santo na gaya naman natin? At kanyang inutusan sila na mabautismuan sa pangalan ni Jesucristo. Pansinin natin na nakatanggap na sila ng Espiritu bago pa sila nabautismuan sa tubig. Kaya hindi ang pagbabautismo sa tubig ang dahilan kaya ang isang tao ay nakatanggap ng Espiritu. Ano ang naging sanhi kaya nila natanggap ang Espiritu? Ganito ang naging paliwanag ni Apostle Peter nang tanungin siya tungkol sa pangyayari sa Acts chapter 11 verses 15 at 17. Nang ako'y magsimulang magsalita, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo na kung paano bumaba rin sa atin noong una. Kung ibinigay sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino ba ako na makakahadlang sa Diyos nang tayo'y nanampalataya sa Panginoong Hesukristo? Pansinin natin na ang pananampalataya nila sa Panginoong Hesus ang siyang dahilan kaya nila natanggap ang Espiritu. Sa ating pagtalakay, nakita natin na mali ang pakahulugan nila sa Acts chapter 2 verse 38 ng mga naniniwala sa baptismal regeneration o mga nagtuturo na makakaligtas daw ang bautismo sa tubig. Ang katotohanan, kapag nagsisi ang isang tao, mapapatawad siya sa kanyang mga kasalanan at makakatanggap siya ng Espiritu. Ang pagpapabautismo sa tubig ay pagpapahayag lang ng kanyang pagsisisi. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: ni Iral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
1: Akuin mo na.
0: Akuin mo na. Diba?
2: Climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Patuloy na naghahatid ng pag-asa mula sa hindi nagbabagong salita ng Diyos sa gitna ng pabago-bagong panahon.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamagayan. At huwag mong kalimutan.

0: Mutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
1: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
0: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalamanan.
1: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: is coming, and let our lives reflect that we truly belong to you. In your mighty name we pray. Amen. Thank you for tuning in today, and may this also be an invitation to you to like, comment, share, and subscribe to our Facebook, YouTube, and Spotify channels at Living Word PH. That's LivingWordPH, to be updated with our latest sermons and events. And also, you could visit our website at www.livingword.ph for more information and to visit our online bookstore. Again, this is Joseph Villamil inviting you once more to tune in next week for another episode of Living Word TV. God bless everyone and see you next week.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May mga akusasyon na ang Christianity daw ay isang violent o malupit na pananampalataya. May mga naniniwala dito sapagkat kung ating matatandaan, sinasabing nagmalabis ang mga praile nung panahon ng mga Kastila dito sa Pilipinas. Subalit, ano nga ba ang talagang nangyari sa kasaysayan ng Christianity? Was Christianity really a violent religion? Isa pa sa mga akusasyon laban sa Christianity ay sinuportahan daw ng Biblia ang slavery o ang pagkakaroon ng mga alipin. Talaga nga bang the Bible promoted slavery? Sasagutin din natin ang katanungan ng isa sa ating mga tagapakinig sapagkat may mga kumakalat kasi na katuruan na maari pa daw na magkaroon ng pagkakataon na maligtas ang isang tao kahit patay na. Sapagkat pwede pa daw na bahagi na ng gospel ang kaluluwa ng namatay na. Tama ba ang ganitong katuruan? Yan ang ating mga tatalakayin dito sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez.

0: may nagtanong sa akin kung ano daw ang masasabi natin na ang Christianity umano ay responsable sa pananakop sa mga bansa katulad ng ginawa ng mga Kastila sa atin noon. That Christianity supposedly wiped out indigenous culture through forced conversions, that people had to choose between the cross or the sword. Una po, hindi tayo sang-ayon sa mga forced conversions o sa pilitang pagpalit ng relihiyon. Ang tunay na pagtanggap sa Panginoon ay kusang loob at hindi sa pilitan. Ang forced conversion ay hindi tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Pangalawa, the fact na may mga nagpapakilalang Christians na gumawa ng gayong mga pang-aabuso ay hindi nag-i-invalidate sa Christianity. Hindi naman ayon sa katuruan ng Christianity ang kanilang ginawa. Kaya bakit ang Christianity ang sisisihin sa mga naging abuses? Ayon sa aklat na How Christianity Changed the World ni Alvin Smith, professor ng sociology sa Illinois College, I am aware that often, over the centuries, many sins of omission and commission, unfortunately, were perpetrated by those who bore the name Christians. Yet, in spite of them, God continued to furnish faithful followers of His Son, Jesus Christ, who, as a byproduct of their faith in Him, introduced and established immense improvements for 2,000 years in virtually every human endeavor. Nung unang panahon, bihira ang pagkalinga sa mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan sa Roman Empire. Ayon nga sa church historian na si Philip Schaff, the old Roman world was a world without charity. Sa madaling salita, sila noon ay malupit. Kapag may nangyayaring epidemya noon, ayon kay Dionysius, isang Christian bishop sa Corinth noong 2nd century, the pagans thrust aside anyone who began to be sick and kept aloof even from their dearest friends and cast the sufferers out upon the public roads half dead and left them unburied and treated them with utter contempt when they died. Kawawa ang mga biktima ng epidemya noon. Sa halip na gamutin at tulungan, pinapabayaan na lamang silang mamatay sa kalsada. At kapag namatay sila, hindi sila inililibing at hinahayaan na lang na kainin ng mga asong gala o kaya ay mabulok. Subalit iba ang naging tugon ng mga mananampalataya noon. Ayon kay Bishop Dionysius, very many of our brethren, while in their exceeding love and brotherly kindness, did not spare themselves but kept by each other and visited the sick without thought of their own peril and ministered to them assiduously and treated them for their healing in Christ, died from time to time most joyfully, drawing upon themselves their neighbors' diseases and willingly taking over to their own persons the burden of the sufferings of those around them. Inaruga ng mga unang mananampalataya ang mga malubhang may sakit kahit na may panganib na sila ay mahawa sa kanilang sakit. At nahawa nga sila. At kahit ikinamatay din nila ang kanilang pagtulong sa mga may sakit, maligayang naglingkod ang mga Christians noon. Ayon pa sa historia na si Howard Haggard sa kanyang aklat na The Doctor in History, the Romans saw helping a sick person as a sign of human weakness. Whereas Christians, in light of what Jesus taught about helping the sick, believed they were not only serving the sick, but also serving God. Thus, Christianity filled the pagan void that largely ignored the sick and dying, especially during pestilences. In so doing, it established the principle that to help the sick and needy is a sign of strength, not weakness. In so doing, it established the principle that to help the sick and needy is a sign of strength, not weakness. Noong unang panahon, itinatapon ang mga batang may kapansanan at mga may sakit. Ayon nga kay Seneca, the first century Roman philosopher, we drown children who at birth are weakly and abnormal. Subalit, kinupkup ng mga sinuunang Christians ang mga batang ito at inaruga. May mga pinatay pa nga ng mga Christians sapagkat nagalit ang mga pagano sa kanila sapagkat itinuturing nila na paglapastangan ito sa kanilang kaugalian. May mga itinuturing na hospital noon na tinatawag na valetudinarian. Valetudinarian. Ito ay mula sa salitang Latin na valetudo, na ang ibig sabihin ay state of health. Subalit ang mga ginagamot lamang dito ay mga may sakit na alipin at sundalo at mga sugatang gladiators. Ipinagagamot ang mga alipin noon sapagkat sila ay itinuturing na kagamitan. Parang nagpapa-repair lang ng nasirang appliance o sasakyan. Ang mga gladiators naman noon ay pinagkakakitaan sa kanilang mga pakikipaglaban sa mga kapwa gladiator. Katulad lang sila ng mga manok na panabong. Ang mga pakikibaka ng mga gladiators ay isang uri ng entertainment noon. Sa madaling salita, ang mga ipinagagamot lamang noon ay mga taong may pakinabang. Ayon kay Smith, charity hospitals for the poor and indigent public did not exist until Christianity introduced them. Moreover, it needs to be underscored that even if the Greco-Romans had some kind of hospitals that preceded Christians' hospitals, none of them ever became institutionalized. Noong ika-apat na siglo, ipinag-utos ng Council of Nicaea sa mga bishops ang pagtatayo ng mga hospital sa mga lugar na may gusali ang mga Christian churches. Ang mga hospital na to ay tinawag na Senodokia. Ito ay mula sa pinagsama ng mga salitang Griego na Xenos, that means stranger, at Dekesthai, that means to receive. Hindi lang nila kinakalinga ang mga may sakit, kundi tinutulungan din ang mga mahihirap na manlalakbay upang sila ay may pansamantalang matuluyan. Kaya, sa halip na isisi sa Christianity ang mga naging pag-abuso ng mga nagpakilalang mananampalataya, tandaan natin ang mga ginawang kabutihan ng mga tunay na mananampalataya ng Panginoon. Talagang sinunod nila ang utos ng Panginoon sa Matthew 22 verses 37 to 39. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, kung napagpapala kayo sa Expositors Edition, maari po bang makisuyo na paki-like at paki-share ang ating mga episodes sa ating YouTube channel. At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Balik na tayo sa ating talakayan tungkol sa kung talagang violent ang Christianity. May mga nag-aakusa na mababa daw ang tingin ng Biblia sa mga kababaihan sapagkat puro lalaki ang ginamit ng Diyos sa pagsusulat ng Biblia. May mga nagsasabi na chauvinistic o sobrang pabor sa panig ng mga kalalakihan ang kasulatan. Subalit, hindi ito totoo. Malinaw sa Biblia na pantay ang karapatan ng lalaki at ng babae. Ayon sa Galatians chapter 3, verse 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Wala nang pagkakaiba ang lalaki at ang babae. Ayon kay J.P.V.D. Balston, isang scholar sa kasaysayan ng ancient Rome, sa kanyang aklat na Roman Women, Their History and Habits, The Conversion of the Roman World to Christianity brought a great change in women's status. The Conversion of the Roman World to Christianity brought a great change in women's status. Noon sa Athens, kapantay lang ng kalagayan ng isang alipin ang kalagayan ng babae. Ang bawat pamilya noon ay hanggang isang babaeng anak lang ang pinapalaki. Itinuturing na pabigat ang babae or an economic liability, a social burden. Kaya kapag nanganak ang isang ina ng isa pang babae, itinatapon ang sanggol sa kagubatan. Doon, kung hindi mamatay ang bata sa gutom at lamig, maaring mapatay ng mabangis na hayop ang sanggol na babae. May mga pagkakataon pa na inaabangan ng mga nagkakalakal ng mga alipin o slave traders ang pagtatapon ng mga sanggol. Pinapalaki nila upang maging alipin o prostitute ang babae. Nakikipag-unahan noon ang mga sinaunang Christians upang maisalba ang mga sanggol ng mga babae. Inaampon nila ang itinapon ng mga sanggol. Dito rin nagsimula ang mga bahay ampunan. Pagdating sa buhay mag-asawa, hindi pa rin patas ang karapatan ng lalaki at ng babae. Maaring i-divorce ng lalaki ang kanyang asawang babae, pero hindi pwedeng i-divorce ng babae ang kanyang asawang lalaki. Hindi maaring lumabas na mag-isa ang isang babae malibang samahan siya ng pinagkakatiwalaang alipin ng kanyang asawa. At kapag may mga bisitang lalaki ang kanyang asawa, hindi siya maaring sumalo sa hapagkainan o makipag-usap man lang sa kanila. Kailangan niyang magkulong sa kanyang kwarto. Kung tutusin, mas malaya pa noon ang mistress na itinuturing na sex partner ng lalaki bukod sa kanyang asawa. Madalas pa na isama ng lalaki ang kanyang mistress sa pagdalo sa mga pagtitipon sa labas ng bahay o mga social events kaysa sa kanyang asawang babae. Maliit kung meron man ang kanyang karapatan na magmana ng ari-arian mula sa kanyang asawang lalaki. Subalit sa paglaganap ng Christianity, tumaas ang antas ng kalagayan ng mga kababaihan. Ayon nga sa aklat na How Christianity Changed the World ni Alvin Smith, professor ng sociology sa Illinois College, Christ's message of repentance and salvation proclaimed by the apostles had revolutionary effects on the lives of women. The early Christians not only included women in the life of the church, but they also gave them freedom and dignity unknown in the Greco-Roman and Judaic cultures. The freedom and dignity that the early Christians gave to women is also evident by their having access equal with men to baptism and the Lord's Supper. The freedom and dignity that the early Christians gave to women is also evident by their having access equal with men to baptism and the Lord's Supper. Itinuro ng Biblia ang tamang pagtrato ng mga lalaki sa kani-kanilang asawa. Salip na pangunahan ng kanyang asawa sa pamagitan ng takot at pagdidemand ng unquestioning obedience, pagmamahal na katulad ng pagmamahal ng Panginoon sa iglesia ang iniutos na ilaan ng lalaki sa kanyang asawang babae. Ayon sa Ephesians chapter 5, verse 25 to 29, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulupot man. Banal at walang anumang kapintasan. Gayun din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Salib, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan. Tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. The Bible teaches the dedicated leadership of the men and not domineering over women. Yan ang itinuturo ng Biblia sa dapat na maging pakikitungo ng mga lalaki sa mga babae. Maganda ang pagkakasalin ng The Message version sa naturang mga talata. Husbands, go all out in your love for your wives, exactly as Christ did for the church. A love marked by giving, not getting. Christ's love makes the church whole. His words evoke her beauty. Everything he does and says is designed to bring the best out of her, dressing her in dazzling white silk, radiant with holiness. And that is how husbands ought to love their wives. Kaya mali po ang mga akusasyon na mababa ang tingin ng Biblia sa mga kababaihan. Sa halip, itinaas pa nga ng salita ng Diyos ang antas ng mga babae sa lipunan. Maliban pa sa ating YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan sa FEBC Bicol sa Care 104.3
1: D-Way FM sa Bicol at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Isa nga sa mga akusasyon laban sa Christianity ay sinuportahan daw nito ang slavery o ang pagkakaroon ng mga alipin. Yan ang ating susunod na tatalakayin.
0: Does the Bible promote slavery? Does the Bible promote slavery? Isa ito sa ginagamit ng mga kritiko ng Christianity bilang pagtuligsa sa ating pananampalataya, lalo na ngayon na umiinit ang issue ng racism sa Amerika. Ang racism ay diskriminasyon laban sa kapwa-tao dahil halimbawa sa kulay ng kanilang balat. Matatandaan na inalipin ang mga blacks noon sa Estados Unidos at inaakusa ng mga skeptics na itinuturo daw ng Biblia ang pagkakaroon ng mga alipin. Subalit, ang nakakatawa, kung totoong suportado ng Biblia ang slavery, bakit may lumabas noon na tinatawag na slave Bible o Biblia para sa mga alipin? Noong taong 1807, sinasabing inilabas ang slave Bible ng Society for the Conversion of Negro Slaves upang turuan ang mga alipin na magbasa at upang ma-convert daw sila sa Christianity. Subalit, dahil sa takot ng mga slave owners, mga nagmamay-ari ng alipin, na mag-aklas laban sa kanila ang mga alipin, ipinatanggal nila sa Biblia ang mga talatang nagtuturo ng kalayaan. Ayon sa article na What is the Slave Bible? Who made it and why? Ni Candice Lucy sa website ng Christianity.com, slave owners worried Bible verses about freedom would incite their African slaves to rebel. On the other hand, certain passages of scripture encouraged submission to authority. Rather than withholding the entire Bible, some masters allowed their slaves to have the slave Bible, which was compiled from selected parts of God's Word to inspire submission. Hindi nila tinanggal ang mga bahagi ng Biblia na nagtuturo ng pagpapasakop. Subalit, tinanggal nila ang mga bahagi ng salita ng Diyos na nagtuturo ng pagpapalaya sa mga alipin. Ayon kay Lucy, sections that were removed included the Exodus story, which showed God instructing Moses to lead the Israelites out of slavery in Egypt. Sa kabuuan, 66 na mga aklat ang nasa Biblia mula Genesis hanggang Revelation. Subalit, 14 na aklat lamang ng Biblia ang nilalaman ng slave Bible. Kaya, papaano aakusahan ang salita ng Diyos na sumusuporta umano sa slavery gayong kailangan pang katayin ng mga editors ng slave Bible ang nilalaman ng Biblia para hindi makita ng mga alipin ang mga katuruan nito tungkol sa kanilang kalayaan. Kung pabor nga sa slavery ang Biblia, bakit hindi buong Biblia ang ibinigay nila? Bakit kailangan ipaalis ng mga nangangalakal ng mga alipin at ng mga nagmamay-ari ng mga alipin ang mga bahagi ng Biblia na maaring magturo sa mga alipin patungkol sa kanilang karapatang lumaya? Totoo na itinuturo ng Biblia ang pagpapasakop ng mga slaves sa kanilang mga masters. Subalit may tamang konteksto ito at hindi dapat isipin na hanggang doon lang ang itinuturo ng Biblia. Itinuturo din nito ang pantay na karapatan kay Kristo ng lahat ng mga mananampalataya. Ayon sa Galatians chapter 3 verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, wala nang pagkakaiba ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Kung kaya ginamit man ang salita ng Diyos na bigyang katwiran ang slavery, eh hindi ito kasalanan ng Biblia. Kasalanan ng mga slave traders at slave owners ang pagbaluktot sa Biblia. Ayon nga kay Craig Blomberg sa kanyang aklat na Can We Still Believe the Bible? An Evangelical Engagement with Contemporary Questions, many people with only superficial or second-hand familiarity with the Bible's contents wrongly believe that the Bible promotes slavery. It is true that some Christians in later centuries supported their defense of slavery from Scripture, but the Bible has been twisted and distorted to support countless bizarre beliefs throughout history. The most important matter is what it actually says. And there is not a single text anywhere in the Bible that commands slavery. And there is not a single text anywhere in the Bible that commands slavery. Hindi talaga ipinag-utos ng Biblia ang pagkakaroon ng alipin. Itinaas ng Biblia ang antas ng mga alipin upang hindi sila mapagmalupitan. Noon kasi, itinuturing na kagamitan lamang at hindi tao ang mga alipin. Ayon kay Blomberg, God allowed slavery in Old Testament times as it was universal among the people groups of the ancient Near East. He enacted legislation, however, to make it more humane than in any other ancient context. Often more akin to what might better be called indentured servanthood. In Israel, it was primarily an institution for enabling individuals to work themselves out of debt and return to free status. Sa madaling salita, ang antas ng mga alipin noon sa Israel ay katulad ng mga manggagawa o mga empleyado ngayon na nagtatrabaho upang kumita at magkaroon ng ikabubuhay. Hindi sila itinuturing na ari-arian kundi bilang mga kapwa-tao. Noong panahon ng Bagong Tipan, lumalabas na hanggang 90% ng mga nakatira sa lungsod ng Roma ay mga alipin. Muli, ang tingin sa mga alipin noon ay ari-arian o katulad ng mga hayop na ginagamit halimbawa sa pagsasaka. Ayon nga sa philosopher na si Aristotle, a slave is a living tool. Just as a tool is an inanimate slave. Therefore, there can be no friendship with the slave as slave. Hindi nga nila itinuturing na tao ang mga alipin noon at hindi nila pinapayagan na maging malapit ang mga alipin sa kanilang mga amo. Subalit mababasa natin halimbawa sa Philemon ang malapit na relasyon sa pagitan ni Apostol Pablo at ng alipin na si Onesimus at ang panghihikayat niya sa amo ni Onesimus na si Philemon na ituring siya bilang kapatid. Ayon sa Philemon chapter 1 verses 15 to 16, ang sabi ni Pablo kay Philemon, marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo ngayong hindi mo lang siya alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon. Ang mga katuruan ng bagong tipan ang nagsilbing binhi upang tumubo at lumago ang mga kilusan na bumuwag sa slavery. Ayon sa aklat na How Christianity Changed the World ni Alvin Smith, and given the culturally ingrained practice of slavery that had existed for centuries in the ancient world, Paul's words were revolutionary. The Philemon and Galatians passages laid the foundation for the abolition of slavery then and for the future. Christians interacted with slaves as they did with free men. Slaves communed with Christians at the same altar. This behavior contrasted sharply with that of the Romans who held slaves in contempt. In many instances, Christians freed slaves. Christians interacted with slaves as they did with free men. Slaves communed with Christians at the same altar. In many instances, Christians freed slaves. Ang itinuturo talaga ng Biblia ay ang pagpapahalaga sa kapwa-tao at ang pagpapalaya sa mga alipin.
1: Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, sagutin muna natin ang katanungan ng isa sa ating mga tagapakinig. May kumakalat kasi na katuruan na maari pa daw na magkaroon ng pagkakataon na maligtas ang isang tao kahit patay na. Pwede pa daw na bahagi na ng gospel ang kaluluwa ng namatay na. Tinalakay na natin ito sa Expositos Edition. May 2 taon na ang nakalipas na ang pamagat ng episode ay Second Chance. Maaari po ninyo itong balikan sa ating YouTube channel. Subalit, abangan po ninyo sapagkat muli natin itong tatalakayin dito sa Expositos Edition. Sagutin lang muna natin ang tanong ng ating tagapakinig. Kaya daw kasi nauso ang ganitong katuruan ay dahil sa kanilang isinasagawang deliverance ministry kung saan may pagkakataon daw na kapag pinapalayas ang espiritong sumapi sa isang tao, iba daw ang tugon nito kumpara sa mga demonyong pinalayas na. At nantanungin daw nila ang sinasabing espiritu, doon daw nila nalaman na ito ay kaluluwa ng isang taong namatay na. Kaya sa halip na palayasin, sinesyeran nila ito ng gospel at nananahimik na daw ang espiritu. kapansin-pansin na ibinatay nila ang kanilang paniniwala sa umano'y isinagot ng Espiritu na hindi siya demonyo, kundi kaluluwa siya ng isang namayapa na. E ang tanong, paano sila nakatitiyak na hindi nagsinungaling sa kanila ang kausap nilang Espiritu? Hindi ba pwedeng magpanggap ito na hindi siya demonyo para lalo lang silang makapanlinlang o makapanloko? Di ba nga, Satan can appear as an angel of light? Ang sabi nga ng Panginoon sa mga religious leaders noon sa John chapter 8 verse 44, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Pansinin ninyo na ang sabi, nagsasalita ang diablo ng kasinungalingan kasi nga nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Paano kung nagpanggap lang ang demonyo na kaluluwa siya ng taong namatay na para lang mailigaw ang mga mananampalataya? Kaya hindi mapagkakatiwalaan ang naging sagot sa kanila ng Espiritong iyon. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat po tayo sa ganitong mga katuruan. Hayaan po ninyo at may inihahanda na tayong episode para pabulaanan ang maling katuruang iyon. Balik na po tayo sa pagtalakay sa kung itinuturo nga ba ng Biblia na maaaring alipinin ng tao ang kanyang kapwa-tao. Sinusuportan nga ba ng Biblia ang slavery?
0: Malaki ang nagawa ng Christianity sa pag-abolish ng slavery sa kasaysayan. Kaya hindi totoo ang mga akusasyon that Christianity promoted slavery. Noong panahon ng Bagong Tipan, katulad lang ng sa hayop ang turing ng mga amo sa kanilang mga alipin. Ayon sa Bible teacher na si Dr. John MacArthur, many, if not most, slaves were abused and often brutalized. For even minor infractions or simply for displeasing their owners in some way, they could be severely beaten or killed. Subalit, itinuro ng Biblia ang tamang pakikitungo sa pagitan ng mga amo at ng mga alipin. Ganito ang dapat na gawin ng mga alipin ayon sa Colossians chapter 3 verse 22. Basahin natin sa Magandang Balita Biblia. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa, may nakakakita man o wala. Maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. At ganito naman ang dapat na gawin ng mga amo ng mga alipin, ayon sa Colossians chapter 4 verse 1. Mga amo, maging mabuti kayo't makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Alalahanin ninyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Sa Lumang Tipan, nagbigay din ng mga panuntunan sa makataong pagtrato sa mga alipin. Ipinagbawal sa mga Israelita na alipinin ang kapwa Israelita. Ayon sa Leviticus chapter 25, 39 to 43, kung dahil sa labis na kahirapan ay mapilitan ang isang Israelita na ipagbili sa inyo ang kanyang sarili, huwag ninyo siyang ituturing na alipin. Ituring ninyo siyang katulong o dayuhang upahan at maglilingkod siya sa inyo hanggang sumapit ang taon ng paglaya. Pagdating ng panahong iyon, palalayain ninyo siya pati ang kanyang mga anak upang bumalik sa kanyang pamilya at ari-arian. Akong si Yahweh ang naglabas sa kanila sa Ehipto, hindi sila dapat ipagbili upang maging alipin. Huwag ninyo silang pagmamalupitan. Matakot kayo sa Diyos. Ang taon ng paglaya ay ang Year of Jubilee. Ito ay ginugunita tuwing 50th taon. Ang Israelitang napilitang maglingkod bilang alipin ay hindi habang buhay na mananatiling alipin. Ayon sa Leviticus chapter 25 verse 10, sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50th taon. Ipahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito ay inyong taon ng paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na pagbili ay isasauli sa dating may-ari. Tandaan natin na bahagi ng sinaunang kalakaran ang pagkakaroon ng mga alipin. Kung sakali man na kailanganin ng isang Israelita na kumuha ng mga alipin kapag lumawak na ang kanyang bukirin o dumami na ang mga hayop na kanyang pagmamay-ari, maari silang kumuha ng mga alipin mula sa mga banyagang lupain. Subalit, hindi nila dapat itrato ang kanilang mga alipin na katulad ng pagtrato ng mga paganong nakapaligid sa kanila. Halimbawa, ang mga alipin ng mga Israelita ay may araw din ng pahinga. Hindi ito ginagawa ng mga pagano sa kanilang mga alipin. Ayon sa Exodus chapter 20 verse 10, subalit ang 7th araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos. Ito ay araw ng pamamahinga. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sinuman sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki o babae, ang inyong mga alagang hayop, ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. Ipinagbawal din sa kanilang pagmalupitan ang kanilang mga alipin. Inatasan din sila na tulungan ang mga tumakas ng mga alipin. Ayon sa Deuteronomy chapter 23 verses 15 to 16, ang isang alipin tumakas at lumipat sa inyo ay huwag ninyong ibabalik sa dati niyang amo. Mananatili siya sa inyo at hayaan siyang tumira kung saan niya gusto sa loob ng inyong bayan. Huwag ninyo siyang aapihin. Ang pagturing sa mga alipin noon ay kagaya ng isang manggagawa o empleyado ngayon. Ayon sa Leviticus chapter 25 verse 53, ituturing siyang bayarang manggagawa sa panahon ng kanyang paglilingkod, ngunit hindi siya maaring pagmalupitan. Makikita natin na itinuturo ng Biblia ang makataong pagtrato sa mga alipin. At dahil nga sa katuruan at halimbawa ni Apostol Pablo, ginaya ito ng mga naunang Kristiyano. Matatandaan na itinuro ni Pablo sa Galatians chapter 3 verse 28, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At ipinakita niya na kapatid sa Panginoon ang turing niya sa aliping si Onesimus. Ipinakiusap din niya kay Philemon ang amo ni Onesimus na ganun din ang dapat na maging turing niya sa kanyang alipin. Ayon sa Philemon chapter 1 verses 15 to 17, marahil nalayo sa iyo si Onesimo ng kaunting panahon upang sa pagbabalik niya ay makasama mo siya habang panahon, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayong hindi mo lang siya alipin, kundi isa lang kapatid sa Panginoon. Ngayong hindi mo lang siya alipin, kundi isa lang kapatid sa Panginoon. Kaya't kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya. Tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ganon din ang ginawa ng mga sinaunang Kristiyano. Pinalaya nila ang mga alipin. Nang maging official religion sa Roma ang Christianity, ipinag-utos ni Emperor Constantine ang pagpataw ng parusang kamatayan sa mga nagnanakaw ng mga bata upang gawing alipin. Ayon sa aklat na How Christianity Changed the World ni Alvin Schmidt, professor ng sociology sa Illinois College, during the 2nd and 3rd centuries, the early Christians were most numerous in the setting of urban households where freeing of slaves was most frequent. The freeing of slaves was performed in church in the presence of the bishop. Nang panahong iyon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpapalaya sa mga alipin. Subalit noong 6th century, ipinag-utos ng Christian emperor na si Justinian na pawalang bisa ang mga batas na nagbabawal sa pagpapalaya ng mga alipin. Itinuro din ng mga sinaunang theologians ang pagkilala sa mga alipin bilang kapwa-tao at hindi bilang kagamitan o katulad ng sa hayop. Ayon kay Lactantius ng 4th century, in God's eyes, there were no slaves. In God's eyes, there were no slaves. Ganito naman ang sinabi ni Augustine. Slavery is the product of sin and is contrary to God's divine plan. Slavery is the product of sin and is contrary to God's divine plan. Itinuro din ni Chrysostom ang pagtulong sa mga alipin. In Christ Jesus, there is no slave. In Christ Jesus, there is no slave. Therefore, it is not necessary to have a slave. It is not necessary to have a slave. Buy them, and after you have taught them some skill by which they can maintain themselves, set them free. Makikita natin na malaki ang naiambag ng Christianity upang makalaya ang mga alipin.
1: Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang talakayan dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
2: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy, at suliran ay batid ko na. Simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan, walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral, ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara, di baling tambak, mabahot malusak, di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala, bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal, wala nang mapakain, wala pang maipaaral, walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na.
3: Akuin mo na.
2: Diba?

0: paggamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, uminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlabas sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
4: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat na aming ginigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik. Ito po ang inyong paboritong programang Papuri. At gaya po ng inyong nakagawian tuwing hapon, pang-anim na buwan na kalahati na ng 2026 ang palipas. At I am excited. Pinaalala sa akin ng aking may bahay na nagsimula rin ako mag-broadcast ng Papuri program ng June 1. I don't know kung 6 years ago yun. Ganon. So, happy anniversary din sa akin bilang program host ng Papuri. Ito po ang ating magandang samahan. We will listen to music. We will tell stories. At lahat-lahat pong yan ay ginagawa natin dahil gusto nating papurihan ang ating Panginoong Diyos na napakabuti sa ating lahat. Yun, bago ako magpatuloy, available na ang mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito at makinig kayo sa programa for upcoming releases. Pagpatuloy natin ang feature natin since last week, mga awitin po ng inyong program hosts para po magkaroon kayo ng konting excitement at manabig kayong makita kami ng personalan. And I hope magkita-kita po talaga tayo sa ating 78th anniversary next week. For this segment, papapatugtog po natin kung paiira din lamang awitin po at aawitin ng inyong lingkod. Posible, kahit imposible, composer, arranger din si Maestro Jun G. Marcelo. Tambana ng Puso from Kasalan 2, composer Andre Junicio, aawitin po ni Kuya Dennis Campanier. At to feature po ang composition din ni Trisha Denise Campanier, na aawitin ni Aisel Santos. Ang Tanging Ikaw Ang Kailangan from Papuri 21. Ngayon po, pakinggan natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Mabuti Broadcast with Arnel De Pano.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo, CARE 104.3 The Way FM. Again, kung meron po kayong mga komento or song requests, pwede po kayong tumawag sa ating Globe, mag-iwan ng message or kung gusto nyo tawagan niya. Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675 or mag-message sa ating Facebook page. Yon. At kung gusto nyo mapakinggan ang maraming Papuri songs, bisitahin lang ang ating official download site sa Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yon. Magpapatuloy po ang ating feature ng mga awitin ng ating mga program hosts. Si Ate Charmaine Campanier, kasama po si Ermi Domingo Ligda na nasa Australia. Awitin po nilang ibigay from Papuri 18 album. From Papuri 14 album, ang awitin ni Kuya Ricky Sanchez na Kung, na awitin po ni Ate Cathy Amaka. And from, hindi ko po alam kung sarilikha album ito, from the pen again of Kuya Andre Junicio, sindihan muli, awitin po ni Ate Terry Javier Ellis. Awitin po ng Bishop Bong Hermosa na naglilibot po sa kasalukuyan sa buong Pilipinas at nagmimisyon kasama po ang Ate Dan Hermosa. Ang Diyos sa Dakila from Ikalawang Salmo. Awitin po ng mga Salmo singers. At siyempre, ang Kailan Ba Nakulang ang Panginoon, panulat po ni Jim Reyes, aawitin po ni Obispo Jonaver Lukluhan. Ito pong kantang to ay galing sa Papuri 20. Ayon, para po mabigyan ng taan ang maawitin to, iiklian ko lang itong ating kwentuhan. Pakinggan natin ang mga awitin dito po sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Arnel Depano, para sa Papuri.
1: Sana po kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa ating musikahan at kwentuhan sa programang Papuri. Makakasama niyo po ang inyong Kuya Arnel Depano dito lamang po sa ating paboritong stasyon ng radyo. Nagpaalam po kami sa dalawa naming church workers kahapon. Ang ating admin pastor na si Reverend Dr. Randy J. Austria ay magiging superintendente na ng ating Southeast District sa ating komperensya. At ang ating teacher deaconess Honey Montano ay magli-leave, magpa-family leave po for the year. At ang mga panalangin natin ay nasa kanila. Yeah. Kung meron po kayo mga komento, song request, huwag mag-atumiling, mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers ng Globe at Smart. Ayun, again, reminding you na mapapakinggan ninyo, maiuuwi din yun ng mga iba't ibang Papuri songs. Magpunta lamang po sa official download site natin sa Papuri Music Room, papurimusic.febc.ph. Matagal ko rin hindi nababati ang ating Ateneri Baidal. Matagal na rin natin siya hindi nakakasama sa ating worship service. I hope yung kalusugan ay nasa magandang kalagayan. We always think of you at pinapanalangin natin ang iyong patuloy na pag-recover sa ating para po makasama namin kayo muli. Maraming salamat sa inyong ministry sa amin, lalong-lalo na sa mga Sunday school teachers at mga church workers na palagi niyong pinaghahandaan ng inyong masasarap na luto dahil lamang po napakabait yung tao. So ito po, magpapatuloy tayo sa musikahan featuring our program hosts. Si Cathy Alvarado po, aawitin niya ang awiting Maghintay. Sa panulat po yan ni Maestro Junji Marcelo. Ang ating Kuya Larry Ilagan, kasama po ang iba't ibang miyembro pa ng grupong Barnabas. Ito po yung awitin nilang Dakilang Pag-ibig. Ito po yung kauna-unahang awitin ng Barnabas sa Papuri. And then, papasundan natin to ng mga theme song ng ating mga anibersaryo. Kay Dakila ng Pag-ibig Mo, panulat ni Khalil Reverso, awitin ni Gail Blanco Biduya. Bago natin makalimutan, ang Living Hope, 63rd anniversary theme song, I think sa panulat din ng ating mga awit at napakagaling na arranger na si Ria Villena Osorio. And our last anniversary theme song, Bawat Tagumpay, Ikaw Ang Nagbigay, our 75th anniversary theme song, aawitin po ng ating mga kaibigan Ruben Laurente, Larry Ilagan, James Reyes, Zebedee Zuniga, Gia Chienza, Hannah Bercero, Yola Natividad at Aileen Espinosa Pura. Pakinggan po natin ang mga awitin to. Looking forward to our anniversary this Saturday. Huwag po kayo mawawala. Ito po ang mga awitin. Napakasaya at napakahulugan para sa ating lahat. Pakinggan natin sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Napakabilis po talaga ng oras at habang tayo nag-e-enjoy pa sa ating musikahan at kwentuhan, dumating na po tayo sa oras na kailangan natin magpansamantalang magpaalam, and I hope na makasama pa namin kayo muli sa mga darating pang mga araw kasama po ang iba pa ng Papuri Program hosts. Pinapaalalahanan po rin po kayo na nasa Jesus Global Global Missions po kami sa Cubao on June 12 at sa June 20, Sabado, nasa Cuneta Astrodome po kami para sa Inside Out conference, kasama niyo po mga Papuri singers doon. Kasama rin natin ang Obispo Jonifer Luklukan sa gawaing iyon. So yun po, do message us on how Papuri has helped you. We want to hear from you, ang inyong mga kwento, ang inyong experiences, at ang inyong mga testimonies. Mag-message lang sa ating Facebook page, o kayo mag-text sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ating Smart number na 0999-223-5675. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast. Maraming maraming salamat sa inyo. Kaibigan, inaanyayahan din namin kayo na kilalanin ang ating Panginoong Jesus ng personala. Sabayan niyo kami sa ating panalangin ng pagtanggap. Thank you, dear Lord, for your great love for us. Lubos-lubos ang aming pasasalamat sa inyo na sa kabila ng aming mga kasalanan at di pagsunod sa inyong dakilang hangarin para sa amin, ay nagawa niyo pa rin ipadala ang inyong kaisa-isang anak na si Jesus na bayubay sa krus bilang kabayaran ng aming mga kasalanan. Dumari ang kanyang dugo upang hugas. Ito yan po ang naging sanhi ng paghugas ng aming karumhan, at ginawa niyo po kaming muling karapat-dapat na makaharap sa inyong kabanalan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming kasalanan. Salamat sa iyong pag-ibig. From this day on, tinatanggap ka namin, Panginoong Jesus, bilang aming personal Lord and Savior. Maghari ka sa aming puso at isipan. Take over sa aming buong buhay. Gabayan mo ang bawat hakbang namin magmula ngayon hanggang sa makita tayo ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Welcoming us to your kingdom, saying to us, well done, good and faithful servant. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming panalangin. Amen at amen. Kaibigan, kung sumubay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. At alam kong nagdiriwang ang mga anghel sa langit sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find the Bible Believing Church or Fellowship para po magabayan kayo sa inyong lakad Kristiyano at mapalalim pa ang pagkakakilala niyo sa ating Panginoong Jesus habang tinatalos niyo ang kanyang dakilang hangarin sa inyong buhay. We are thankful na nakasama namin kayong lahat ngayong araw na ito hanggang sa susunod na episode muli. Pinapaalala po natin ng inyong Kuya Arnel Depano. Ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Lagi niyo pong tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: programang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay...
2: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang Biblia ay isang manual sa buhay, kaya't kailangan itong basahin at pag-aralan. Tuklasin ang dahilan at kahulugan ng buhay na nakaangkla sa salita ng Diyos. Samahan si Dr. Eduardo Pilapil Jr. dito sa Biblia at Buhay.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Purihin ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay muling makikinig sa aral ng ating Panginoon dito sa programang Biblia at Buhay dito sa FABC Bicol 104.3 The Way Care. Ako po si Chef Roy, o mas kilala bilang Brother Roy, dito sa GCF Naga. Isa po akong Growth Group Leader. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating pag-aaralang teksto na nagmula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 1, talatang 16 hanggang 17. Muli, ito ay galing sa Roma, kabanatang 1, talatang 16 hanggang 17. Pag-uusapan po natin ay temang hindi ako nahihiya. Inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay sabay-sabay na mag-aral at maging kabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus.
2: Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, kabanata 1, talata 16 hanggang 17. Ulitin ko po, Roma, kabanata 1, talata 16 hanggang 17. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa Ebanghelyo...
1: Isa mapagpalang araw sa ating lahat, purihin ng Diyos sa ating buhay. Tayo po ay muling makikinig sa aral ng ating Panginoon dito sa programang Biblia at Buhay dito sa FABC Bicol 104.3 The Way Care. Ako po si Chef Roy, o mas kilala bilang Brother Roy dito sa GCF Naga. Isa po akong Growth Group Leader. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating pag-aaralang teksto na nagmula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanatang 1, talatang 16 hanggang 17. Muli, ito ay galing sa Roma, kabanatang 1, talatang 16 hanggang 17. Pag-uusapan po natin ay temang hindi ako nahihiya. Inaanyayahan ko po kayo na tayo po ay sabay-sabay na mag-aral at maging kabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesus.
2: Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, kabanata 1, talata 16 hanggang 17. Ulitin ko po, Roma, kabanata 1, talata 16 hanggang 17. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa Ebanghelyo ipinapahayag ang katwiran ng Diyos kung paano maging matuwid sa kanyang harapan. At ito, buhat sa simula hanggang sa wakas, ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, gaya ng nasusulat, sa pamamagitan ng pananampalataya, mabubuhay ang matuwid. Purihin ng Diyos, sa pagbabasa ng kanyang salita, maaari na po kayong umupo. Kaya tawagin po si Elder Doy.
3: Magandang umaga po muli, mga kapatid. At isa pong pribilehyo na ipakilala sa inyong harapan ang mensahero ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Si Pastor, nakilala ko lang siya, I think, nung birthday ni Kay, nung siya ay nag-debut. Ano? Pero suplado eh. Pero napakabait nung siya ay aking naka-fellowship. Sabi ko, ibang-iba. At ang panalangin ko nga sa Lord, gawin mo kong kaparehas niyan pagka nagsalita. Ano? Si Pastor Nick, siya ang senior pastor natin sa GCF San Pablo. At siya ay merong tatlong anak sa isang asawa. Tama ba? Ganun ba dapat yun? Siya ay may isang asawa at tatlong anak. Yun. Ayan. Siya ay hindi pa senior. Siya ay matalik na kaibigan ng mga elders ni Pastor Ed Pilapil. Sila ay matagal na magkakasama. Siya rin po ang isa sa mga tumayo dito sa pulpito na ito nung tinatayo at nung ibinuksan ng GCF Naga. So, mas nauna pa po siya sa ating lahat dito. Siya ang isa sa mga pundasyon. Hindi naman. So, praise God sa buhay ni Brother Nick.
4: Senior na po. May ipapalabas lang po and

0: Thank you. Actually, may istorya po doon. The fourth anniversary was a very
1: glorious. Ay,
0: supposed to speak in Tagalog, no, bro? Yeah. Salamat po. Maganda po ang ginawa ng Panginoon sa pagse-celebrate namin ng last Sunday ng anniversary. Fourth po yan. But there's a story. Meron po story doon, behind. Nasaan yung huling picture? Ipapaliwanag ko, makes long, short, no? Historia. Wala na. Oh, ito. Ah, hindi po. Yung, yan, huli. Yan. This more than 20 years, 25 to be exact, in the making. Na po. Ang kami po ay nagkakilala ni Pastor Ed nang kami galing sa Alabang, bumalik na kami sa Los Baños. Doon na po nagpatuloy ng pag-aaral ng mga anak namin from Alabang. Medyo nagkaroon po kami ng mga problema, particularly po aking sa negosyo, kaya bumalik kami. Doon po ako naghanap ng church. Pero kami po ay nagsimula ng church sa Alabang with GCF Metro. South Metro po ngayon yun, GCF Alabang. At isa kami sa mga naunang naging kasama doon sa pag-launch po noon. At mula doon, lumipat po kami sa Los Baños. Pero wala po kaming, naghanap po kami ng church na masasamahan. At doon niya po namin nakilala si Pastor Ed. At ipakilala rin sa amin, siyempre, si Tatay Ed. Ed din, no po. At naimbita kami nila because we became friends at magkakasama na kami doon sa church. Naimbita po kami sa launching ng GCF Naga 2003. Andito po kami, the whole family. Kaya sabi ni Doy, nung itinayo ang nag-launching ang GCF Naga, kasama po kami. At isa po yung pahiwatig ng Panginoon na isang araw ay magkakasama pa rin ang kanyang mga anak sa isang tahanan, GCF. At naglipat po si Pastor Ed sa GCF Maine, ang buong pamilya. Naiwanan po kami sa Los Baños at ako po yung nagpastor dun sa main church ng Destiny Ministries International, late 2021, 2000. Nagsimula na po ako magpastor doon. And for 25 years, ako po nagpastor ng Maine. But 2021, sinimulan po namin, not just during the pandemic, bawal po yung magkatipon-tipon. Pero dahil hindi po kami makali, nagsimula po kami ng isang maliit na gawain sa bahay ng mag-asawang Nelson at Cathy Donato. Doon po sa Riverina, kung saan doon kami nakatira po ngayon. Kami po ay ilan lamang, mga 10 tao lamang, kasi yun lang po ang allowed na magkatipon-tipon. No? But patuloy po kaming nagsimula. And then, we, from there, nag-isip po kami o nagplano po kami, by the grace of God, na nasimula ng isang gawain. So, after a year, when the COVID pandemic medyo easing out na, inilance po namin ang DMI City Church. Galing po rin yan sa Destiny Ministers International na sinimulan po ni Pastor Red sa Los Baños. At nag-decide din po kami through prayers at saka biyaya ng Panginoon in 2024, nag-independent po kaming church. Pinangalanan po namin yung Christ City Church. Yan po ay sa San Pablo na. But hindi po namin alam, the Lord is been talking kay Pastor Ed and yung plano ng Panginoon, nagpa-plano kami pero lingid sa amin na may plano din ang Panginoon. No? At yun po ang kailangan masunod. So, after so many prayers and meetings, nagkaroon na po kami ng pagkakasundo na tawagin ang church doon sa San Pablo. Kalolons lang po kapag ano lang namin sa SEC, kare-register lang. But in few months ay nakipagkasundo na po kami. Pero during the time, nag-uusap na po kami nila Pastor Red. At inilunch po namin ang GCF San Pablo in October 2025. Carry the name of GCF San Pablo as the official GCF church in San Pablo, serving as a satellite church of GCF Naga. Mahiwaga ang gawa ng Panginoon, no? Merong hindi natin alam. Pero alam po natin sa kalagitan nito, ang Diyos po ang kumikilos sa ating lahat. At isa pong honor para sa amin na kayo po ay makatuwang namin sa gawain, Panginoon. Salamat po sa inyong pagbibigay sa misyon at naitatayo po ang mga satellite churches. Isa na po yung sa amin. Kaya taus-puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po, narito nga po kami. Tayo po ay nagkakasama-sama ngayon at isa pong malaking karangalan na magdala ng salita ng Diyos sa ating kilayat. Pero bago po yan, pakilala ko po ang aking dating girlfriend. Ngayon po ay aking asawa. Aileen po ang pangalan niya. Nag-iisang babae sa aming tahanan kasi yung aming tatlong anak po ay puro lalaki din. Kaya siya lang po ang the rose among. Purihin ang Panginoon. Siya po ay anchor namin sa aming tahanan. No? Sa tingin nyo lang po ay ganyan. Pero yan po ay matatag, malakas at pwede ko ba sabihin matapang? Of course hindi. Masyadong maunawain sa aming lahat. Purihin ang Panginoon. Right, let's go to the Word of God. Ang atin pong topic ngayon ay hindi ako nahihiya o hindi ko ikinahihiya. Ito po yung nasa translation ng babasahin po natin o binasa po natin kanina at hindi ko na rin po mamaya po itutuloy ang pagbabasa nito. Natunghayan niyo na po ito yung sinabi ni sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Sino po ang familiar dito sa verses na ito? Nababasa niyo na po ba ito noon? Amen? Sinong hindi nagbabasa ng Biblia? Huwag nyo na itaas sa inyong kamay. Ito po ay isa sa mga familiar na mga talata sa Biblia at isa po ito sa mga early on na nasa ulado ko nung ako po ay nagsisimula pa lamang sa aking pananampalataya na hindi kaya kasi may istorya po itong personal sa akin. Dito po sa pasimula ng liham ni Apostol Paul o ni Apostol Pablo, nagpakilala siya sa mga taga-Roma bilang apostol ng ating Panginoong Hesukristo o bilang tawag niya alipin, slave, and an apostle para sa ebanghelyo o sa mabuting balita. Pinakilala niya yung kanyang sariling ganoon kasi para matugunan, masagot agad yung mga nag-aalangan sa kanya, nagtatanong kung sino si Pablo. Kasi kilala si Pablo noon na isang tagatuligsa ng mga mananampalataya. Ano po? Before nagkaroon siya ng encounter sa Panginoon, pinakilala siya ng Biblia bilang tagapangunang antagonist o taga-kalaban ng mga taong nananampalataya sa Panginoon. At hindi lamang siya basta kalaban. Marami siyang ginagawa. Malilinawan po natin ito dito. At nilinaw din po ni Pablo na ang ebanghelyo ay tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Wala nang ibang pinatutungkulan ito kundi ang ating Panginoon. So pag sinabi nating mabuting balita o ebanghelyo, it's all about Christ, no? Ang ating Panginoon na namatay para sa ating lahat, napako sa krus, siya rin yung ipinadala ng Ama, sinugo ng Ama para sa ikaliligtas ng mga mananampalataya sa Kanya. At siya rin ang inihayag ng mga propeta sa Old Testament. Sinulat na po siya. Siya yung promised Messiah para sa mga Hudyo. At sa buong sanlibutan, ang sinumang mananampalataya sa Kanya ay makakatanggap ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan. So, very personal po ito kay Paul nung isinusulat niya ito. At sa atin ngayon, it should be personal also. Ipiniliwanag din po ni Pablo na ang ebanghelyo ay tungkol sa muling pagkabuhay o hindi lamang yung kamatayan ng ating Panginoon, yung kaparaanan ng pagtubos niya sa atin, yung sakripisyo na ibinigay niya para sa atin, yung kanyang buhay, yung kanyang dugo na nabuhos sa Kalbaryo, sa krus ng Kalbaryo para sa kapapatawad ng kasalanan, kundi ang isa sa pinakamagandang balita ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na isang araw tayo kahit mawala na tayo sa mundo ito, tayo bubuhayin pa rin, Panginoon, para sa buhay na walang hanggan. No? Makapiling siya sa buhay na walang hanggan. So mahalaga po ito sa na part ng Ebanghelyo, ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Tinawag ni Pablo ang mga mananampalataya sa Roma na minamahal ng Diyos, the beloved of God. At tinawag din siya silang mga banal. No? Ibang mga sulat ni Pablo, ang address niya sa mga mananampalataya, sa mga banal sa Roma, sa mga banal sa ibang lugar na kanyang binuksan, mga churches. So, ang tawag sa mga mananampalataya ay pinaging banal, no? Mga banal. Pakitingnan niyo nga yung mga katabi niyo, mga mukhang banal lang. Yeah. Huwag lang kayong magtawagang San Doy, Santo Doy, o pag nagkikita kayo, Santo Doy. Nakakahiya naman nata, ano ba? Pero sa katotohanan po, talaga tayo ay, in strictly, biblically speaking, tayo po ay pinapaging banal lang ating Panginoon. Kailangan makuha po natin para yung buhay natin mailapat natin doon. Yun po ay isang katotohanan na binigay sa atin ng Panginoon at ang salita ng Diyos para po sa ating uri ng pamumuhay. At tayo po ay tunay na minamahal ng ating Panginoon katulad ng mga sa Iglesia ng Roma. Dito inihiyag din ni Apostol ang hangarin niyang bumisita sa Roma at ipangaral doon ang Ebanghelyo. Hindi lamang yung nais, hindi lamang yung wishful thinking, sana makarating ako sa Roma. Sino ba sa inyo nag-aangad na makarating sa ibang bansa? Marami sa atin siguro nakapag-abroad na. Ano po? Sino nag-aangad sa inyo na makarating sa Israel? O kami rin. Sama-sama na tayo magplano. Sino yung iba ang paplano, pumunta man sa Korea o sa Hong Kong man lang, di ba? Meron yung ibang gano'n. Pero ito po, hindi lamang ito yung wishful na iniisip niya, gusto kong makarating dyan. May marubdob na damdamin si Paul sa kanyang puso na puntahan ang Roma. Hindi lamang dahil ninanais niyang makabahagi sa gawain do, which kanyang inilahad dito, gusto niyang makabahagi sa gawain ng Panginoon. Kasi by word of mouth, naririnig na ni Paul ang kagandahang loob, ang mga ginagawa ng mga santo sa Roma, ng mga banal sa Roma, mga mananampalataya sa Roma. At ito'y nababalitaan kung saan-saan, nababalita yung ginagawa ng Diyos sa kanila. Yung pag-ibig ng Panginoon na nagmamanifest sa buong iglesia ng Roma. By the way, hindi po ito tinayo ni Paul. Na, palagay ko, nabanggit na rin naman po sa inyo. Ano po? Kaya yung ganun yung kanyang, ganun ka hindi lamang yung nagwi-wish siya, kundi yung talagang, there is this longing. Merong pagnanais sa puso niya na marating niya ang Roma. Pangalawa, alam po ni Paul na ito na yung huling stop niya sa kanyang missionary journey. Dito tinupad na rin nung makarating siya sa Roma, tinupad na rin ng Panginoon ang kanyang pangakong iharap siya sa mga magistrates at sa emperor. At alam din ni Paul na ito na yung lugar na kung saan ibubuhos na niya ang kanyang buhay, ibibigay na niya ang kanyang buhay at doon na siya mamamatay para sa gawain ng Panginoon. Kaya sinabi niya, by my way to Spain, no, pagpunta ko sa Spain, dadaan ako sa inyo. Ganon karubdob ang aking hangaring makarating sa inyo. At makabahagi ako sa gawain ginagawa ng Diyos sa inyo. At magkaroon din ako ng pagbabahagi ng mabuting balita upang sa pamamagitan nito ay may maligtas din, may maidagdag din ang Diyos na naliligtas sa pamamagitan ng paggamit niya kay Paul. That is, these are, yung puso niya, marubdob na nagnanais. Alam din ni Paul, the way, hindi po ito sabi dito, pero sa pag-aaral po ng mga theological scholars, o mga biblical scholars, yung pong Spain, na huling pupuntahan ni Paul, yun na po yung huling bansa o bayan na kanyang pupuntahan sa kanyang journey at dadaan na siya sa Rome. Hindi niyo po makikita ang salitang Spain doon sa pag ipinalat po niya yan sa isang mapa. Ang pangalan po ng Spain noon ay Tarshish. Kung maunawaan po niyo at kung sasaliksikin, ang pinuntahan ni Paul, yung kanyang missionary, buong missionary journey ni Paul ay yung buong mapa na nalahad ng mga lugar doon sa Acts 2. Kung saan nang galing yung mga Hudyo na nakipag-celebrate sa araw ng Pentecost sa Jerusalem. At sila po yung mga unang naligtas. Remember that day nung nagsalita si Pedro, 3,000 yung naligtas. Karamihan po dun mga lalaki kasi ang Pentecost, sineselebrate po yan, required ang mga lalaki. So that's kung galing-galing sila sa mga lugar, yung mga Hudyo na galing sa Partia, kung saan-saan lugar na sinabi nila, may Crete, may Arabia, may Egypto, at yun po ang mga lugar na pinuntahan ni Paul. Kaya nung huling bayan na yung pupuntahan niya, yung Spain, sinabi niya, dadaan ako sa Rome. He knows. Pero makikita po natin dun yung pagnanais ni Paul na magkabahagi ng gawain ng Panginoon. Sana desire din po natin, no? Na kahit tayo lagi nagpupunta sa church, desire din po natin na makabahagi tayo sa gawain ng Panginoon.

Sabi ni Paul, number one, hindi ako nahihiya. Si Paul ay walang karapatang mahiya. Alam ko, nasa isip nyo eh. Wala siyang karapatang mahiya. Pinasabi niya, inalis na niya yon sa kanyang sarili. I don't have the reason to be ashamed. Bakit kaya ito sinabi ni Paul? Sinabi ni Pablo, may pananagutan ako. I am obligated, under obligation. May pananagutan ako sa mga tao. Yan man ay marunong o mangmang kulang sa pinag-aralan, na ibig sabihin, yan man ay mga magino o matitino o mga sanggano. Mga barbaro. Sabi niya, ako ay obligated na ipangaral sa kanila ang salita ng Diyos. At gusto rin niyang maihayag yon sa Roma. Particularly sa Roma. Yun po yung pagnanais ni Paul. Kasi ito pong Roma, alam natin na sila yung nagpako sa Panginoong Jesus. Amen po ba? Ang masaklap nito, si Paul, nung hindi pa siya mananampalataya, nung siya ay pariseyo pa lamang, kabilang siya sa mga grupo ng mga taong nagnanais ng patayin ng Panginoon. At kaya sinabi niyang nihiya, kasi sinabi ko kanina, personal ito kay Paul, kasi ang pagpapako sa krus, na perfect po ito ng Romans. Hindi lamang ito kaparusahan para sa mga kriminal, kundi ito'y talagang isang torture at nagdadala ng kahihiyaan. At si Jesus, nung ipinako sa krus, dinala niya sa krus ang lahat ng kahihiyan. At sinabi na Isaiah, He bore all our sorrow. Dinala niya ang lahat ng kalungkutan natin. And all our shame. Siguro, ang sa isip ni Paul, isa ako sa mga naging dahilan. Meron si Paul na ginagawa nang sa pagtuligsa niya before na maging Kristiyano siya, before na magkaroon siya ng encounter sa Panginoon, sa ating buhay na Panginoong Jesus sa daan, sa Damascus, at laging niya itong inuulit sa Ebanghelyo o sa Book of Acts, sa kanyang pangangaral. Meron siyang ginagawa para ipatigil ang pagkalat ng mabuting balita. Hinuhuli niya ang mga mananampalataya. At dalawa lang yung kanyang paraan. Ang una ay i-torture sila, patayin sila, pahirapan. Pangalawa ay hiyain. Shame. Iba, dinadrag niya sa kanilang mga tahanan, inubaran, kinukulong, sinasamsaman ng mga ari-arian. At ang isang mananampalataya ay nilalagay talaga sa isang kahihiyaan. That's why this is so personal to Paul. Kaya nung siya ay maging mananampalataya, sabi niya, hindi ako mahihiya. At sinasabi niya sa mga mananampalataya, there is no reason for you also. Wala kayong karapatan ngayon. Wala rin kayong dahilan para ikahiyaan nyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat ito ang bumago, ang kapangyarihan ng Diyos para baguhin ang isang tao. Hindi ito ay kinahihiya ni Pablo. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi kumakalat na mabilis ang mabuting balita ay dahil nahihiya ang mga mananampalataya. My own personal experience. Matagal na akong naging Kristiyano, 16 years old pa lang ako, tumanggap na ako sa Panginoon, nalaman ko ng mabuting balita. Pero dahil ako'y nahihiya at ayokong may masabi sa akin mga kaibigan ko, lalo na sa high school, sa kolehiyo, ayokong sabihin nila na ako'y mananampalataya, ay hindi ko sinasabing ako'y Kristiyano. At ako ay secret agent. Isang dahilan ko bakit sinabi ni Paul, kapag kaya sinabi ni Paul na may obligasyon na kong ipangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng uri ng tao, mangmang man yan o marunong, matino o mga barbaro. Kasi pag nahiya ka na ikaw ay isang Kristiyano at nasa puso

0: mo ang mabuting balita, mamimili ka ng sisiran mo. Amen? Ayaw mo kasing mapahiya. Kaya minsan ang pinipili mo, ay alam mo yung taong, ay ito, maintindihan ako nito. Ay ito, teka, hindi muna pagtatawanan ako nito. O, baka kung anong sabihin. Yun po ako for so many years. Ngunit nangusap sa akin ang salita ng Diyos. Binalaan naman ni Jesus ang kanyang mga alagad na huwag ikahiya siya. Sinabi niya kay Timoteo at first, huwag mong ikahiya na ako'y bilanggo. Kasi yun nga yung ginagawa ni Paul. Inihihiya niya, pinapahiya niya ang mga mananampalataya sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit yun ay ginagawa ni Paul. Now it is turn. Ito na ang panahon niya para maipamalita na yung kanyang kinakalaban noon, yung pala ang totoo. At marami sa mga mananampalataya ang nahihiyang ipakita na sila'y mga mananampalataya. Maaring natatakot sila. Sinabi ni Paul kay Timothy, huwag mong ikahiyang ako ay nakakulong dahil sa mabuting balita. Sinabi rin ng Panginoon sa kanyang mga alagad, pag ikinahiya niyo ako sa harapan ng masamang henerasyon na ito, ikahiya ako kayo sa harapan ng aking ama. Bakit sinabi ng Panginoon? At first, ito po yung nangusap sa akin nung ako'y bata pang mananampalataya. Dahil na nahiya ako magdala ng Bible, hindi ako nakakapag-share. But one night, nagbabasa ako sa amin ng Biblia, ito po yung nangusap sa akin. At nakita ko na lang sarili ko, magdamag akong umiiyak sa Panginoon. Nilagnat ako, sumama ang pakiramdam ko, at hindi ako makatulog. Hiyang-hiya ako sa Panginoon. Kinabukasan Linggo, kami po ay lumaki sa isang napaka-relihiyosong pamilya. Sunday in, Sunday out. Every Sunday, pupunta kami, magmamarcha. 11 kaming magkakapatid. Kulang sa isa sa dosena. At kami po ay dadalhin ang aming mga magulang doon sa malaking simbahan. Kung saan ako ay nagsakrista ng 7 taon. Mula grade 2 hanggang second year high, grade 3 hanggang second year high school, ako po ay nag-a-assist. Doon kami papunta, nagmamarcha kami, nakabihis kami, and all, at doon lang kami pupunta. But when I became a Christian, nung gabi nga ako'y kinausap ng Panginoon dito, merong isang maliit na church doon sa malapit lang sa amin, pero yung way namin papunta doon sa malaking simbahan ay yung opposite na daan. But that moment, I decided to myself, Lord, hindi na ako mahihiya. Paglabas namin, bihis kaming lahat. Silang lahat ay pumunta. Ako lang yung humiwalay. Dito po ako pumunta sa kabila. Nakatingin lang ang tatay ko sa akin. Sabi ko, dito ako pupunta. Yung maliit na church yan, siguro mga 20-30 mga tao lamang nagtitipon doon, nagpupuri sa Panginoon. It's also in a garage. Sa isang maliit na garahe lamang, isang tahanan nakalapit ng garage at kalapit pa ng kulungan ng baboy. So alam niyo na ang amoy. Pero pagpasok pa lang doon, pumapasok pa lamang po ako, naririnig ko na ang awitan nila. At pagpasok ko sa pinto, dapa na ako. The first time na maranasan ko ang kalwalhatian ng Panginoon bumalot sa akin. Iyak ako ng iyak. And there was no turning back. Simula noon, bawat pangangaral na naririnig ko, inuulit ko sa aking mga kapatid. Every Sunday, hanggang sabihin nila, isama mo naman kami dyan. And one day, I brought them to the church. They were my first fruits in the Lord. 5 kapatid ko
1: ang nadala sa Panginoon hanggang ngayon.
0: Paul, alam ni Pablo ang gagawin niya. Alam din ni Pablo na ito ang dahilan kung bakit marami sa mga Kristiyano ang hindi makapagbahagi is because nahihiya sila. Huwag po kayong mahiya. Sinabi ni Pablo, ano yung dahilan kung bakit? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Alam natin itong lahat. You raise your hands. Kayo pong lahat ay mananampalataya. Alam nyo na kayo ay binago ng Panginoon. By the way, mga kapatid, hindi lamang po ugali ang binago sa inyo ng Panginoon. Kasama yon. Pero pagka ang iniisip nyo lamang, ang kapangyarihan ng Diyos ay binago ang inyong ugali, mababaw yon. Maraming mga tao ang gustong baguhin ang ugali taon-taon. Sinusulat nila pa yan eh. Mula pa elementary ako, nagsusulat na nga ako na my New Year's resolution. Amen. Pero pagkatapos, next year na lang uli. Sa isang magbabago na ako. Hindi po ugali, although kasama yon. Ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ay hindi lang nagbago sa ugali natin, kundi nagbago sa buong pagkatao. The whole being, from darkness to light, from hell to eternal life. Hindi lang tayo na-transform, tayo ay na-regenerate. Ang sino mang na kay Kristo Jesus ay isa ng bagong nilalang. Ang lahat nang luma ay lumipas na at ang lahat ay binago niya. When you look at yourself, you must look at yourself the way Jesus look at. Kailangan tingnan natin sa sarili natin, pagtingin natin sa sarili natin, kung paano tinitingnan tayo ng Panginoon, pinaging banal. Not only transform, hindi lang tayo na-transform ng pag-uugali natin, kundi tayo na-regenerate, binago ang buong pagkatao. Ito po yung sinasabi ni Paul na kaligtasan. Maraming taong gustong mabago ang ugali. May kanta pa nga dyan. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Alam niyo po ba yan? Ang kapangyarihan ng Ebanghelyo lamang ang makapagbabago sa atin. Pero hindi lamang po ugali. Kasama yon. Yun ang ebidensya na tayo binago ang buong pagkatao sa Panginoon. World apart po yan. Ang sabi ni Peter, sa panulat ni Peter, kayo ay piling bayan, piling lahi, sasardote ng ating Panginoon. Inilipat kayo sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang liwanag. Amen. Sabi ni Paul sa isang liham niya, binanggit niya sa Epeso, you are darkness. Kayo ay kadiliman. Hindi nga niya sinabi, you belong to darkness. Ang sinabi ni Paul, kayo'y kadiliman. Ngunit ngayon, kayo ay liwanag. Amen. Kapangyarihang magligtas, bumago sa buong pagkatao natin. Kaya sinasabi ito ni Paul, para maipamuhay natin yung tama sa Ebanghelyo ng Panginoon. We're telling the Romans, sinasabi niya sa mga banal sa taga-Roma, this is how you will live. Congruent, true, tama, doon, totoo, doon sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Sa gayon, hindi kayo mahihiya. At pag hindi kayo mahihiya, hindi kayo mamimili ng mga taong sisiran ng mabuting balita. Amen. Naintindihan po natin? Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, to those who will believe, sa mga sumasampalataya, Unay sa mga Hudyo at gayon din naman sa mga Griego. So sa lahat. Bakit sinabi ito ni Paul na unay sa mga Hudyo? Sapagkat sa Hudyo nagsimula ang kaligtasan. Kaligtasan. To the Jew first and also to the Greeks. Alam natin ang Ebanghelyo ay paraan para sa kaligtasan ng lahat at ang kaligtasan ay dumating sa lahat ng mga nananampalataya. Pakitingnan niyo ulit yung mga katabi niyo. Sabihin niyo, ligtas ka. Sabihin mo doon sa sinabihan, ikaw din, at dahil ligtas tayo, ipamuhay natin ang kaligtasang ito. Ito ay sinasabi ni Pablo, hindi lamang para sabihin ang katotohanan nito, kundi para sila'y maging maingat din. Ito lang ang pinakamakpangyarihang bagay sa mundong ito na kayang baguhin ang buong pagkatao natin, na kayang maglipat sa atin mula sa kadiliman patungo sa liwanag. That's a mystery of all of it. Merong may mystery dyan. Pero naunawa natin, naintindihan natin na ito yung ginawa ng Panginoon sa atin na tayo ay dating ganito, ngayon ay binago. Ang binago buong pagkatao. Amen. At pamuhay po natin, hindi sasayangin. Sinasabi nito ni Paul sa mga taga-Roma, upang pahalagahan din nila ang kaligtasang tanging kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Huwag niyong ibigay ito sa bisyo. Huwag niyong ibigay ang pananampalataya. Huwag niyong ibigay ang kaligtasang pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa tukso. Huwag niyong ibigay ito sa mga problema kapag kayo humaharap sa mga pagsubok. Huwag niyong ipawalan o huwag niyong sayangin ang kaligtasang pinagkaloob sa atin ng mamatay si Kristo at mabuhay na maguli. Huwag nating sayangin sa pamamagitan lamang ng kahiyan. Kundi panghawakan. As if there is nothing more important, wala nang mas importante pang bagay sa mundong ito, kundi ang kaligtasan natin. At ang pangako ng Panginoon ay nasa atin, ang magandang bagay na sinimulan niya sa iyo, ay siya rin ang tatapos hanggang sa huling panahon. Tatapusin ng Panginoon ang magandang bagay na sinimulan niya sa atin. Pero mga kapatid, hold on to it. Ipamuhay natin at pag-ingatan. Can we say amen? And thirdly, mamuhay ng sa pananampalataya. Sa Ebanghelyo, nahayag ang katuwiran ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Mula sa pananampalataya tungo sa pananampalataya ay nagpakitang tinanggap ito ng mga mananampalataya mula noon hanggang ngayon. Alaman natin even sa Old Testament po, sa Lumang Tipan, na ang mga tao doon ay kinasihan ng Panginoon, kinalugdan ng Panginoon, pinapagintuwid dahil sa kanilang pananampalataya. At hindi po ito nabago. Tayo man hanggang sa ngayon, mula sa Lumang Tipan hanggang sa Bagong Tipan, hanggang sa panahon natin ngayon, dahil lahat ay nabubuhay lamang sa pananampalataya. Ano po ang ibig sabihin nito? Sabihin ng nabubuhay sa pananampalataya ay hindi lamang sa iyong sarili, ikaw ay isang mananampalataya. Kundi ito'y isang uri ng pamumuhay. A lifestyle. That every moment, bawat panahon, bawat sandali, mabubuhay ka sa pananampalataya sa Panginoon. Narinig natin minsan, no, pagka naghihirap, sinasabi niya, by faith lang yan. Paano kapag hindi, pag walang problema, hindi na by faith? Ang ibig sabihin po ng pananampalataya sa pananampalataya, nabubuhay tayo sa pananampalataya. Ang mga matuwid, ang mga pinapaging tuwid. Ibig sabihin, ang mga taong binigyan ng Panginoon ng kanyang katwiran ng sila'y manampalataya. In-impute sa atin. Binigay sa atin ang katwiran ng Panginoon at tayo pinagping banal upang tayo maiharap sa Diyos Ama ng walang bahid dugis at may kabanalan. Kaya bawat oras, bawat sandali, nabubuhay tayo sa ating pananampalataya. At hindi po yun mababago. Mula pa noon, hanggang sa mga susunod pang henerasyon, ang lahat ng mga pinaging ganap ng Panginoon ay dapat mabuhay sa pananampalataya. Amen. Gaya na nasusulat, sa pamamagitan ng pananampalataya, nabubuhay ang matuwid. Kinote po ito ni Pablo sa Habakuk. The righteous. Tingnan niyo yung sarili niyo. You are a righteous person. True and true. Huwag ka na mag-alangan, kapatid. Kung ikay na nanampalataya, pinaging ganap ka ng Panginoon. That's your nature. Yan na po ang pagkatao mo ngayon. I say amen. But parang hindi kayo masaya? Parang ayaw nyo ata. Masaya po ba kayong pinaging ganap kayo ng Panginoon? Hindi dahil sa kayo mabait. Hindi dahil sa kayo ay nagsumikap na maging banal, kundi dahil sa kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit tayong mga makasalanan pa, minahal niya tayo. At iniligay niya sa atin ang kanyang kabanalan upang maipamuhay natin ito. Kaya, every day, bawat araw, bawat oras, ang lifestyle natin ay nagsasaad na tayo ay pinaging ganap ng Panginoon. That doesn't mean na hindi na tayo magkakaroon ng problema. That doesn't mean na hindi tayo magkakamali. Pero sa puso natin, alam po natin na wala ng ibang klase ng buhay sa mundong ito para sa isang mananampalataya, kundi ang buhay pananampalataya. Amen. Lifestyle. Sana isipin natin na sa atin lagi ang Panginoon sa pamagitan ng Banal na Espiritu at kakayanin natin ang lumakad sa Kanyang kabanalan. So paano natin to i-apply sa buhay natin ngayon? Now that we know, hindi tayo dapat mahiya. Huwag ikahiya. Parang ang hirap sabihin ng walang ano eh, walang karapatang mahiya. Hindi dapat ikahiya ang bawat ng bawat mananampalataya ang ebanghelyo. The good news, the gospel, mabuting balita. Why? Dapat nating madamang tungkulin natin itong ibahagi at maging sabik sa naipahayag ito, pakinggan natin ang babala ni Kristo mismo na ikahiyan niya ang mga kinahihiyan niya. In the heart of Paul, sa puso ni Pablo, alam niyang daladala niya ang mabuting balita na ito. Kaya obligado siya, sabi niya, obligated ako na ipangaral ito. Now, what is in your heart right? Ano po ang nasa puso niyo ngayong daladala niyo sa inyong buong pagkatao? Ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas, ang mabuting balita, nasa atin. Ang tatay ko po ay isang gerilya na ikukwento niya sa amin. Alin yung gerilya? Hindi gorilya, ha? Gerilya. Kasama siya sa mga samahan o mga nag-alsa sa mga Hapon noon. 17 years old ang tatay ko, sinasabi niya sa amin, kinukwento lagi niya. Ang tawag doon, hukbalahap. Hukbong bayan laban sa mga Hapon. O hindi ito inabot ng mga bagong henerasyon. Ako rin, hindi ko alam ito eh. Pero ito'y kinukwento ng tatay. At sa pagkukwento ng tatay ko, may pagmamalaki. Hindi siya humawak ng anumang sandata nung siya ay kasama dito. Hindi siya nakipaglabanan. Pero meron siyang ipinapagawa sa kanya. Ang tatay ko po ay courier. Pag merong gustong ipasabi ang isang kampo doon sa isang kampo, sa mga bayan-bayan, ang tatay ko ang naglalakad. Dala-dala niya yun. At kapag dinala niya yun, hindi po pwedeng may makalam. Or it means magkakaroon ng kaguluhan. Pero ganun din ang alam ng tatay ko sa puso niya na napaka-importante ng kanyang dalang mensahe. So ay gagawin niya ang lahat, ikamatay man niya. Mga kapatid, dala natin sa puso natin ang pinakang mensahe na kayang magbago sa buhay ng tao. In fact, dito nakahang sa balance ang kaluluwa ng mga tao, mananampalataya. Pero pag hindi mo ito siniwala at tinikom mo lang sa puso mo at hindi mo ito pinahalagahan at itinikom mo lang ang iyong bibig, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihang magligtas. Yes, ligtas ka dahil nanampalataya ka sa Panginoon. Pero yung ibang mga tao, yung pamilya, ang iyong mga kapatid, ang iyong mga kumag-anak, iyong mga kaibigan, they will remain lost unless and until maliban na ang mabuting balitang daladala mo ngayon sa puso mo ay maipamalita mo paggamit ka sa Panginoon, kapatid, at ihiwalat mo ang kapangyarihan ng Diyos na magligtas. Huwag mong sarilinin. Obligasyon mo yan. Dahil liniligtas ka ng Panginoon. Sa papakinggan natin ang babala ng Panginoong Jesus, napakasama po ng panahon, lalo na ngayon. At I wish I could say, no? Sana masasabi ko sa inyo na gaganda. Pero ang sanabi po ng Biblia sa mga huling araw, pasama pa yan ang pasama. Maraming mga tao magiging mapagmahal sa kanilang sarili kaysa sa pagmamahal nila sa Diyos. Marami ang tatalikod. Tatalikuran ng Diyos. Pero sinabi ng Panginoon, ipag ikakahiya niyo ako sa harap ng masamang henerasyon na ito, ikakahiya ko rin kayo sa harapan ng aking Ama. Kristiyano man o hindi Kristiyano, kapag hindi mo ito pinalaghan, ang mabuting balitang dala mo sa iyong puso at ikinahiya mo ito, sabi ng Panginoon, ikakahiya kita. That's the worst thing na mangyayari sa isang tao. Nung pagharap niya sa Panginoon, Panginoon, ginawa kong lahat ng magagawa ko. Sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Secondly, dahil sa Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos ay para sa kaligtasan. Dapat natin buong tapang na ipahayag sa bawat tao. Huwag mamimili. Kagaya ng sinabi ni Paul. Kasi pag hindi tayo nahihiya, hindi tayo mamimili ng sisiran. Minsan nga nauuna pa yung pag nagpapakilala, no? Dahil nahihiya na masabing Kristiyano. Pag tinanong, ang ginagawa mo ngayon? Nagdinegosyo. Pero gustong-gusto sabihin, pastor ako. Mauuna pa yung negosyante ako. Ito yung ginagawa ko. But we have learned. People must know the truth. Amen. And lastly, dahil inihayag ng Ebanghelyo ang katuwiran ng Diyos, dapat nating talikuran ang pagtitiwala sa sarili nating mga gawa at lubos na magtiwala kay Kristo. Ang tanging magliligtas at ang may kapangyarihang magligtas, magbago sa buong pagkatao ay ang mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Kanya tayo magtiwala. Sa Kanyang salita. Unawain din natin na ang katuwiran, the righteousness ng Diyos ay tinatanggap sa pamamagitan lamang ng pananampalataya. At sa pananampalataya tayo mabubuhay lamang. Amen. Purihin ang Panginoon. Alam kong nais nyo ng tula. Sorry. Nandiyan ba yung tula? Tulain po natin na po. Okay lang kayo? Masaya po ba kayo ngayong umaga? Lahat ng ligtas, magpuri sa Panginoon, magsaya sa Panginoon. Tandaan natin, ha? Hindi lang yung ugali natin ang binago. Although gusto natin, sana magbago na ugali. Dahil Kristiyano ko na, dapat magbago na ugali mo. Hindi lang po yun. Buong pagkatao. The whole being. There's a new you. Amen. Pananampalataya at katwiran. Barubdob sa puso ang obligasyong maituro. Samangmang at matalino, matino o sanggano. Si Kristo ay namatay at muling nabuhay. Ebanghelyong.
2: Iyong napakinggan ang Biblia at Buhay. Kung may nais ka pang linawin at ibahagi, maaari itong ipadala sa aming himpilan via text through 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Your people.

0: iwan niya na ako. Ano pa ang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras po natin ay 6:30 ng gabi.
1: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

0: po. Magandang gabi sa bawat isa. It's Sunday po ulit at kaming muli ang inyong makakasama sa gabing ito. Ano? So ako muli si Pastora Gigi Daisog.
1: At ako naman po si Joey Springle.
0: So ayan, kayong muli po ay nanonood at nakikinig dito sa FEBC Bicol 104.3 The Way FM. Ayan po, ano? Sa magayong lahat na nanonood dyan sa FB Live, saan man kayo naroroon, magandang gabi sa inyong lahat at ang iyong mga nasa radio. So ayan, magandang gabi po sa inyo, sa mga nakikinig dyan. Magandang gabi po. Saan man kayo naroroon, ang pagpapala ng Panginoon ay sumain nyo. So ako ang magbabahagi po sa gabing ito. So ang ating tema ay patungkol, God created you and He want to have a personal relationship with you. Yun po ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Ano? Kaya tingnan natin, ano ba yung sinasabi doon sa Book of Psalms o Book ng Awit? 139 verse 13 to 16. Sige, Sister Joey.
1: Sapagkat iyong inanyo ang aking mga lamang loob, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko'y hindi nakublis sa iyo nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi ng lupa. Verse 16, nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal. At sa iyong aklat ay pawang nangasulat kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila.
0: Amen. So, napakaganda, no? Kaya yan po yung pagkalika o pagkatawag sa bawat isa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Kaya tingnan natin kung dyan sa Book of Psalms, ito po ay sulat ni Haring David at ito ang mga salita na nagbibigay sa atin kung paano tayo tinawag. Kaya po, tatandaan po natin sa lahat nakikinig, hindi aksidente na nakikinig ka ngayon. Dahil lahat tayo ay tinawag at nilika ng Diyos for His purpose. Kaya sa awit na ito ni King David, declaring and claiming, no, na simula pa nang tayo

0: Baba sa mundong ito, yung anuman parte na binuo ng katawan, na buo ng katawan natin mula pa sa sinapupunan ng Diyos, ay sinapupunan ng ating mga nanay, ay nakita na po yan ng Diyos. Siya po ang pinagmulan ng lahat ng bagay na yan. Kaya, when God created Adan and Eve, pinili sila eh. No? Kaya, hindi lang lahat na tinatamasa natin, kundi every inner part sa loob ng katawan natin, ang Diyos ang bumuo. Even ang araw ng bukas natin. Kaya lang minsan, bakit marami tayong nararanasan, marami tayong, anong tawag yung studio, yung nag-fail. Kasi, yung sarili natin po ang nasusunod. No? Marami na kaming ibinabagi na minsan, doon tayo nakadepende kung anong mayroon tayo. Kaya not only David, tayo at ang bawat isa sa atin, nilikha ng Diyos for His purpose. Hindi lang tayo nilikha para kumain sa mundong ito, magtrabaho. Ano ba purpose? Bakit create ni Lord si Eva at Adan? Para sila ang mamuno or mamahala na tinatawag. God developed and instructed are all established from the beginning by God. So ang lahat na yan po na sa atin ay ang Diyos po ang yan. Kaya nga, hindi pare-pareho tayong mga tao. May kanya-kayang tayong talent. No? Kasi tulad yan ng katawan ng tao, lahat na parte pinagsama-sama sa isang katawan pero may kanya-kanyang gamit. Kaya nga yung five-fold ministry, yung teacher, yung evangelist, yan, yung pastor. Kaya ano pa po yung talent natin? Kagamit-gamit pa yun. Appreciated ng Lord yan. Kaya hindi tayo dapat nag-aim na walang masama na ako gusto ko rin ng ganon. Pero ma-appreciate na po natin kung ano ang talent natin na isi-share natin sa bawat isa sa atin. Kaya kung maunawaan po natin kung bakit tayo binuo at tinawag ng Diyos, in this amazing na pagkalika. Amazing po pagkalika sa atin. Kaya nga, di ba?
1: Unique.
0: Unique. Nilikha tayo ng Diyos. Sa ano? Sa image niya. Kaya lang nga sabi nga natin din, may nagsasabi na di ka maganda. Pero ako, di ako pumapayag na di ako maganda kasi kawangis ako ng Diyos. Kaya nga lang, ang tao may kanya-kanyang paningin. No? Kaya, nilikha tayo upang maunawa natin at pahalagan natin ang buhay na ito dito sa mundong ito at ihandog natin sa ating Panginoon. Yun ang purpose ng Diyos. No, tatandaan po natin yan. Kaya nga, bakit nung nilikaban ng Diyos si Eva at Adan, nung nagkasala sila, hindi ba sila pa rin minahal ng Diyos? Pinalaya sila sa Garden of Eden. Pero bago sila pinalaya, Sister Joy, dinamitan muna sila. Gaano pinaglaanan ng Diyos ang tahiin yung damit nila na pwede namang dahon na lang, majiki ni Lord. Pero hindi. Leather. Si Joey, leather yon. So grabe po. Hindi sila basta pinalaya sa Garden of Eden. Kaya lang, dahil nga po sa pagsuway, may consequence na hindi na sila kakain ng basta-basta. Pagpapagura na nila bago sila makakain. Kaya po yan ano. So number one, God created you or called you to follow Him. Awit 119. Sabi doon sa Awit 119, verse 73-74.
1: Ginawa ako at inanyuan ako ng iyong mga kamay. Bigyan mo ako ng unawa upang matutuhan ko ang iyong mga utos.
0: Amen.
1: Silang nangatatakot sa iyo ay makikita ako at matutuwa sapagkat ako'y umasa sa iyong salita.
0: Kaya ito po, may sinulat ko po yung sa English kasi medyo clear ni Mr. Joey. You made me, you created me. Now give me a sense to follow you, to follow your command. May all who fear you find in me cause for joy, for I will put my hope in your word. So yun po. Kaya, di ba doon sa John 1:1, Mr. Joey, sabi doon, sa pasimula pa, Naroon na ang salita at ang salita ay Diyos. Sa pasimula pa, naroon na talaga siya. Kaya ang sabi doon sa verse 3, wala pong nalika na bagay kundi sa pamamagitan niya. Kaya po, yun ang dapat nating ipasalamat. Lahat ng bagay dito sa mundo, hawak yan ng Diyos. Although tayo po ay sinasabi nga nagpapagod, but tatandaan po natin, lahat ang mula sa Diyos. And number 2, God called you to worship Him. Tingnan natin yun sa Awit 139 verse 14.
1: Awit 139 verse
0: 14.
1: Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ng aking kaluluwa.
0: Yan. Kaya dapat nating sambahin at pasalamatan po rin ang Panginoon. Dahil sabi ko nga kanina, nilika tayo for amazing purpose. And number 3, He knows our life here on the earth. Tingnan natin sa Job 14 verse 5.
1: Yayamang ang kanyang mga kaarawan ay nangapasihan, ang bilang ng kanyang mga buwan ay talastas mo, at iyong hinanggahan ang kanyang mga hangganan upang huwag siyang makaraan.
0: Yan. Yung may length lang ang buhay natin. Alam ng Diyos siya nung kailan yung tatapos. Kaya hindi natin pwede yung minsan, Sir Joey, may pinapanganak na kinabukasan na mamatay.
1: Sabi nga ng katakdaan.
0: Nakatakda na yun para sa hindi natin pwedeng questionon si Lord. Dahil yun ang plano niya sa kanya. Iba-iba ang plano ng Diyos bawat isa sa atin. No? Kaya, alam na alam ng Diyos yung ating hinaharap. Kaya may hangganan po ang buhay natin dito sa kalupaan. Given po yan sa ayaw at gusto natin. And lastly, God wants to have a personal relationship with Him. Dahil Diyos siya, siya may lika sa atin. Gusto niya na meron tayong relationship kasi Diyos nga natin siya eh. Kung wala tayong relationship sa Panginoon, paano tayo makakasabi na siya ang Diyos natin? Tingnan natin sa John 17:3, Sir Joey.
1: At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos, iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo.
0: Yan po, walang ibang sinugo rito sa kalupaan kundi si Hesus Kristo. Siya, the only way. Sabi niya doon sa John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by me. So walang ibang daan. Kaya lagi itong wala tayong ibang ibinabahagi kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Na naroon na siya, bagamat sa Old Testament, hindi pa siya nabanggit. Pero kung titingnan natin, God created. Sabi ni Lord, let us, sabi niya, likain natin. So, ibig sabihin, naroon ang ating Panginoon. Kasi alam niya, yung nilika niya, magpifail. Tayo din. Nagpifail tayo. Kaya huwag tayong manatili doon. Magfail man tayo, pero ang Diyos ay lagi nandyan. Para lalo tayong palakasin at patatagin. Aminin lang natin, hindi natin kaya. Sige po, tayo ay makinig ng isang awitin at yung sa live makakapanood ng mga gawain ng The Way.

0: Sige po, dadako tayo sa maiksing panalangin. Amang Diyos, maraming salamat Panginoon sa araw na to. Salamat sa buhay na ipinagkaloob mo sa bawat isa, sa amin ni Pastora Gigi at ng mga nanonood sa mga oras na to Panginoon, mga nakikinig. Lord God, nalalaman mo nga po o Diyos kung paano kami inanyuan. We will praise you Lord, for we are fearfully and wonderfully made. Marvelous ang pagkakalikha mo, yes, Panginoon. Lord God, hallelujah. Ikaw po, Diyos, ang makakapagbigay, Panginoon, ng lahat ng bagay na ito. Kung paano kami, Panginoon, ipinanganak, ganun din po nakatakda ang hangganan ng aming buhay. At hindi maikakaila, Panginoon, na ang bawat isa, o Diyos, ay pinag-iisipan ang bagay na yan na darating. Lord God, sa mga oras na ito, ipinagkakalob namin ang aming buhay, Panginoon, sa iyong mga kamay na ikaw ang dakilang may kapangyarihan na kami ingatan. At kung kami, Panginoon, ay nakatanggap kami, Panginoon, na biyaya ng pag-ibig mo sa pamagitan ni Kristo Jesus, kung kami po, o Diyos, ay mananampalataya lamang ng aming buong puso. Lord God, kahit sa mga oras na ito, Panginoon, salamat sa pagkakataon na naibabahagi, Panginoon, ang iyong mga salita sa instrumento na ipinagkaloob mo, ang radio station at mga iba't ibang uri, Panginoon, ng kasangkapan na maabot ang mga tao, o Diyos, ng impormasyon para ang walang maikakatwiran ang bawat tao na hindi nakarinig ng iyong mga salita. Lord God, salamat po sa araw na to. Ito ay napaka memorable sa amin, maging sa mga mata mo, O Diyos. Lord, salamat po. At wala kami maibabalik ni anumang kundi ang buong puso na pagpapasalamat sa iyong kadakilaan at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
1: Amen. Magandang gabi sa ating mga nanonood. Si Ate Tess, ayan. Nagka-oras. Magandang gabi po, Tita Tess. Mayet, belated happy birthday kay Mayet Grida dyan sa Kamalig. Si Ta Telma, God bless po. Thank you so much po. At sino pa nandyan sa atin na mga nanonood? Yung sister, Jocelyn, dyan lang siya, kapitbahay. Lagi po nakatune in ang kanyang radio, malakas na malakas. So, ayan po, magandang gabi sa lahat po na nagbibigay oras sa amin. Ang aming nakasama sa gabing ito, si Kuya Mon. So, hindi pa nakakakita kay Kuya Mon. Siya po isang guwapo. Ayan, magandang gabi sa lahat po. Diyan sa Kumadkan, diyan sa Kinubatan, Pulanggi, magandang gabi. Piyuduran, saan po ba?
0: Rapo-rapo.
1: Sa Rapo-Rapo, diyan sa aking mga kapulisan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Diyan sa Puro, magandang gabi. Diyan sa Kilikaw, magandang gabi. Kumadgad, Sorsogon. Diyan sa Masbate, yung aking kaibigan diyan sa... Di ko alam kung saan lugar diyan. Basta Mapinya diyan, Masbate. Magandang gabi po sa inyo. Salamat po yan, sa inyong
0: salamat
1: pakikinig.
0: Salamat sa patuloy na pagsubaybay at pakikinig.
1: Magandang gabi. Kayo. Yung mga listener pa ni Joey sa Maynila, sa Pasig, mayroon pa. Ayan. So, yan, magandang gabi po sa inyo. Ang pagpapala po at ang pag-iingat ng Panginoon sa panibagong buwan na naman ng ating mga buhay. June na po ngayon, parang ang bilis lang. Pang ilang buwan na, Sister Joey? Pang anim ng buwan ng taon? Pambira yan, malapit na naman po ang mabilis lang tayong nag-iidad dahil ang bilis ng araw. Yan po, magandang gabi po sa lahat. Yung mga naaabot ng FB Live, Instagram, YouTube, saan man lugar ng mundong ito, magandang gabi ang pagpapala ng Panginoon sa inyong lahat. God bless everyone. God bless.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayy.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804 at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig. Ito ang CARE 104.3 The Way FM.

0: Magandang araw mga kaibigan, saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Job Kapitulo 9. Danga nagsimbag si Job. "Sa katotohanan, aram kong totoo iyan. Alagad, paano magiging matanos ang sarong tao sa atubang ng Diyos? Paano ang pakidiskutir sa saiya? Mahapot siya nin sang ribong kahapotan, asin mayo nin makakasimbag maski saro ka iyan. Ang Diyos madunong nin marahay asin mapangyari. Mayo nin si isay man na makakatindog tumang sa iya. Mayong patanid na hinihiro niya ang kabukidan asin kaanggutan. Tinutunaw niya ang mga iyan. Minapadara ang Diyos nin linog asin tinatanyog ang daga. Sa iyang ginuyugyog ang mga harigi kan kinaban. Inuuntok niya ang pagsirang kan aldaw asin ang pagliwanag kan mga bituon kun banggi. Siya sanang saro ang nagbiklad kan kalangitan asin nagtimak-timakan likod kan ragon sa dagat. Ang Diyos ang nagbitay kan mga bituon sa langit, ang oso, ang orion, ang Pleiades, saka ang mga bituon sa habagat. Daita masasabutan ang dakulang mga bagay na sa iyang ginigibo. Daita mabibilang ang sa iyang mga milagro. Minaagi ang Diyos sa kataid ko, alaga da iko siya nahihiling. Kinukuan niya ang sa iyang mauton, asin mayo ni nakakapugol sa iya. Mayo ni nangangahas na maghapot sa iya. Ano ang sa imong ginigibo? Danay ang sa iyang kaanggutan. Rinunot niya ang sa iyang mga kaiwal na nagtabang kirahab, ang impakto na nagtumang sa iya. Kaya paano ko masisimbag ang Diyos? Anong mga tataramon ang isisimbag ko sa iya? Maski mayo akong sala, mayo akong magigibo, kundi ang maghagad nin pagkaherak sa Diyos na sa kong hukob. Kun apudun ko siya, dangan magsimbag sa iya. Dai ako matubod na dinadangog niya ako. Huli ta rinurunot niya ako sa paagikan bagyo, asin pinapadakol ang sa kong mga lugad na mayo nin dahilan. Dai niya ako pinapahangos, pinano niya nin kapaitan ang sa kong buhay. Kun kusog ang sa kong gamiton, mangyari daw iyan. Kun paatubangon ko siya sa hukuman, si isay ang makakapaduman sa iya. Maski mayo akong sala, ang sako man sa nanguso, ang mahukom sako. Maski mayo ako nin karaatan, mapapatutuohan niyang ako maraot. Mayo ako nin sala, alagad mayo na iyan nin halaga sa sako. Nauungis na ako sa sakong buhay. Ang gabos mayo nin halaga, Kaya minasabi akong pareho niyang ginagadan ang matano sa sinmaraot. Kung biglang nagagadan ang sarong mayo ni Sala, ang Diyos minangisi. Ang kinaban itinataunan ni Diyos sa mga maraot. Binutan niya ang gabos na hukom. Kung bako siya ang nagibo ka iyan, si isay palan. Mas marikas ang sakong mga aldaw kisa para dalagan. Nagdadalagan ang mga iyan gabos mayong karahayan. Hansa kong buhay minaagi na garong marikas na sakayan, garo sarong agila na minabulusok sa pagsaklot kan kuneho. Kun ako maghuyon asin maghingo ang lingawan ang kulog na sakong namamatean, minabalik sako ang gabos kong pagtios, tanganing pagirumdumon ako na ibibilang ako nin Diyos sa mga may sala. Huhukuman niya ako, ta daw ta magpapagal pa ako. Mayong sabon na makakahugas kan sa kong mga kasalan. Itatapok ako nin Diyos sa kalot nin ati, asin ikakasupog ako maski kan sa kong mga gubing. Huli ta ang Diyos bakong tawong arug sako, na pwede kong simbagon, na pwede kong darahon sa hukuman. Alagad mayo nin si isay man na matindog sa samong pagultanan, mayong mahukom sa Diyos asin sa sako. Unto ka ang pagpadusa sako o Diyos, rayuan sako ang sa imong kangirahatan. Day ako natatakot, mataram ako, huli tamidbid ko ang sakong puso.

Diyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon, sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin mo na. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

0: Pinas.
1: Magandang umaga po sa ating lahat and welcome sa Mabungang Panalangin. Ako po ang inyong host sa umagang ito. Ako po si Pastor Gore Del Pilar. Kamusta po kayong lahat? It is another Monday po. Ano, alam ko po, usually Monday parang medyo may pagod na kakaiba. Ano? Sana po ay nasa maganda po tayong kalagayan sa umagang ito. Anyway po, sa ating programa sa umagang ito, magkakaroon naman po tayo ng devotion, tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, at sana ay ready na naman ang umaga natin, ready na naman ang puso, ang ating isipan sa pag-aaral ng salita ng Diyos. And of course, tayo po ay mananalangin sa umagang ito. Kaya kung meron po kayong prayer request, pwede niyo po i-text sa ating number 0998-843-0573. Kaya naman pwede natin i-comment sa ating social media account sa Facebook po, FEBC Bicol, KR104.3, The Way FM, o sa YouTube naman and Instagram, FEBC Bicol, KR104.3, DWAY FM. Sige po, alam ko pong ready na naman tayo sa umagang ito. Gutom na tayo at uhaw na uhaw sa salita ng Diyos. Anyway, ang passage po natin sa umagang ito ay from Psalm chapter 63:7-8. Psalm 63:7-8. Sabi po dito, "Because you are my help, I sing in the shadow of your wings. I cling to you, your right hand upholds me." Meron siguro sa atin na season sa ating buhay na pwede natin masabi na unstable. Ano? Maraming problema na parang nagpa-pile up. Dami na. Patong-patong na. O kaya yung mga relationships natin ay biglang ang hirap maayos. No? May mga ganun na times. Kaya may mga finances tayo, times natin na uncertain tayo. Parang lagi tayo na mga problema pag tinatawag na due date na. Ang daming babayaran. O kaya naman siguro we are just simply feeling emotionally tired. No. In those moments, usually, ang normal sa mga tao ay hanapin natin ang security natin sa iba't ibang lugar. Sa success, sa tao, ang security natin sa pera. Kaya meron ba tayong power, meron ba tayong control sa ating buhay. But here, we will see that David is pointing somewhere different. No, ito ay sinulat po ni David na sa time na siya ay uncertain, in danger, and discomfort. Yet, instead siya ay mag-focus sa kanyang mga surroundings, si David, he remembers who God has been to him. Ano ba ang mga nagawa ng Diyos sa kanyang buhay? Gaano ba kabuti ang Diyos sa kanya? And dito sa verses natin sa umagang ito, David is showing us that true security is found not in better circumstances, but in staying close to God, who protects and sustains His people. Sabi po sa verse 7, "Because you are my help, I sing in the shadow of your wings." Si David na in-start

the past. Alam niya na ang Diyos ay nag-sustain na kasiya no, sa kanya noon pa man. In the past, God has already rescued him. Kaya nire-remember niya lang naman ano ba yung nagawa ng Diyos sa kanya, para sa kanya, noong mga naunang mga panahon. Sabi niya pa dito, I sing in the shadow of your wings. Ito ay napaka magandang picture ng Diyos. Ano? And it is usually used dito sa mga Psalms na ito. And it reflects isang image ng isang ibon protecting yung kanyang mga anak beneath its wings. No? Na-imagine ni David yung care, yung protection na binibigay ng Diyos. Kaya itong imagery na ito, it communicates protection, closeness ng Diyos, and care ng Diyos. Now, David is not saying na ang buhay ay madali na lang ang buhay. Hindi. Hindi sinasabi ni David na wala nang danger. Hindi. Na-experience nga ni David mismo na may danger. He is saying that even in danger, God's presence becomes his shelter. No? Sa dangerous situation, sa hindi magandang sitwasyon, sa mga problema sa buhay, ang sinasabi ni David ay, ang presensya ng Diyos, doon ako magtatago. Napaka-remarkable ng mga sinasabi dito ni David. Ano? At ang kanyang response pa dito is, I sing. Ako'y kakanta, Lord. No? Ako'y magpupuri. Ako'y mag-worship sa iyo. Sa wilderness, nasa wilderness si David, surrounded by threats, surrounded by hindi magandang sitwasyon, ang naisip ni David ay, I will worship God. Ganon din ba tayo? Pag hindi maganda ang sitwasyon natin, ang masasabi natin, I will worship God. Ang confidence po dito ni David is, hindi dahil nagbago yung sitwasyon ni David, naging pangit yung sitwasyon niya, hindi nagbago yung response niya. Alam niya naman ang Diyos niya, kilala niya ang Diyos niya, kaya sabi niya, I will sing to Him. Now, because God has proven Himself faithful, lalo-lalo na kay David sa kanyang experience, yung kanyang presensya becomes a safe place para sa atin din mga believers, that ang kanyang presensya ay pwede tayo mag-rest sa kanya. We can worship Him even during difficult seasons of our lives. Pero ito po hindi tatandaan natin, yung protection ng Diyos, it does not always remove us from the hardship. But, yung kanyang presensya, it gives us security within hardships. No, ulitin ko po. Yung protection ng Diyos, does not always remove us from hardships. Pero yung presensya niya, it gives us security within yung hardships natin. Kaya pag dumadating po yung mga fears natin, remember, yung mga specific ways na God has already helped you. Magandang maalala natin, oo nga, ganito kabuti, ganito ka makapangyarihan ng Diyos. Magkaroon tayo ng habit na pagsamba, pag-worship sa ating Diyos. Lalo na sa mga hard seasons ng ating buhay. Huwag lang sana, nagsasamba lang tayo pag may bonus. Nagsasamba lang tayo pag maganda ang buhay. Praktisin natin magsamba sa mga mahihirap na times ng ating buhay. And instead of running first, intentionally run toward God through prayer and scripture. Tingnan po natin ang second na verse natin. Sa verse 8, sabi dito, I cling to you, your right hand upholds me. Itong phrase nito, sabi niya, I cling to you. Ang idea po nito is holding tightly, staying close, or attaching oneself firmly. I cling to you, sabi ni David. David describes here an active dependence. Lord, kailangan kita. Parang yan ang sinasabi dito ni David. Ano? And he chooses to stay near to God. At sabi pa niya, pero tingnan niyo, parang may pagkasalungat yung isang phrase. Sabi niya, your right hand upholds me. Ano? Ang Diyos ang gumagawa ng paraan. sa thought ng Hebrew, yung right hand, it symbolizes strength, authority, at power.

0: Narako naman po tayo sa ating prayer time, sa ating pananalangin, at tayo pamumunuan po ni Kuya Efren narito. Sige po Kuya Efren, you can lead us in prayer.
1: Magandang umaga po sa inyo lahat. Tayo naman po ay manalangin. Ama naming banal, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos na gumawa ng lahat ng bagay. Ang Diyos na gumawa rin ng lahat ng pamamaraan upang kami na mga makasalanan ay makalapit sa iyong banal na presensya. Salamat sa iyong anak na nagbayad sa aming makasalanan. Salamat sa iyong banal na Espiritu na tumutulong sa amin na pagsisihan ang aming mga kasalanan. At salamat po Ama sa iyong banal na salita na patuloy po Ama na nagbibigay po sa amin ng mga tagubilin, bibigay sa amin ng mga pangako mo na nagbibigay po sa amin ng tibay ng loob na harapin ang mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. At ngayon pong araw na ito, sa muli kami po ay naninikluhod sa iyo na tugunin mo hindi lang po Ama ang panangailangan ng bawat isa, lalo na sa mga lingkod mo na ginagamit mo sa pamamahagi ng iyong salita, kundi ikaw rin po Ama ang iyong grasya sa aming pamahalaan. Tulungan mo po Ama na ang mga taong nanunungkulan ay magsakatuparan ng mga batas na naayon po Ama sa iyong banal na pangalan, na magbibigay po Ama ng kabutihan sa mga mamamayan at hindi lang po Ama sa sarili nilang kapakanan. Tulungan mo po sila Ama na gawin ang mga bagay na ayon po Ama sa wasto at tamang daan, ayon po sa iyong banal na salita. At tulungan mo po sila na makita na anumang pong ginagawa nila, sila ay mananagot sa iyo sa darating na araw. Tulungan mo po sila Ama na ikaw po ang tunay na mamahala sa buong sanlibutan, at ang anumang pong ginagawa nila ay kanilang pananagutan. Kami po Ama ay umaasa sa magagawa mo po sa aming pamahalaan, na ikaw po ay magdudulot po ng kaayusan, kapanatagan at kaunlaran para po Ama ang iyong salita rin ay madaling maipahayag sa mga taong gusto po pang maabot ng iyong mabuting balita. Sa muli, kami po Ama ay nagpapasalamat sa patuloy mong pagtangkilik sa iyong mga anak. Patuloy po Ama na pag-awad mo sa amin ng aming mga pangailangan. Ang banal mo pong pangalan ay papurihan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
0: Maraming salamat po Kuya Efren sa pag-lead sa amin sa prayer. Patuloy po tayong manalangin sa umagang ito. Let us pray. Heavenly Father, lumalapit na naman kami na punong-puno ng pasasalamat. Maraming salamat po sa katotohanan na naman ng mga itinuro mo sa amin sa araw na ito. You are our help, ikaw po ang aming refuge, you are our strength. Sa mundo, Panginoon, that often it feels uncertain, it feels heavy. Thank you, Panginoon, that we can find our true safety under your wings. Ang aming security, Panginoon, in your mighty, powerful hand. Lord, we lift up to you every listener sa umagang ito. Every person, Panginoon, na nag-aantabay sa programa mo sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po nakakita sa kanila. Alam niyo po, Panginoon, ng kanilang mga burdens. Sa mga meron pong mga silent burdens sa umagang ito that no one else knows. Those struggling with fear about anong meron, Panginoon, sa tomorrow. Anong meron sa future. Those, Panginoon, na nabibigatan sa mga financial pressures, emotional pain, sa mga relationship na nasira, sa spiritual dryness, Panginoon. In your mercy, Lord, meet them right where they are. Panginoon, let them feel your nearness even in their weakest moments. Lord, help us. Help us, Father, to cling to you closely. Lalo-lalo na pag ang buhay, it feels very overwhelming. Turuan niyo kami, Panginoon, to not let go of you in times of confusion, but to hold on even more tightly in faith. At i-remind niyo kami, Panginoon, that even when our grip feels weak, ang iyong malakas na kamay, it never let us go. You are the one who sustains us. You are the one that upholds us, and you keep us secure. Lord, we also pray for every family na represented ng umagang ito. Ikaw po, Panginoon, magpalakas sa mga mag-asawa. Bigyan niyo, Panginoon, sila ng love sa kanilang relationships, patience, understanding. Ikaw po, Panginoon, na mag-restore ng broken relationships. Ikaw mag-bring healing where there has been hurt or misunderstanding. Ikaw po, Panginoon, na mag-provide for those who are struggling financially. At magbigay ka, Panginoon, ng mga opportunity, open doors of provision according to your perfect will. Encourage mo, Panginoon, those who are tired emotionally, tired physically, pagod spiritually, Panginoon, and renew their strength like the eagle. Lord, we ask for healing for those who are sick sa kanilang pangatawan, sa kanilang pag-iisip, sa kanilang mga puso, Panginoon, and let your restoring power bring wholeness and peace. For those, Panginoon, who feel lost or distant from you, Lord, we pray that you gently draw them back into your loving presence. And for those, Panginoon, who are making decisions sa umagang ito, grant them wisdom, Lord. Grant them clarity. Grant them peace that comes only from you. Lord, sa pagtatapos na naman ang programang ito, we ask that your presence would not end with this broadcast, but continue to go with each listener throughout their day. Na, Panginoon, ang bawat puso remain anchored in worship, even in difficult situations, difficult seasons of life. Because alam namin, Panginoon, you remain faithful, you remain unchanged. Maraming salamat, Ama, that we are never alone. Ito yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa mga listeners natin sa umagang ito. Maraming salamat po sa mga nagantabay. Maraming salamat lalo na po sa mga bumati ng good morning, blessed morning po. Blessed morning din po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa inyong pagstay, sa pakikinig ng ating devotion at pagsabay sa ating panalangin sa bagong ito. Sa muli po, ito po ang mabungang panalangin. Ako po si Pastor Gord Del Pilar. God bless and glory to God. Paalam!

Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga, narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, Hunyo 8, 2026. Ako po si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, APSEMO PAO nagsagawa ng inspeksyon sa Santo Domingo, Albay, kasunod ng sunod-sunod na pagyanig kamakailan. SSS ipinatupad na ang ikalawang tranche ng Pension Reform Program. Second MPFC at OVP Bicol nagtulungan sa pamamahagi ng school bags at learning kits para sa 202 na mag-aaral sa Sorsogon. Mahigit 400 na miyembro ng Irrigators Association sa Sorsogon, benepisyaryo ng tupad program bilang paghahanda sa El Nino. At ngayon po sa mga detalye. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO kamakailan, kasunod ng naramdamang pagyanig sa Barangay Santo Domingo, Albay, na may magnitude na 5.4 na lindol nitong Biyernes, kung saan naitala ng FEVOX sa naturang bayan ang epicenter nito. Ito ay upang matukoy ang aktwal na pinsala kasunod ng sunod-sunod na paglindol na tumama kung saan ang nasabing bayan ang napaulat na epicenter ayon sa opisyal na datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Batay anya sa mga initial na report na nakalap on the ground, mayroong mga lugar na nakapagtala ng pinsala o minor damages sa mga kabahayan. Kasunod nito, agad namang nakipag-ugnayan ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO sa Provincial Engineers Office o PEO na nagpadala naman ng 6 hanggang 7 na engineers na nagsagawa ng inspeksyon sa mga istruktura. Kasabay ng nasabing inspeksyon ay nagkaroon anya ng rapid damage and needs assessment upang matukoy ang nangangailangan ng agarang tugon para sa kaligtasan ng mga residente.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa kaugnay na balita, personal na ininspeksyon ni Albay Governor Noel Ebriega Rosal ang ilang barangay sa bayan ng Santo Domingo nitong Sabado upang tingnan ang kalagayan ng mga pangunahing kalsada matapos ang sunod-sunod na pagyanig na naramdaman kamakailan. Binisita ng gobernador kasama sina Albay Public Safety and Emergency Management Office, Head Oscar Robert Cristobal at Provincial Engineer Dante Baclao ang Sitio Balete, Barangay Alimsog, kung saan merong nakitang ilang mga bitak sa konkretong kalsada, gayon din ang Barangay Buhatan sa nasabi ring bayan. Nakapagdala rin ng damages ang ongoing project ng DPWH, partikular na ang soil at slope protection, maging ang daan patungong Pantalan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang balidasyon ng mga otoridad kasunod ng naitalang mga bitak.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, sinimulan na ng Social Security System o SSS ang pagpapatupad ng ikalawang tranche ng kanilang Pension Reform Program o PRP na nagbibigay ng 10% dagdag pension para sa mga retirado at mga may kapansanan o disability at 5% na dagdag naman para sa mga tumatanggap ng death o survivor pension. Ayon kay SSS Legazpi spokesperson Jeanette Mapa, ang naturang pagtaas ng pensyon na nakatakda sa nang ipatupad sa Setyembre 2026 ay mas maagang ipinatupad ngayong Hunyo upang makatulong sa mga pensioner na naapektuhan ng inflation. Ayon pa kay MAPA, automatikong naakredito o naiakredito sa mga account ng mga pensioner ang karagdagang benepisyo kaya hindi na kinakailangan magsumite ng aplikasyon o anumang dokumento upang matanggap ito. Samantala, nakatakdang ipatupad sa September 2027 ang susunod na tranche ng pagtaas ng pensyon sa ilalim ng Pension Reform Program.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, patuloy ang sinasagawang pagpapaalala ng Social Security System sa mga negosyo hinggil sa kanilang obligasyon na irehistro sa SSS ang kanilang negosyo at mga kawani. Isinagawa ito sa pamamagitan ng Run After Contribution Evaders o RACE operation na regular na ginagawa ng ehensya bawat buwan. Kamakailan lamang binisita ng SSS Tobacco Office ang 15 negosyo sa bayan ng Tiwi na hindi umano tumutupad sa mga itinakda ng o pamahalaan, partikular ang pagre-rehistro ng kanilang negosyo at mga empleyado sa SSS. Kabilang sa mga binisita at pinalalahanan ang ilang negosyong construction, rice mill, mga kainan, panaderia, botika, production company at paggawaan ng muebles. Umaabot naman sa umigit kumulang 60 manggagawa ang apektado na sana ay nakikinabang na sa mga benepisyong hatid ng SSS. Layunin ng operasyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga employer na itama ang kanilang mga paglabag at masiguro sa pangalagaan ng karapatan at benepisyo ng kanilang mga manggagawa. Muling iginit ng SSS na ang tamang pagre-rehistro at regular na paghuhulog ng kontribusyon ay mahalaga upang matiyak na ang mga benepisyong matatanggap ng mga empleyado tulad ng sickness, maternity, disability at retirement benefits upang maiwasan ang kaukulang parusa sa ilalim ng batas.
1: Paretang Bicolandia.
0: Bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase ngayong Lunes, nagsagawa ng pamamahagi ng school bags at learning kits ang mga tauhan ng Sorsogon 2nd Provincial Mobile o Mobile Force Company or 2nd M or PMFC Headquarters at RPSB Team Kalpi. Ito ay sa pakikipagtulungan ng Office of the Vice President Bicol Satellite Office para sa mga piling mag-aaral sa bayan ng Bulan, Sorsogon, kamakailan. Sa ilalim ng programang pagbabago, A Million Learners and Trees ng Office of the Vice President, may kabuang 202 na school bags ang ipinamahagi sa mga mag-aaral ng Kalpi Integrated School, Sabang Elementary School, Dolos Elementary School at Bicol Elementary School. Ang bawat bag ay may kasamang school supplies, raincoat at dental kit. Malaki rin ang naging papel ng PRO 5 sa maayos at ligtas na pagsasagawa ng pamamahagi. Nagsagawa rin ang police visibility sa paligid ng lugar upang matiyak ang seguridad ng aktibidad alinsunod sa mandato nito at bilang bahagi ng PNP focused agenda sa ilalim ng enhanced managing police operations. Ang PRO 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda na Regional Director ay patuloy na pagsuporta at pakikibahagi sa mga ganitong inisyatibo bilang bahagi ng advokasya na maihatid ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman sa lahat ng oras at pagkakataon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, abala na sa paglilinis ng mga irrigation canal ang kabuuang 443 na miyembro ng iba't ibang Irrigators Association sa Sorsogon sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers o TUPAD program ng Department of Labor and Employment. Ayon sa National Irrigation Administration, Bicol, layunin ng programa na magbigay ng karagdagang pagkakakitaan sa mga benepisyaryo habang isinusulong ang mga hakbang sa mitigasyon at paghanda laban sa posibleng epekto ng El Nino. Ipinaliwanag ng ahensya na sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga bara at naipong dumi sa mga kanal, masisiguro ang maayos at epesyenteng dali ng tubig patungo sa mga sakahan. Malaga ito upang mapakinabangan ang limitadong supply ng patubig at makatulong na maiwasan ang matinding pagtatuyo ng mga pananim sa panahon ng tagtuyo.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, umabot sa 2.5 na toneladang lawlaw o sardinas mula sa mga kaibigan sa Legazpi CPS ang ipinagkaloob para sa mga evacuees na kasalukuyang nanunuluyan sa Evacuation Center sa Tagaytay, Camalig, bandang alas 7:30 ng umaga kamakailan. Ang naturang donasyon ay naglalayong makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan sa pagkain ng mga pamilyang apektado ng patuloy na pag-abruto ng Bulkan Mayon, partikular ang matinding ashfall na nagdulot ng paglikas sa mga residente mula sa danger zone. Agad namang tinanggap at inihanda para sa mga distribusyon ang mga donasyon upang matiyak na makakarating ito sa mga nangangailangang pamilya sa evacuation center. Ayon kay Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director ng Albay, ang ganitong uri ng pagtutulungan o bayanihan ay patunay ng malasakit at bayanihan ng komunidad sa gitna ng kalamidad. Ang inisyatibang ito ay nakaakibat sa patuloy na pagsasabuhay ng serbisyong nararapat, organisado, epektibo at laging maasahan na naglalayong magbigay ng maagap at epektibong serbisyo sa mga mamamayan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nakapagtala ng 568 na kaso ng dengue ang Department of Health Bicol Center for Health Development o DOH Bicol CHD sa buong rehiyon ng Bicol mula January 1 hanggang May 16, 2026. Ang naturang bilang ay may pagbaba ng 42% kumpara sa 982 na kaso sa parehong panahon noong 2025. Ayon kay DOH Bicol CHD Dengue Control Program Coordinator Ginoong John Dominic Bologna, lahat ng mga probinsya sa rehiyon ay nakaranas umano ng pagbaba kagaya ng mga sumusunod. Sa Camarines Norte, bumaba ng 57%, sa Catanduanes 46%, Camarines Sur 42% na pagbaba, sa Albay 39% na pagbaba, sa Sorsogo naman ay 33% na pagbaba at sa Masbate ay 14% na pagbaba. Sa kabila ng pagbaba ng bilang ng mga kaso ng dengue, pinalalahanan pa din ni Bologna ang publiko na manatiling mapagbantay at gawin ang 4S kumpara o contra dengue strategy. Una, search and destroy, kung saan ay lilinisin ang paligid at tatakpan ang mga water container para maiwasan ang mga pinangingitlugan ng lamok. Pangalawa, self-protection, kung saan ay magsusuot ng long sleeves, pantalon, medyas at pagsuot ng closed shoes, kasama din ang paggamit ng kulambo at paggamit ng insect repellent. Pangatlo, seek early consultation, kung saan kaagad na bumisita sa primary care provider kapag nararanasan ang mga sintomas kagaya ng lagnat, mga rash, pagkahilo, pagsusuka o pananakit ng katawan. At ang pang-apat ay support fogging o pag-spray ng pamatay insekto sa mga lugar na maraming lamok.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, 18 estudyante ng Kumon Elementary School na bigyan ng school supplies ng PNP at Partner Group. 18 ang estudyante ng Kumon Elementary School sa Malinaw, Albay ang nabigyan ng school supplies at iba pang kagamitang pang-eskwela sa pamamagitan ng inisyatibo ng kapulisan katuwang ang Mayon Demolay Alumni Chapter No. 10 bilang suporta sa muling pagbabalik-eskwela ng mga mag-aaral. Sa inisinagawang aktibidad, ipinahamahagi ang mga school supplies at iba pang essential learning materials na layuning makatulong sa mga mag-aaral sa kanilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Nakatulong din ito upang maibsan ang gastusin ng mga magulang at tagapag-alaga habang hiniikayat ang mga estudyante na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral na may mas mataas na kumpiyansa, sigla at determinasyon sa panibagong academic year. Ang naturang programa ay bahagi ng PNP-focused agenda na naglalayong palakasin ang community support at partnership sa pamamagitan ng mga proyektong tumutugon sa pangangailangan ng komunidad, lalo na sa sektor ng edukasyon. Ayon kay PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda, patuloy na makikibahagi ang kapulisan sa mga programang naglalayong suportahan ang kabataan at palakasin ang ugnayan ng pulisya at komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, pinalalakas ang Bayanihan at Police Community Partnership para sa kalidad ng edukasyon, patuloy na pagbibigay ng suporta ng PRO 5 sa sektor ng edukasyon at pagsusulong ng mas ligtas at maayos na kapaligiran para sa mga mag-aaral. Ito ay sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok ng RPSB team ng 502nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5 sa isinagawang Brigada Eskwela 2026 sa Barangay Hagnaan, San Jacinto, Masbate, Kamakailan. Sa diwa ng bayanihan, volunteerismo at malasakit sa komunidad, nakiisa ang mga tauhan ng RMFB 5 sa paglilinis, pagkukumpuni at pagpapaganda ng mga pasilidad ng paaralan bilang paghahanda sa pagbubukas ng klase. Layunin ng aktibidad na matiyak na ang mga mag-aaral ay magkakaroon ng ligtas, malinis at kaaya-ayang kapaligiran na makatutulong sa kanilang pagkatuto at pag-unlad. Ang pakikilahok ng PRO 5 sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda ay sumasalamin sa patuloy na pangako nito na maging katuwang ng pamayanan sa pagtataguyod ng may kalidad na edukasyon at pagpapaunlad ng kapakanan ng mga kabataan. Ang naturang aktibidad ay naging pagkakataon din upang higit na mapalakas ang ugnayan at koordinasyon sa pagitan ng kapulisan, mga guro, mga magulang, barangay officials at iba pang stakeholders tungo sa isang layunin na maihanda ang mga paaralan para sa panibagong taon ng pag-aaral. Umano ang edukasyon ay pananagutan ng buong komunidad sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagtutulungan at sama-samang pagkilos sa paghubog ng mga maliwanag na kinabukasan ng bawat kabataan. Patuloy na isinusulong ng PRO 5 ang adhikain ng PNP para sa bagong Pilipinas, nag-aatid ng serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, bumisita ang pamalaang panlalawigan ng Camarines Norte sa pamamagitan ni Provincial Minahan Bayan Focal Person Dr. Sara Marie Aviado sa bayan ng Paracale upang mangalap ng mga datos at impormasyon kaugnay ng clearance ng mga minahang bayang application mula sa nasabing bayan. Ang hakbang na ito ay batay sa pangunahing basehan ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau o DNR-MGB na pag-endorso ng barangay at lokal na pamahalaan para sa posibleng deklarasyon ng pagiging minahang bayan. Unang binisita ng pamahalaang barangay ang Tawig at sumunod na pinuntahan ang tanggapan ng pamahalaang barangay ng Poblacion o Poblacion Sur kung saan nakapanayam ang ilang opisyal ng barangay at nagkaroon ng mga paglilinaw sa address ng mga aplikasyon na nakatala sa Poblacion Sur. Sa kanilang kooperasyon na unawaan ang ilang mahalagang detalye tungkol sa minahang bayan application na nakatala sa Tawig. Ang lahat ng impormasyon ay ipaparating umano sa Mines and Geosciences Bureau, MGB, at Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO sa Kapitolyo para sa kaukulang aksyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Samantala, inatasan ni Albay Governor Noel Rosal ang lahat ng mga barangay sa lalawigan na agad iulat sa lokal na pamahalaan o sa Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang anumang pinsala sa mga kabahayan at infrastruktura kasunod ng magnitude 5.4 na lindol na yumanig sa ilang bahagi ng Albay Kamakailan. Ayon kay Governor Rosal, mahalaga ang agarang pagsusumite ng ulat upang mabilis na matukoy at masuri ang lawak ng pinsalang dulot ng lindol o lindol, partikular sa mga pribadong bahay at pampublikong infrastruktura. Ayon sa gobernador, ang lahat ng ulat ng pinsala sa infrastruktura ay isusumite sa Department of Public Works and Highways o DPWH para sa kaukulang aksyon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Mas pinalapit na serbisyo, mas matatag na seguridad, bagong police outpost itinatag sa daraga. Mas pinalakas ang presensya ng kapulisan sa daraga Albay sa pamamagitan ng paglulunsad ng panibagong police outpost na magsisilbing sentro ng mas mabilis at mas epektibong pagtugon sa mga pangangailangan ng publiko. Ang nasabing pasilidad ay bunga ng pagtutulungan ng local government unit ng daraga at ng Daraga Municipal Police Station o MPS bilang suporta sa patuloy na pagpapatupad ng PNP-focused agenda at ng programang Kasurog. Narito kami ng Police Regional Office 5 sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Erosito Miranda na siya mismong Regional Director. Layunin ng bagong police outpost na higit pang mapalakas ang police visibility sa isa sa mga pangunahing lansangan ng bayan upang masiguro ang agarang pagresponde sa mga insidente, aksidente at iba pang emergency na nangangailangan ng agarang aksyon ng kapulisan. Ayon kay Police Colonel Noel D. Nunez, Provincial Director ng Albay PPO, ang pagkakaroon ng karagdagang himpila ng pulisya sa estratehikong lokasyon ay makatutulong hindi lamang sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan, kundi maging sa pagsapit ng serbisyo ng o paglapit ng serbisyo ng kapulisan sa komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Patuloy na pinalalakas naman ng Albay Police Provincial Office ang kahandaan at kakayahan ng mga kapulisan sa pagtugon sa mga emerhensya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng dalawang araw na Basic Life Support o BLS training para sa mga miyembro ng Disaster Emergency Assistance and Response o DEAR Contingents or Contingents sa Legazpi City nitong unang linggo ng Hunyo 2026. Sa loob ng pagsasanay, sumailalim mga makalahok na mga lecture at practice o practical exercises hinggil sa mahalagang konsepto ng basic life support. Kabilang dito ang tamang pagsasagawa ng cardiopulmonary resuscitation or CPR, wastong pagtugon sa choking incidents, patient assessment, at paghawak sa iba't ibang uri ng medical emergencies. Nagsagawa rin ang simulation exercises upang higit na mapaunlad ang kanilang kahandaan, kumpiyansa at kakayahang tumugon sa mga aktual na sitwasyong pang-emerhensya. Layunin ng pagsasanay na mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga pulis sa pagbibigay ng agarang tulong medikal at life-saving interventions sa panahon ng aksidente, kalamidad at iba pang kritikal na insidente. Sa pamamagitan nito, higit pang napapalakas ang kakayahan ng mga kapulisan na makapaghatid ng maagap, epesyente at profesional na serbisyo sa mga mamamayan sa oras ng pangangailangan. Ang aktibidad na ito ay nakaangkla sa PNP-focused agenda, partikular sa larangan ng resource management, kaugnayan ng capability development na naglalayong patuloy na paunlarin ang kaalaman, kasanayan at kahandaan ng mga kapulisan upang epektibong matugunan ang iba't ibang hamon at responsibilidad ng kanilang tungkulin bilang tagapagtupad ng o tagapagpatupad ng batas at tagapangalaga ng komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Pakikiisa naman sa Police Regional Office 5 sa pambansang programa ng Department of Education na Brigada Eskwela 2026, nagkaloob ang Paracale Municipal Police Station o MPS na mga construction materials sa Bagumbayan Elementary School sa Barangay Bagumbayan, Paracale, Camarines Norte noong isang linggo. Sa isinagawang aktibidad, ipinamahagi ng kapulisan ang 100 na pirasong hollow blocks at 3 sakong semento na gagamitin sa pagpapabuti at pagsasaayos ng ilang pasilidad ng paaralan. Layunin ng nasabing donasyon na makatulong sa paglika ng isang mas ligtas, maayos at kaaya-ayang kapaligiran sa pag-aaral para sa mga mag-aaral at mga guro. Alinsunod sa PNP-focused agenda, patuloy na isinusulong ng kapulisan ang mga programang nakatuon sa community engagement at police-community partnership. Kinikilala rin nito ang mahalagang papel ng edukasyon sa paghubog ng responsableng mamamayan at sa pagtataguyod ng pangmatagalang kaunlaran ng komunidad. Ang pakikilahok ng PRO 5 sa ilalim ng pamumuno ni Regional Director Police Brigadier General Erosito Miranda sa mga programang pangkomunidad ay naglalayong mapalakas ang ugnayan sa pagitan ng kapulisan at ng sektor ng edukasyon.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates, patuloy pa rin nakataas ang antas na 3 sa Bulkang Mayon. At patuloy pa rin na naitala ang pagdaloy ng lava sa mga sumusunod na galis. Sa Basod sa 3.8 kilometers, sa Bungas 3.2 kilometers at Niisi 1.8 kilometers na may panakanakang mahihinang Strombolian activity. Nagkaroon din po ng 39 na volcanic earthquakes, kabilang ang 14 na volcanic tremors na tumagal ng 4 hanggang 36 na minuto ang haba. Meron ding 292 na rockfall events. Patuloy pa rin na nakikita ang banaag sa tuktok ng vulkan. Meron ding 1,615 na tonelada ng sulfur dioxide flux. Samantalang 1,200 metrong taas naman mula sa crater ang nakita na plume at katamtamang pagsingaw na napadpad sa hilagang silangan. At nagkaroon din po ng panandali ang pag-impis ng vulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangan na bahagi nito. Samantala, patuloy pa rin po na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone at pagpalipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinapaalalahanan pa rin po na posible pa rin na mangyari ang pagguho ng bato, pagitsa ng mga tipak ng mga lava o bato, pag-agos ng lava, uson, kaya katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung may matitinding pag-ulan.
1: Paretang panahon.
0: At para naman po sa ating lagay ng panahon, ang Daraga Albay at ang kabuang rehiyon ng Bicol ay makakaranas ng pulupulong pag-ulan at pagkakaroon ng kulog at kidlat, lalo na sa panahon ng hapon o gabi. Ang temperatura ay iikot sa 27 degrees hanggang 34 degrees Celsius na may mahinang hangin na magmumula sa timog hanggang timog kanluran. Ang bagyong Esther ay nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Dahil dito, ang pinatinding hanging habagat o southwest monsoon ay magdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan sa mga kanlurang bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon. Ang Visayas at Mindanao naman at natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga pulupulong pag-ulan at thunderstorms.
1: Salita ng pag-asa.
0: Mula sa Kawikaan 1810, ang Panginoon ay katulad ng toreng matibay, kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib. At yan na po ang kabuuan ng mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, Hunyo 8, 2026. Ako po si Melissa Serio Juansanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita mula sa loob at labas ng ating bansa sa FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumayin niyo ang Paretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

0: Paano nga ba naipapasa ang HIV?
1: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaari ring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
0: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Pagbaba ng inflation nitong Mayo at ngayon sa detalye ng mga balita.
3: Pag-aaral, pangunahing balita.
2: Nanindigan ang Malacañang na mayroong usurpation of authority sa isinagawang Blue Ribbon Committee hearing ng kampo ni Senador Alan Peter Cayetano noong nakaraang linggo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi opisyal ang naturang pagdinig at maaari umanong pag-aralan ng mga otoridad ang pagsasampa ng kaukulang kaso kung may sapat na batayan. Nauna nang sinabi ni Cayetano na wala siyang problema kung may kasong iyahain laban sa kanila. Ginit niyang mahalagang mailabas ang katotohanan kaugnay ng mga isinasagawang investigasyon sa flood control project. Samantala, nagkaroon din ng palitan ng pahayag sina Cayetano at dating Blue Ribbon Committee Chair Senator Panfilo Lacson hinggil sa kredibilidad ng mga naging pagdinig at mga testigong humarap sa Senado. Nilinaw naman ng Malacañang na nasa mga law enforcement agency na ang pagpapasya kung may sapat na ebidensya para magsampa ng kaso. Ngayong araw, muling iimbitahan ng Blue Ribbon Committee si Senador Erwin Tulfo o ni Senador Erwin Tulfo ang mga testigong humarap sa nakaraang pagdinig, gayon din ang lahat ng mga senador para sa susunod na pagtalakay sa usapin.
3: Pag-aaral, pangunahing balita.
4: Samantala, pinayuhan naman ni Senador Alan Peter Cayetano ang 18 individual na nagpapakilalang testigo na huwag dumalo sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senador Erwin Tulfo ngayong araw. Sa liham na ipinadala sa abogado ng mga testigo na si Attorney Levito Baligod, sinabi ni Cayetano na hindi otorisado ang naturang pagdinig at wala itong pahintulot mula kina Senadora Pia Cayetano at Senador Rodante Marcos Coleta na anyay mga lehitimong namumuno sa komite at subcommittee. Ayon kay Cayetano, tanging ang kanilang mga tanggapan lamang ang maaaring maglabas ng opisyal na imbitasyon para sa mga pagdinig ng komite. Nagbabala rin siya na kung dadalo ang mga testigo sa hearing ng kampo ni Gatchalian, maaaring hindi nila matanggap ang mga proteksyong karaniwang ibinibigay sa mga saksi sa mga opisyal na pagdinig ng Senado. Matatandaang sa pagdinig noong Hunyo 4, ay nakusahan ng 18 testigo ang ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na umano'y tumanggap ng mga maletang may lamang pera mula sa dating kongresistang si Zaldico. Samantala, ay ginit naman ni Gatchalian na hindi kinikilala ng Senado ang naturang testimonya dahil hindi ito bahagi ng isang opisyal na pagdinig.
3: Pag-aaral, pangunahing balita.
2: Nanawagan ang Unyon ng mga empleyado ng Senado na huwag idamay ang mga kawani sa nagpapatuloy na tensyon at pagbabago sa liderato ng Senado. Sa pahayag ng Senado o sandigan ng mga empleyadong nagkakaisa sa adhikain ng demokratikong organisasyon, sinabi nitong nagdulot ng kalituhan sa mga empleyado ang magkakaibang direktiba, schedule sa trabaho at reporting protocols kasunod ng pagbabago sa pamunuan ng Senado. Binigyang diin ng grupo na ang mga empleyado

0: mga kinatawan ng Union at tiniyak na pakikinggan at tutugunan ang kanilang mga hinaing at pangangailangan.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Philippine Statistics Authority na itala ang pagbaba ng inflation nitong Mayo. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Bahagyang bumaba sa 6.8% ang inflation rate ng Pilipinas noong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, nakatulong sa pagbaba ng inflation ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transportasyon, pagkain at diesel. Gayunman, nananatiling mataas ang presyo ng ilang bilihin dahil sa epekto ng tensyon sa gitnang silangan at pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon sa Department of Economy Planning and Development o DepDev, positibong senyales ang pagbagal ng inflation, ngunit patuloy pa rin babantayan ng pamahalaan ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Sa iba pang balita, inihayag ng Philippine Egg Board Association o PEBA na nakakaranas ng sobrang supply ng itlog ang bansa. Ayon kay PEBA Chairman Gregorio San Diego, dulot ito ng mababang demand at pagdami ng mga producer ng itlog. Anya, lumipat sa produksyon ng itlog ang ilang hog at poultry raisers matapos malugi dahil sa pag-angkat ng karne ng baboy at manok. Umaasa ang mga egg producer na tataas ang demand sa pagbubukas ng klase. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 63 centavos. Sa Canadian dollar, 44 pesos at 32 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 1 centavo. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 41 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Southwest monsoon o habagat ang kasalukuyang nakaaapekto sa western sections ng northern at central Luzon. Ang Ilocos Region at Zambales ay maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dulot ng habagat. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil sa localized thunderstorms. Ang agwatang temperatura ay mula 25.6 hanggang 33.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5.26 at lulubog dakong 6.24 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, warrant of arrest inihain ng PNP sa mga dating empleyado ng DPWH kaugnay ng flood control scam.
2: House panel manifestation ang isusumite kaugnay ng tugon ni Vice President Sara Duterte Carpio sa impeachment case.
0: At sa palakasan, Alex Iyala, kampyon sa Birmingham Open matapos ang dikdikang panalo.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sinilbihan ng Philippine National Police ng warrant of arrest ang limang individual na iniuugnay sa umano'y irregularidad sa isang flood control project sa Bulacan. Ayon sa Bulacan Police Provincial Office, tatlong dating opisyal ng Department of Public Works and Highways ang hinainan ng warrant noong Hunyo 5 habang nakapiit sa New Quezon City Jail. Samantala, kusang loob namang sumuko ang isang engineer at isang empleyado ng DPWH sa Malolos City. Sinabi ni Bulacan na Provincial Director Police Colonel Jay Baybayan na nakikipagtulungan ang dalawang sumukong suspect at kasalukuyang nasa kustodiya ng Malolos City Police Station. Ayon naman kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr.,

0: Mahalagang mapanagot ang mga sangkot sa anumang katiwalian upang maprotektahan ang pondo ng bayan at mapanatili ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Naharap ang 5 akusado sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents. Hindi rin inirekomenda ng korte ang piyansa para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Samantala, ihahatid naman ngayon ang isa sa mga nadidiin sa flood control issue na si Curly Discaya mula sa kustodiya ng Senado patungong Malolos Regional Trial Court.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Maghahain ng manifestation at hindi ng reply ang House Prosecution Panel kaugnay ng isinumiting sagot ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Articles of Impeachment laban sa kanya. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, hindi direktang sinagot ng kampo ni Duterte Carpio ang mga paratang sa impeachment complaint. Anya, walang point-by-point na tugon o kontrang ebidensyang iniharap ang Vice Presidente laban sa mga alegasyon. Dahil dito nananatili ang posisyon ng prosecution panel na isang non-answer ang isinumiting dokumento ng kampo ng bise dahil nagkaroon lamang ito sa mga o nakatuon lamang ito sa mga procedural na usapin. Samantala, tuloy-tuloy na ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pre-trial proceedings na nakatakda sa kalagitnaan ng Hunyo at sa pagsimula ng impeachment trial sa July 6 alinsunod sa schedule na itinakda ng Senate Impeachment Court. Giniit din ni Ridon na malabong magkaroon ng magkahiwalay na impeachment trial sa kabila ng issue sa liderato ng Senado. Anya, iisang grupo lamang ang may kapangyarihang magpulong bilang plenaryo at bilang impeachment court sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: House prosecutors tiwalang maaabot ang 16 na boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa detalye, narito ang ulat ni Eddie Galvez.
3: Kumpiyansa ang House Prosecution Panel na makukuha ang Magic 16 o 16 na kinakailangang boto para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum sa Dapo Restaurant sa Quezon City, sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, nakabase sa mga ebidensya ang kalalabasan ng impeachment trial, hindi sa political alignment o pagpapalit ng liderato sa Senado. Kabilang anya dito ang documentary, financial at testimonial evidence kasama na ang reports mula sa Anti-Money Laundering Council, findings ng National Bureau of Investigation, banking records at iba pang dokumento na ipipresenta sa mga senator judges. Sabi ni Ridon, hindi makaapekto sa prosecution ang kakayahang makakuha ng sapat na boto sa nangyaring pagpapalit ng liderato sa Senado. Kumpiyansa rin ang mambabatas na maihikayat o makukumbinsi ang mga senador sa magkabilang panig kapag nailatag sa kanila ang mga ebidensya. Sa kalagitnaan ng Hunyo, inaasahang magkakaroon ng pre-trial ang Senate Impeachment Court habang ang formal na impeachment trial ay naka-schedule sa July 6, 2026. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Nag-deploy ang Police Regional Office Negros Island Region ng higit 1,600 pulis para tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Ikinalat ang mga pulis sa mga paaralan, mga terminal, mga tawiran at pangunahing kalsada sa Negros Occidental, Negros Oriental at Siquijor. Ayon sa PNP-NIR, layunin ng hakbang na matiyak na ligtas at maayos na balik eskwela at hinihikayat ang publiko na manatiling alerto at mag-ulat ng mga kahina-hinalang aktibidad.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Naalarma ang lokal na pamahalaan ng Cagayan de Oro City matapos umabot sa 14 na tonelada kada araw ang medical waste na nalilikha sa lungsod. Ayon sa ulat, nahihirapan ang mga ospital at klinika sa tamang disposal dahil ipinadadala pa ang medical waste sa ibang lungsod sa Mindanao at maging sa Cebu. Umiiral din ang pangamba na may ilang health facilities na maaaring nagtatapon ng hazardous waste sa hindi tamang paraan dahil sa mataas na gastos sa pagproseso. Sa ngayon, hinihintay pa ang Environmental Compliance Certificate mula sa Department of Environment and Natural Resources para sa operasyon ng waste treatment facility sa lungsod.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Sa ibang dako, na-recover ng mga otoridad ang 53 wildlife species sa isang operasyon sa Sarangani. Ito ay matapos matagpuan sa isang residential compound na inilagay sa mga kahon at kulungan ang nasabing mga wildlife species. Kabilang sa mga nasagip ang mga parrot, hornbill, cockatoo at isang endangered sea eagle. Habang 2 sa mga ito ay wallaby na hindi nakaligtas. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng illegal na wildlife trade.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Nakamit ni Filipina tennis star Alex Ayala ang kampyonato sa Birmingham Open matapos talunin si Nicola Bortnikova ng Czech Republic sa 3-set final, 5-7, 6-3 at 7-5. Bumawi si Ayala matapos matalo sa unang set bago makuha ang kontrol sa laro at iselyo ang panalo sa loob ng 2 oras at 37 minuto. Ito na ang ikalawang WTA 125 title ni Ayala at ang unang titulo ngayong taon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Bigo naman ang Alas Pilipinas Women sa Australia 22-25, 25-23, 25-18, 15-25, 11-15 sa 2026 AVC Women's Cup sa Camden City Arena. Nakabawi ang Pilipinas matapos makuha ang 2-1 set lead pero bumigay sa huling set ng kontroli ng Australia ang endgame at iselyo ang kanilang panalo. Abangan sa ating pagpapatuloy, pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga ASEAN leaders sa Kazan, inaasahan ng Russia.
0: Mas mahusay na edukasyon at suporta sa mga guro, prioridad ng DepEd sa bagong taong panuruan.
2: At sa ibang bansa, panukalang recompensation gamit ang Iranian assets, kinontra ng Iran.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
0: Inaasahan ng Russia na makakadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN-Russia Summit na gaganapin sa Kazan sa June 17 at 18. Ito ang sinabi ni Russian Foreign Minister Sergey Lavrov sa isang artikulong inilathala ng Ministry of Foreign Affairs ng Russia. Anya, magiging pangunahing bahagi ng pagdiriwang ang summit para sa 35th anibersaryo ng ugnayan ng Russia at Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ipinahayag din ni Lavrov na inaasahan nilang makakasama sa pagtitipon ang lahat ng leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN kabilang si Pangulong Marcos. Inaasahan ding magkakaroon ng pulong sina Marcos at Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng summit. Gayunman, wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang kung dadalo nga ang Pangulo sa nasabing pagtitipon. Kamakailan lamang ay ipinagdiwang ng Pilipinas at at Russia ang 50th anibersaryo ng kanilang diplomatikong relasyon na nagsimula noong Hunyo 2 taong 1976. Ayon kay Lavrov, magsisilbing pagkakataon ang summit upang palakasin pa ang kooperasyon sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, enerhiya, agrikultura, edukasyon, turismo at teknolohiya.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Inihayag ng Department of Education o DepEd ang mga reformang ipatutupad para sa school year 2026-2027 na layong mapabuti ang pagkatuto ng mga estudyante at mapalakas ang suporta sa mga guro. Ayon kay Education Secretary Sonny Angara, ginawa ang mga pagbabago para gawing mas malinaw ang sistema, mas epektibo ang pagtuturo at mas nakatuon sa pangangailangan ng mga mag-aaral. Tinatayang mahigit 26 milyong mga estudyante at halos 900,000 mga guro ang makikinabang sa mga reforma. Kabilang sa mga ipatutupad ang 3-term school calendar, bagong polisiya para sa pagpapatuloy ng pag-aaral sa panahon ng kalamidad, pinasimpleng lesson planning sa ilalim ng ILAW framework at binagong assessment at grading system. Palalakasin din ang senior high school curriculum sa pamamagitan ng mas maraming elective subjects at mas mahusay na paghahanda para sa kolehiyo, trabaho at pagnenegosyo. Samantala, sa pagbubukas ng klase ngayong araw, June 8, inaasahang matatanggap ng mga guro ang kanilang 10,000 pesos na teaching allowance para sa pagbili ng mga kagamitang panturo at iba pang pangangailangan sa klase.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority na nakahanda na ang kanilang mga tauhan para sa pagbubukas ng klase ngayong araw sa ilalim ng programang Balik Eskwela 2026. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, tututukan ng ahensya ang traffic management at crowd control, partikular sa mga lugar na malapit sa mga paaralan at may mataas na bilang ng mga estudyante. Sinabi rin ni Torre na natapos na ng MMDA ang pagkukumpuni at paglalagay ng lane markings, traffic signs at traffic lights sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Pinalakas din umano ang paggamit ng CCTV cameras, NCAP at iba pang traffic monitoring systems upang mapanatili ang kaayusan sa kalsada. Kasabay nito, naghahanda rin ng ahensya sa posibleng epekto ng tag-ulan sa pamamagitan ng pagsiguro na gumagana ang mga pumping station at pagde-deploy ng mga mobile pumping unit kung kinakailangan. Samantala, nagsagawa na rin ng clearing operations ang lokal na pamahalaan ng Malabon sa mga creek at drainage system upang mabawasan ang panganib ng pagbaha.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Tinanggihan ng Iran ang ideya na gamitin ang kanilang mga assets para pambayad ng pinsala sa mga kaalyado ng Estados Unidos. Giit ng Iranian Deputy Foreign Minister, hindi maaaring ituring ang kanilang pondo bilang war spoils o bayad ambag sa ibang bansa. Ito ay kasunod ng ulat na maaaring gamitin ng Estados Unidos ang Iranian assets para sa reconstruction at pinsalang dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Hindi bababa sa 10 ang nasawi sa mga panibagong Israeli airstrike sa Gaza. Ayon sa mga health at rescue officials, tinamaan ng isang sasakyan at isang police station sa Gaza City at Khan Yunis, habang isa ring mangingisda ang nasawi sa hiwalay na insidente sa dagat. Patuloy ang palitan ng akusasyon sa paglabag sa ceasefire ng Israel at Hamas habang nananatili ang tensyon sa rehiyon.
1: Bagong diwa.
2: Mula po ito sa mga kawikaan, 25 talatang 15. Sa malumanay na pakiusap, pusong batoy na babagbag. Sa pagtsatsaga, pati hari ay nahihikayat.
1: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 8 sa buwan ng Hunyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
0: At Shekinah Abalon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras alas 6:55 ng umaga.
4: Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas

Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna. Diba?

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marhain aga, Pilipinas.
1: Good morning po sa Indugabos.
0: Magandang umaga, Bicolandia. Buenos dias, mis amigos y amigas.
1: Kumusta po kamo? First day of classes.
0: Oo nga pala. First day of classes ngayon, June 8. Na kaya pala matraffic na kanya.
1: Kaya nga sir,
0: inagahan mo. Yan. Ako naman ay nagulat ako. Bakit sabi ko matraffic? Nakalimutan ko ngayon pala ay first day of classes. Bakit parang iba yung tunog ngayon?
1: Yung ating.
0: Ha?
1: Angali.
0: Parang may...
1: Mayugong.
0: Parang ako ang may, ibang tunog.
1: Wala, maganda sa headset ko, sir.
0: Ah, ganun ba? Sige. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong mga tulog?
1: At kumusta din po ang inyong mga gising?
0: Kumusta po yung mga magulang ngayon na busy-busy na naman sa preparasyon para sa inyong mga aki?
1: Sigurado alas 4 yan. Pero kasubanggi pa yan, sir. Nagpa-plan sana yan. Nag-aayos din ka mga gamit.
0: Naalala ko kang panahon man na kang kita yung mga elementary at high school. Excitedo ng first day, ano?
1: Siyempre.
0: Maribuko.
1: Ikang kasaraditan pa kang mga agit.
0: Excitedo sa parong katupig ba? Parong-parong ko yan ang mga bagong
1: notebook. Tapos ako man kayo ito, sir, nagtatahi kang notebook.
0: Yung mga last year pang naigamit.
1: Yeah.
0: Pig sa sarabay-sabay sa mga pages na dahil panasuratan.
1: Dahil mo yan, kayo pig sa sayang. Ang kabanga bago.
0: Iyo, ang kabanga luma. Kaya lang ka to, mapagalon sa kuya Eripunon. Tapermi nakapilo ang sa kuyang notebook.
1: Permi mo man gayon, piglalaag sa bulsa.
0: Iyo, sa bulsa sana yan nakalaga.
1: Pambira pala. Ang notebook mo pala, saro sana.
0: Saro sana.
1: Matindi ka talaga.
0: Nakalaga sana yan sa bulsa.
1: Nakalaga. Matindi.
0: Iyo, tapos warang natsitsikan sa teacher, warang maning lecture.
1: Pero sa buya kayo ito, sir, plastic lang kami.
0: Iyo.
1: Kaya kang mga grade 1 ako.
0: Ako kang elementary, okay pa tayo. Pagdating sa high school kasi, natutunan tang dahil ng bit-bit na notebook.
1: May sekretary pati ako kayo.
0: Iyo, maurag ka talaga.
1: Duwa pati ang sekretary ko kayo ito.
0: Sabi ko, ano man ang sweldo?
1: Sabi ko, arugong tabi nindon sa kuya.
0: Sura. Matindi. Ano ang sweldo?
1: Kaya ang putok. Araw mo kayo doon sa putok. Sa muya, sa masbate. So may lunga.
0: So
1: may linga.
0: Oo.
1: Ang apod kayo doon sa muya kayo doon. So digdibaga sa tuya. So pigapod na busi. Duman sa masbate.
0: Putok.
1: Putok. Piglilibre ko yan duman, sir, sa kantin.
0: Ganon.
1: Kaya pag nag kaya ito baga uso baga ang chirikan kay mga notebook.
0: Iyo.
1: Kaya pag nag-check sa kuya.
0: Perfect.
1: Perfect. Pero pigapot kaysa yung ngayon surat.
0: Siyempre.
1: Siyempre sa kuya.
0: Ayan. Surata daw nga niya. Ilingota daw nga niya. Surat mo.
1: Sabi ko, sir, nakasurat na nga niya. Basta ang importante, kumplito.
0: Kumplito. Nakapacheck. Dahil ka na magparahapot
1: abi. Pichichikan kayo ito, sir.
0: Yung baga, perfect. Pichichikan.
1: Pichichikan ni sir, ni madam.
0: Yung baga, may mga corrected by. Bira. Ayan na, enjoyed lang tabi mga estudyante, mga magurang, magpakaray ka mo, mag-adal ka mo ng maayos.
1: Tama.
0: Dahil ka mo magparabulakbol.
1: Dahil tabi magparakating classes.
0: Iyo, ang pagpa-eskwela ka mga magurang, grabe ang kahirap-hirap yan.
1: Bata enjoy yun ngunya ng mga aki, tas eskwelahan baga, may mga mangga.
0: Iyo baga, ay iyo manangga.
1: Rimati na
0: rimati
1: naman.
0: Rimati na naman.
1: Ang rapas-rapas na naman kaya. Pag-uli kayan, so mga pulot na naman sa uniform.
0: Iyo, kasi pinilalag sa bag, pinilalag sa bulsa.
1: tapos yung mga panus-panus na naman. Tapos sige, ang dadaralagan si Guarado.
0: Harambulan, ang harambulan. Ganun talaga, pahindi lang sumaaki. Oras na naman para bumangon.
1: At oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para harapin natin ang araw na ito na kahit busy at maraming pagsubok sa buhay, may pag-asa tayo kay Kristo.
1: At oras naman po para gumawa tayo ng mabuti sa ating kapwa.
0: Tama. Ito po ang oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Ang programa na may bit-bit na mga impormasyon at siyempre...
1: Inspirasyon.
0: Ngunit na pag-aaga kasama natin sa ating technical side dito sa studio. Walang iba kung hindi ang ating chief tech, Don Alfonso. Kami po ang inyong mga kaalmusal. Ngunit na pag-aaga, may mga palangkit ang almusal. Kasalo, kahalakha, kanunit na pag-aaga. ang nag-iisa lamang at hindi nagbabago. El Solamente, Rico Jalil.
1: At ako naman po nagsusulong, El Guapito, Ronnie Rinzales.
0: Iyaya. Siyempre lang ganyan ang pag-aaga bago kita magdagos-dagos. Ha? Maduman muna kita sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Punta ho tayo sa Exodus 33. Eh. Old Testament kita ko niyan. Exodus 33:15. Alam mo ang sabi ni Moses? Ang background kasi nito mga kapatid, medyo nagtigas ang ulo ng mga Israelites. Sabi ng Panginoon, I will magpapadala na ako ng mga anghel.
1: Anghel.
0: Ha? Ang mga anghel na lang ang susubaybay sa inyo. Kasi baka dahil ko makapagtimpi, sabi ng Panginoon, matitigas ang ulo ninyo, boneheaded kayo. Pero nang malaman yun ni Moses, ang sabi ni Moses sa verse 15, Then Moses said to him, If your presence does not go with us, do not send us up from here. Kumbaga ang sabi ni Moses, kung hindi ka man lang sasama, Lord, baliwala itong mission na to. Hindi na kami aalis dito. I'm not living without your holy presence. Without you.
1: Sabi sa Tagalog, sir. Mm. Pero mas maganda, sir, na isabay ta ang 16.
0: Mm-hmm.
1: Sabi dyan sa 15 and 16. Sinabi ni Moises, kung hindi ninyo kami sasamahan, huwag na po ninyo kaming palisin dito.
0: Mm-mm.
1: Sapagkat kung hindi kayo sasami sa amin, paano malalaman ng lahat na kami po inyong kinalulugdan?
0: Mm-mm.
1: Kung sasama kayo sa amin, maliwanag na kami na iiba sa lahat ng mga bansa.
0: Tama. Alam mo mga kapatid, kagaya din ng saloobo ni Moses, tayo mga tao minsan kakaiba din tayo minsan . Si Moses, alam na alam niya ang kahalagahan ng presensya ng Diyos araw-araw.
1: At hindi talaga sila aalis hanggat wala yung presensya ng Diyos.
0: Pero tayo minsan, sa totoo lang, na marami tayong activities, marami tayong mga ginagawa na alam natin kung kasama natin ang Diyos, hindi siya matutuwa.
1: Alam niyo po, napakahalaga ito
0: na
1: dapat andyan sa atin palagi ang presensya ng Panginoon.
0: Mm-mm.
1: Kasi napakaganda dyan. Andyan yung kanyang liwanag.
0: Mm-mm.
1: Andyan ang kanyang patnubay.
0: Diba?
1: At ako nasisiguro kapag ang presensya ng Diyos ay nasa atin,
0: mm-mm,
1: siguradong ikaw ay protektado.
0: Ayun. Protektado ka. Hindi lang protektado ka, Ronnie. Lahat ng desisyon mo
1: yun
0: ay naaayon sa kanyang kalooban. Kaya lang minsan na intentionally,
1: mm-hmm,
0: lalong-lalo na kung may plano kang maraot.
1: Nako.
0: Naka-schedule ang pag-ibo mo kay Salto.
1: Nako.
0: Intentionally, ayaw mo munang kasama ang presensya ng Panginoon kasi masupog.
1: Lalo na kung may mga pigtatagong kasalan. Nako. Yung mga inaalagaang kasalanan. Nako.
0: So ayaw na munang, kumbaga, hindi naman ayaw, kundi intentionally, nasusupog na kaibanan si Lord.
1: Actually, hindi naman lingid yan sa ating Panginoon. Ang Diyos ay nasa lahat ng dako.
0: Kahit nasabihin mo pang ayaw kitang kasama, talagang nandiyan ang presence ng Panginoon. Kaya lang hindi siya natutuwa.
1: Pero lagi nating tatandaan, kapag tayo ay gumagawa ng hindi ayon sa kanyang kalooban, tatandaan, may mga consequences.
0: Correct. Pero kung piliin mo ang presensya ng Diyos na kasama mo araw-araw, you're not just protected. He will not just bless you. Ano mangyayari? Ano? Lahat ng gagawin mo ay makapagbibigay ng papuri sa Panginoon.
1: Amen.
0: Yan ang kahalagahan ng presensya ng Diyos sa buhay mo. Hindi lang protection, napaka-selfish nun. Pero nandun na yun. Because God is with you, you're protected. Kaya nga merong merong kanta, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba,
1: di ako
0: mababalisa.
1: Kasama natin ang Diyos.
0: Sana sa umaga ito mga kapatid ay maramdaman natin at magkaroon tayo ng desire, strong desire. Kagaya ni Moses, na huwag tayong gagawa ng kung ano-ano. Huwag tayong kikilos or mag-move forward without the presence of God in us. Mga kapatid, sumahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na binigyan nyo naman kami ng isa pang pagkakataon na naman upang mamuhay, upang ma-enjoy ang iyong pagpapala at higit sa lahat ang iyong presensya. Sa araw na ito, napakarami na namang mga challenges ang harapin namin. positive challenges, negative challenges. Nakakabahala minsan ang takbo ng buhay. Pero salamat Panginoon dahil nandyan ka. Ang presensya mo ay kasama namin. You will never leave us nor forsake us. Grabe man ang pagsubok sa buhay, pero dahil nandyan ka, hindi kami mangangamba. Hindi kami mababalisa dahil alam namin kasama namin ang Diyos. Pagpalain niyo po ang aming mga listeners, pagpalain niyo rin po ang inyong mga lingkod. Nawa po bawat salita na aming bibibigkas, lalabas sa aming mabibig, ay maging kapurihan ng iyong dakilang pangalan. Pagpalain niyo po ang bawat isa, maginan po sa mga may trabaho, sa mga problemang hinaharap sa ngayon, pagpalain niyo po sila. Ang latang ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.
0: Ayan, balik na ho tayo sa ating batian. Unang-una, gusto nating batiin ko niyan al Downing Lunes, June 8, 2026, ang may mga kaarawan ngayong araw na ito.
1: Batiin ko po.
0: Aho.
1: Si Sister Jenny Malati.
0: Aho.
1: Happy birthday, Sister Ba.
0: Oo.
1: Enjoy your day today.
0: At sa iba pa may mga birthdays ko niyan, hinahanap po natin. Hoy, si listener natin ito si Isa Alamares, Costello Alamares, happy birthday tabi sa imo.
1: Happy birthday.
0: Uh-huh, happy birthday. At syempre kung niya na pagkaaga, dahil pwedeng dahil ko ni Bation.
1: Mm-hmm.
0: Babatiin ko ang sakuyang partner,
1: mm-hmm,
0: ang sakuyang esposa ng happy anniversary sa mong
1: dua. Wow. Perang taon na tabi siya?
0: Ha?
1: Perang taon na?
0: 5 years.
1: Ang tamis 5 years. Oy, happy wedding anniversary tabi sa inyo.
0: 30 years na kami.
1: Praying for more years.
0: Amen.
1: Lovable years.
0: Ayan.
1: May mga sweet pa.
0: Ngayon. I love you. Oh, yeah. Mwachu.
1: And also, ibatiin ko din ang bagong kasal.
0: Mm.
1: Anak ni Pastor John Tuason, si Renz.
0: Hindi pala ako naimbitahan.
1: Renz and Jen Kate.
0: Ano na lang, congratulations na lang. Taday man ako nakareceive imbitasyon.
1: Iyo baga. Sabi ko, basta ako nag-invite ako sa
0: iyo. Iyo nga. Di ba, eh? Congratulations.
1: Congratulations!
0: Oo. Okay, siyempre gusto ko rin batiin ang happy wedding anniversary. Ang kasama natin dyan, ating kasama dyan sa GCF Santo Domingo, si Captain Alan Agmata at si Sister Tess Agmata, wedding anniversary din nila ngayon.
1: Happy wedding anniversary!
0: Oo, happy wedding anniversary tabi sendo. At sa gabos pang may wedding anniversary ko nyan daw, o anumang selebrasyon, magparamdam na lang kayo at kayo aming babatiin.
1: Sa atin din mga estudyante sa college, ano, ng mga nagsipag-graduate, congratulations sa inyo.
0: Congratulations. Alam mo nung Sunday karon eh. Kami sana ay kakain sa labas
1: nung
0: Sunday. Ay wala kaming mapilahan.
1: Yun sir, kasi sa off-taking yun.
0: Off-taking
1: ng teachers.
0: Ay, kaya lamang pala. Mga nakaano pa. May mga
1: Amerikana.
0: Pilipinyana. Matindi. Kaya pala.
1: Maghapon yun na off-taking.
0: Ay, congratulations sa mga bagong LPTs.
1: Sana
0: makapagtrabaho ka mo.
1: Saka sana maghamit naman ng inyong mga pinag-aralan. Saka yung inyong mastery.
0: Ang problema kasi karon eh. Nakulo ng graduate ko niyan sa LPT na dahil man nakakapasok sa DepEd.
1: Iyon na nga ni.
0: Abang hirap man kaya kang
1: Mapagalon man maglaw
0: sa DepEd.
1: Mapagalon magparangking.
0: Ano man da yan?
1: Aram mo may mga matitibay kita mga nagtarapo sa edukasyon. Na pwede sana kutang magamit. Ano? Sa indang talento. Saka sa indang skills. Kaya nila man nakakalaog-laog.
0: Tapos ang sasabihon, kulang ang teacher sa mga
1: ano
0: bulod.
1: Ano pa?
0: Kulang da ang teaching staff.
1: Baka kaya kulang man ang
0: mambira,
1: budget
0: sa
1: DepEd.
0: Imposible. Ang dapat lang budget dyan eh. Mambira yan.
1: Mambira.
0: Sabi nga yan.
1: Edukasyon ang pinakamahalaga dapat. Kaya nga nangungulilat.
0: Budget dyan.
1: na nangungulila tayo mga kababayan.
0: Ang dami naming mga magagaling na mga teachers na graduate. Mga LPT na yan. Mm-hmm. Dahil nakakalagot akong ano-ano ang mga hinahanap na mga graduate na ngayon, LPT na ngayon. Tapos dapat master's degree daw muna.
1: Tama.
0: Dapat magtrabaho muna.
1: Yun. Tapos pag maghanap man yan, sir, sindaki ibang trabaho, sasabihon, dahil mampig tatanggap, sir.
0: Iyo.
1: Aram ako nata.
0: Nata?
1: Ang pigayisip man kang mga matanggap, baka halian man siya na kami. Ta nag-a-apply
0: ngayon. Iyo, nag-a-apply ngayon. Teacher ka nga niya. Mahali ka man lang niya. Pag ikaw nga niya, kinuha na ng lipid.
1: Mahali ka.
0: Oh,
1: di, ang problema nga ni, out of the 1,000, siguro mga 200 dyan na.
0: Sana, mga kalaog.
1: Ang chain ito, puro ito ng mga 800 plus ito.
0: Ayan, good morning Tabi Isento Gabos. Umagang-umaga, pinag-uusapan natin yan. Dahil nandyan nga, may mga LPTs naman.
1: Ayun. Taon-taon pa. Dalawang bisis ata yan sa isang taon.
0: Tapos si na. Brother Tony, good morning. Pastor Rico and Pastor Ronnie, good morning. Brother Tony, this Pabiladeran.
1: Ezekiel Depeder, good morning. Tabi sa Mosek.
0: Hazel Mercado, good morning, Pastor and Bishop. Watching from Dunsol, Sorsogon. Salamat sa iyo, Hazel Mercado.
1: Sister Imelda Zurbano, Minorite. Good morning po sa duwang guwapong pastor. God bless po, always tuning in radio. Didi po sa Barangay Malupo, Ginobatan, Alban.
0: Good morning, salamat. Ha? Umagang-umaga, naka-receive na naman kita kay Magayugayo na komentaryo. Ano? Duwang guwapo.
1: Duwang guwapo pati.
0: Ha? Mm. Sister Rose Acono ng GCF Tabaco. Good morning po, Pastor Rico from GCF Tabaco Family. Good morning, Tabi, Sister Rose at sa buong pamilya natin dyan sa Tabaco City.
1: Daddy Ro! Uy. Good morning, Tabi, Daddy Ro! Uy, salamat! Ano, Friday, sindang. Magpasalamat kasi.
0: Daddy Ro, maraming salamat. And si Sister Mel, maraming salamat. Tabi, kasi noong Friday, kami po ay, ako po ay, si Karone, may off niya. Mm-hmm. Maray ka pa. May off si Karone kang Friday.
1: Ikaw?
0: Ako naman ay nag-off. Nag-off. Nagkamakulog, Tabi, ako kang Friday.
1: Nagmamakulog ka?
0: Oo. Nagmamakulog ako. Ang gango niya nga ni maraot ang sakuyang boses. Pero salamat sa Diyos dahil nadara sa hilot.
1: Paminsan-minsan, sir. Hindi ka magmakulog.
0: Nagmamakulog man pala.
1: Baka na sobrahan man sa imong pagmakulog.
0: Yun na nga niyan.
1: Kaya dapat mga dapat sa sarong simana, igwa ka sir na parahilo.
0: Iyo nga, igwa akong parahilo.
1: Igwa ka ng personal na parahilo.
0: Eh, may kamahalan nga lang.
1: Iyo bagadi. Yeah. Bata piraan ang saan kuno ang whole body.
0: Iyo.
1: 450.
0: Iyo. 500.
1: Yay.
0: Pero sulit man. Oh, nagahanap tabi kami ng sponsor sa Hilot.
1: And Rafael Magdaong, Raf, ha, pabati po sa aking minamahal na Cedar.
0: Uh-huh.
1: Na birthday niya po ngayon.
0: Happy
1: birthday. Ang daming birthday pala.
0: Happy birthday, Tabi, sa minamahal ni Raf.
1: Minamahal ni Raf.
0: Sister Bel, Bird of Lord Laguno. Bel, good morning. Salamat sa iyong panonood. Good morning kay Angelo at sa inyong nag-iisang anak.
1: Sister Gina De La Rosa, sabi ni Sister Gina, happy anniversary po sa inyo po, niya, Bishop Rico, happy anniversary daw po.
0: Wara ka kang Domingo,
1: pigalap na naman.
0: Ka. Wara ka.
1: Pirang baldis na, sir.
0: Kansarong Domingo yaw.
1: Kansarong Domingo yaw.
0: Ngunya na Domingo da eh.
1: Pagilingan mo.
0: Ha?
1: Pagkwano?
0: Iyo, ipag-check ko ang attendance kanya.
1: Ipa-check mo kay Ate Tere.
0: Iyo nga ni. Ipag-check ko ang attendance. Alam mo naman tayo mga pastor, may gift tayo dyan.
1: Iyo baga.
0: Aram ta kung sino mga absent dyan.
1: Ako pati, sir, pag sa Jersey, may yawon ako sa likod.
0: Iyo.
1: Hindi ako nugan sa unahan.
0: Iyo.
1: Duman ako sa likod.
0: No, pigihiling mo talaga.
1: Pigihiling ko siya. Pigihiling ko kung sisay ang late. Pigihiling ko kung sisay ang wara.
0: Kaya
1: lang yung nakakalingid yan.
0: Kaya
1: sa kuya.
0: Kaya deka lamang makaaram ko ang atenda.
1: Tama.
0: Pading Ruel, good morning.
1: Jaira Miel Yaburi Labog, good morning, Paz. Happy anniversary.
0: Oy, salamat sa iyo, Jai. Jaya Mel Labo. Kumusta na ang tugang mo, kapatid? Kumusta na si Joshua? Ha? Michael Quintana, mapagpalang umaga po sa inyong dalawang gwapong pastor.
1: Uy, nakaduwa na siya.
0: Nakaduwa na, Pastor Rico at Pastor Ronnie. Mayo na agad abi isang mga tikaw noon. Mayo na agad sa iyo na tanan dida sa Montreal Masbate.
1: And sabi ni Sister Wing, happy birthday kay John David De La Cruz. God bless you always, bro. And happy wedding anniversary man sa imong parents, Mildred and husband. Dami pala na.
0: Sumasabit-sabit na
1: ako.
0: June ako, siyempre.
1: June kaman pala, sir. Kami, February. Sinarabay mo na kaya sa February, sir?
0: February 14 ka.
1: February, nalingawan ko na nga.
0: Iyay! Maray-maray ka.
1: February 8 kami.
0: Maray ka, pasalamat ka, turog pa siya. Kung gising na ito, narimati ka.
1: Narimati na.
0: Salamat pa din, Ruel Tabi, sa imong pagbati. Kung yaon ka, kutang ko niyan, maano kita. Ay, sa aga.
1: Pwede.
0: Sangon niyan, dahil man pwede. May lakaw ako niyan.
1: Oh, yun man ang
0: gano'n. Sa aga.
1: Sige.
0: Mabubuyog kita.
1: Sige. And Pastor Billy Bisda, good morning po sa lahat ng mga pastor sa lahat na nakatutok sa program niyo watching from San Antonio. Thank you, Pastor Billy.
0: Salamat, Pastor Billy. Teresa Andres Lucido Sinyo Calyada.
1: Alabaon.
0: Alabaon man
1: kayo. Pag sinurat mo ni Teresa, yeah, papel.
0: Pambira.
1: Garo madadagit sa iyo ang maestra.
0: Yo. Good morning, babalik na kami sa iyo sa dulos po. Buko daw.
1: Lata, dahil na nag-aratin.
0: Hindi, nasa Manila ini. Biglang nawara ini, nasa Manila ini. Pabalik na dahil.
1: Sige.
0: I-welcome ta ka. Sa may pasalubong ka sa ko. Kunday lamang.
1: Siyempre.
0: Kunday kang pasalubong sa ko.
1: Hindi, panganin treat sa tuya.
0: Baka gusto mong tikmoon ta ka.
1: Grabe dagat.
0: Isog. Maisugon ako.
1: Maisog ka sa, mga taga, sa mga dulos.
0: Dahil. Sa Gabos.
1: Sa Gabos.
0: Buon kang nag-isog-isogan si...
1: Si Zay.
0: Si Erwin.
1: Nag-isog-isogan ba lang? Sige, Marietta Dominguez. Marietta Dominguez. Good morning po mga puging pastor.
0: Iyay, tulo na.
1: Tulo na. And congratulations po kay Tricia Espinilla.
0: Oo nga pala.
1: Graduated sa criminology.
0: Oy, Tricia, talaga. We are so happy. Ako nang makita ko si Tricia na nag-graduate ng criminology, tungtuwa ako eh. Alam mo ka, mag-anak ko ito sila. Si Pimoy, kaya nga Pimoy, primuhon ko yan.
1: Pimoy.
0: Si Noe Espinilla. Pimoy, Noe Espinilla, congratulations. Igawa ka ng...
1: Krim.
0: Bakong kriminal. Criminologist.
1: Criminologist. Ang short baga ka, krim.
0: Krim. Ice cream.
1: Krim.
0: Ikaw ay, ang sunod nito, ma-take na ito ng board.
1: Yun.
0: Ang sunod ka yan, ma-apply na yan.
1: Yan.
0: Ano ang mga pwedeng applyan? Pwedeng sa fire.
1: Pwedeng sa
0: Coast Guard. Pwedeng sa BJMP. Pwede man sa PNP. Yan, ang mga pwedeng applyan ng krim.
1: Joseph Nerek, pa-shoutout po pastor ng belated happy birthday kay Evangelina Ringgad Nerek and also sa lahat na nakamonitor sa programa nyo. God bless. Thank you, Joseph. And happy birthday kay Evangelina.
0: Oy, na-miss natin ito si Pastor Hana.
1: Ay, umma.
0: Halo yung kaman na nagpaparamdam.
1: Iyo baga.
0: Nagkakaroon na kami sa imo ng banal na tampong.
1: Nagihilingan siya na kami kini sa klase.
0: Iyo, pero dahil na nagpaparamdam. Hungon yan. Nayao na.
1: Bata, sir, ka nagklase kami. Garo maisikay na glory si Hana.
0: Iyo?
1: Oo.
0: Abang nagputi-puti na.
1: Atang aba ng pagkaputi.
0: Iyo. Garo.
1: Dahil minangani namin bidan.
0: May sikay na glory.
1: Pastor Ricky and Sister Hana, kumusta po kamo dyan?
0: Kumusta
1: kamo
0: dyan? Magandang umaga po, Pastor Ricky, Pastor Ronnie. Na-miss ko po kayo.
1: Ngunyan ka sana.
0: Ayaw, bira kang.
1: Mga binilang mga ni, mga duwang bulan, tulong bulan kayo.
0: Kami yaon, permero aldaw, nagalat sa naman kami.
1: May bulayo da ako, pas, na live over.
0: Anong bulayo?
1: Bukayo gayo diyan.
0: Bulayo, buko mga bulayo.
1: iluwas mo na sir ang sa'yo mga po.
0: Yung nga na pambira na kalimutan ta.
1: Nalilingawan ta naman. Na. Nagahalat yan si Michael.
0: Iyo.
1: Sige.
0: Eh mga kapatid, ang satuyang kahaputan at chance sa dandaming bayan, masunod na, ay patungkol tabi ini sa ang tawag dyan sa Child Online Safety and Protection Act of 2026. Ito ay naglalayong protektuhan ang mga aki patungkol sa child abuse online. Ha? Ito ay mamay-discuss namin isa-isa. Pero ito ay pasado na sa Kamara. O, kailangan pa ng version ng Senate bago maging batas. Ano? Pero at least pasado na ito sa Kamara. Sa palagay ko naman, magkakaroon ng version nito ang Senate tungkol sa pag-alaga, Child Online Safety and Protection Act. Mamaya i-discuss namin ang laman nito. Pero ito ay naglalayong protektahan ng mga bata laban sa pornography,
1: sa
0: online parabagang
1: child trafficking.
0: Mm-hmm. Oh, yan ang protection, yan ang batas natin itungkol dyan. So ang tanong natin, sa palagay nyo, dapat ba itong maisabatas talaga? Ha? Sa palagay nyo ba ay dapat itong maisabatas at magkaroon ng ngipin?
1: Ma-implement
0: itong Child Protection Act. Online Child Protection Act.
1: Eh, laganap ngayon sa online, sir, ang ganyan.
0: Oo, ganyan. Mga bata pa, kung ano-ano ng pigribo dyan.
1: Minsan nga ni, ang makamurumundo, ta magurang pa ang...
0: Ayun nga ni. Meron nga ni ako nabalitaan kaya, pag-interview, ang bugaw niya, magurang niya mismo. Pigpapahuba sa atubangan kang camera na ang nanonood mga foreigner.
1: Mga parokyan.
0: Yan na, meron na tayong inihandang Child Online Safety and Protection Act.
1: And salamat sa nag-sponsor kang bill na yan. Sana makuha takong si Seng sponsor
0: ng bill na yan
1: para mapasalamatan taman lamang siya.
0: Iyon, tamaga yun ang nini, ano? So, ano sa palagay nyo? Dapat ba itong maging batas at maipatupad sa buong Pilipinas? Oh, yan. Namusta ako sa kita mga tugang 7:27 in the morning. Maruman na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Ayun, medyo malinaw na kanina. Sinimula natin ano ang didiscuss natin dito sa Damdaming Bayan. Ano, Karoni, atras muna tayo sa mga politika.
1: Medyo
0: masalimuot.
1: Mismong kahit sila hindi nagkakaintindihan.
0: Mga abogado kaya, yan.
1: Kaya, kan muna tayo.
0: Wait and see na lang tayo. Paano ba ito? Dalawa ang Senate.
1: Sino ba talaga ang tamang mag-i-interpret?
0: Sino ba talaga ang manunungkulan bilang Senate President?
1: Abangan nyo po yan mamaya. Itong araw na ito ang pinaka-tinitingnan natin.
0: Iyo kasi mayroong patawag ang isang Blue Ribbon Committee.
1: Hindi lang, sir. Kung sino ang papasok na Senate President.
0: Ayun. Oo. Sino ba ang papasok
1: sino
0: na Senate President?
1: Sino ang papanigan ng mga ang tawag nito? Ng mga empleyado ng mga, Senado?
0: Ng USA. Sino ba? Dalawa rin ang
1: USA. Sino ang susundin?
0: Dalawa rin ang Secretary.
1: Dalawa din ang Secretary?
0: Oo.
1: Dalawa din ang USA. Sergeant at Arms?
0: Oo, dalawa.
1: Matindi talaga.
0: Matindi. Dalawa ang session mamaya.
1: Di gibuhon tama na duplicated ang mga... Duplicated man sa duwang duwang grupo. Sabagay, may faction na nga.
0: Tingnan mo ha, ang Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senador Erwin Tulfo ang isa, may hearing mamaya.
1: Ngayon.
0: Sa Thursday naman,
1: yung kay,
0: may hearing naman Pia. Si Senador Pia Cayetano. Ang sabi ni Senador Erwin, subukan nyo. Subukan nyo na maghiring-hiring dyan.
1: Pinakita yung tapang.
0: Kumbaga hindi ko kayo papaaresto sa USA. Kung ayaw ng USA, ako mismo.
1: Kaya pala naging matapang ka din, sir.
0: Kakalad ka rin ko kayo pala. Kukugulyuin kita.
1: Sabi ni Carobin,
0: subukan Senador, mo. Subukan mo. Gusto mong matulad kay Kuya Mongmon.
1: Subukan mo. Anyways, hindi yan ang ating pag-uusapan. Wala muna tayo dyan
0: sa balita.
1: Dito muna tayo sa Challenge
0: Business. Ito yung good news. Ang good news mga tugang, dahil na merong naipas ang Congress, ang Child Online Safety and Protection Act of 2026 ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga kriminal. Layunin itong bumuo na isang mas ligtas na digital environment para sa mga bata. Ayun. pinasana ito sa Congress.
1: Child Online Safety
0: Protection Act of 2026.
1: Protection Act of 2026.
0: Mm-hmm.
1: Ilingunta daw kung sino yan. Of 2026.
0: Ah, ilingan mo tabi kung sino. Ang sabi dito, ito yung mga laman niya. Ang layunin nito, number one, protektahan ang mga bata laban sa online sexual abuse exploitation. Ano mga bawal? Ano? Maraming mga bata ngayon ang nagiging biktima na ng pang-abuso sa internet,
1: mm-hmm,
0: sa pamamagitan ng social media, online games, messaging app, at live streaming platforms. So kasama rito ang pagpapadala ng malalaswang mensahe sa mga bata, bawal na yun.
1: Mm-hmm.
0: Pagpilit o pandilin lang sa mga bata na magpadala ng mga hubad o malalaswang larawan.
1: Ay, bawal pabor tayo dyan.
0: Mm-hmm. Paggamit sa mga bata sa online sexual activities para pagkakitaan. Oh, marami na yan ang gumagawa niyan. Sabi mo nga kanina karon eh. Mm-hmm. Mga magulang mismo ang nagtutulak dyan eh. Ah?
1: Hindi lang sir, ito pa ang sabi dito, iminumong kahit papalitan at palalawakin ito mga proteksyon sa ilalim ng batas upang masaklaw ang mga bagong panganib na dulot ng teknolohiya, lalo na po yung AI at yung tinatawag na deepfakes na ginagamit yung mukha ng bata. Tsaka yung, yun, na parang ginagamit yung katawan pero ibang mukha.
0: Ayun, bawal na rin yun. Yan ang laman ng batas na ito kasi sa totoo lang delikado yan eh.
1: So dito pa lang sir, sa mga pangunahing provision, isinasama yung definition ng child sexual abuse materials na yung tinatawag na AI-generated, synthetic, at digitally manipulated content.
0: Mm-mm. Yan. Tsaka na natin ibigay sa kanila ang problema kung paano yun susugpuin. Medyo mahirap yan eh.
1: Eyo nga eh.
0: Kasi AI na yung iba. Ang AI pati ngayon yan, Karon eh. Dahil mo na talaga mahalata.
1: Igwa nga ni sir, ang mga artista, huna mo, iyon na daan totoo. Kaya baga nagre-reklamo sinda sa ano nga niyong piga ay reklamo nila sir? Si, si IDG ba? Bako. So, bako, sa online?
0: Oo, sa,
1: Basta igwa sinda, tapos talaga nagre-reklamo sinda, ta nagagamitan sa indang pandok, nagarutunay.
0: Oo, na may mga, ano nga nude. Yan? Mga nude. Pero bako naman pala nitutunay, kaya karoon, mag-ingat ka.
1: Iyo. Kaya aram mo, sir.
0: Oo.
1: Paski nga niyang pagkarigos ko, sir.
0: Nakahabol ka na, nakakumot ka.
1: Nakapantalon ako.
0: Iyo, delikado. Masirip ka kang AI, romantika.
1: Bako lang. Malay mo kung may sikritong camera doon.
0: Ay, mapaparache.
1: Iyo.
0: Romantika. Pero hindi na kayo nakailangan ganun eh, kasi
1: maski
0: may AI na
1: sa
0: nga
1: dagat,
0: eh.
1: Sir. Maski nga niyang sa dagat, sir.
0: Oo, nakapantalon ka.
1: Patuso na.
0: Ibang klase.
1: Ini ba lang sir ang ay tawanta ini sir Kikan. Ini amang sa ang House Bill number 9461 tama?
0: Mm-hmm.
1: Child Online Safety and Protection Act of 2026. Pangunahing mayakda pala nito sir. Ay si Faustino Bujdi.
0: Wow, si ano si
1: si Speaker. House Speaker.
0: Siya pala ang
1: and si Ferdinand Alexander Sandro Marcos.
0: Si Sandro pala ang pangunahing ito. Ha?
1: Tapos ito pa mga pangunahing committee yung mga sponsor si Rolando Valeriano, Velia Banisa Swansing, Micaela Angela Swansing.
0: Sana sila pala yung mga congratulations sa inyo tabi Mr. Speaker.
1: Sa ginawa niyo.
0: At kay congratulations din kay Sandro okay,
1: di ba sila din ang siya din ang nagbigay ng dynasty bill na diniscuss nung Friday
0: anti-dynasty bill si Congressman Sandro bakong Sandro Zamora Sandro Marcos sila ang may akda nito. So we give you our snappy salute. Alam mo naman eh pagdating dito sa ONPB pag maganda ang gawa talaga sinasaluduhan natin ha.
1: So, ano yung tanong natin, sir?
0: So, ang tanong natin, ito bang Child Safety and Protection Act ay dapat na maging batas talaga at may patupad ng maayos? O bakit? Alam mo, sa totoo lang, nakakabahala ngayon karon ni talaga ang pornography sa online.
1: Grabe, sir.
0: Wala na siyang ano?
1: Hindi
0: wala.
1: Lang, sir, ha? Pati sa walang anong tawag nito, walang sa TikTok pala sir, walang anong tawag nito, filtering.
0: Walang filtering na.
1: Ang sa TikTok, may nakita ako yung bata kahapon nagba-browse. Nakikita na yung mga
0: yun na nga.
1: Sabi ko, hindi naman ganun lang naman nila. Siyempre makikita at makikita.
0: Alam mo naman mga kapatid, alam mo pag may gamit kang cellphone, nag-open ka na Facebook or whatever. Hindi naman dyan na-feel

0: na ginagamit na wala talagang hindi makakapag-access.
1: Pero alam mo, sa totoo lang, hanggang ngayon na wala pang ganyan, magulang muna yung nag-filter dapat.
0: Eh, ang problema nga, iso magulang pa nagbibigay.
1: Ayun na nga niyan eh.
0: Ng kanila mga cellphone.
1: Dahil hindi pa nila nakikita kung ano ang epekto nito. Pero mga, alam mo, kahit sa psychology nagsasabi, ano, na ang mga bata, nasa ano pa yan eh, lalo na yung 1 to 5 years old, hindi pa dapat sila humahawak ng cellphone. Kasi masyadong nabipressure ang kanilang mind.
0: Tama.
1: Kaya sa totoo lang ang dahilan kung bakit ang mga bata ngayon mainitin ang ulo, ayaw nang natatagalan kasi na-force yung mind nila na maging mabilis.
0: Hindi lang sir, pati yung kanilang pananamit.
1: Pananamit, ginagaya.
0: Noong mga panahon natin ng mga bata, pambihira, talagang damit mga pambata. Ngayon sir, mga crop tops na.
1: Iba na.
0: Pambihira. So, alam mo kung bakit saan yan? Dahil doon sa mga nakikita.
1: Nakikita nila yan. So, sa ngayon na wala pang batas sa dyan, walang nagbabantay dyan, magulang muna.
0: Kaya sa ngayon ba kayo na may pasa agad itong batas na ito para naman na makatulong po ito sa atin sapagkat, kahit dyan sa grabing online pornography, lalong-lalo na sa mga
1: iba
0: bata, ginagamit ang mga bata.
1: Ito
0: na may sagot na, sir. Sabi ni Michael Quintana, opo, sang-ayon po ako na may pasang batas na ganyan para protektahan ang mga bata sa social media. Dahil po kasi sa batang kaisipan, marami po ang naabuso dahil hindi nila alam ng mga bata. Napansin po natin sa panahon ngayon, dumarami po ang teenage pregnancy dahil sa kakulangan ng awareness bilang bata. Dito sa aming lugar, maraming nagiging batang ina dahil siguro sa epekto ng negatibong paggamit ng social media.
1: Tingnan mo na, and to note ha, ano pa yan ha? Mga tawag siya, third class municipalities pa yan.
0: Mas bati yan. Montreal.
1: Oo. Pero marami daw ang nagkakaroon ng nagiging biktima ng teenage pregnancy.
0: Oo. Dahil nga sa maling paggamit.
1: Oo. Tingnan mo, kung magulang ka, papayag ka ba na anak mo yan?
0: Naku.
1: Mabiktima yan. Di ba? Hindi.
0: Kaya, actually sir, alarming talaga kasi tumaas daw talaga yung teenage pregnancy.
1: Ay, tumaas. Kahit dito sa Bicol. Tumaas ang teenage pregnancy.
0: Hindi lang.
1: Oo.
0: Talagang yung mga edad na 15, 14, yung nagkakaroon ng mga ganyan, 14 to 17.
1: Sa ngayong taon, last year, ang recorded na pinakababatang nagkaroon ng pregnancy ay 9 years old.
0: Nako.
1: Kita mo na yan.
0: Kitams mo.
1: Good morning, Mading Lilia. Oy. Mading Lilia. Corolio Brizuela, ang siga
0: ng tabako.
1: Hi everyone, lalo na sa dalawang guwaping dyan. Yo. Pambira naman, Madi. Haluyong ka man bago magparamdam.
0: Iyo baga. Seasonal.
1: Seasonal ka man, Madi.
0: ay, kumusta po pala dyan sa mga taga-tabako? Also, naging lindol baga dyan.
1: Samuya ito. Samuya, tabi.
0: Sabi ang sa tabako, may saro sa may pina.
1: Oo, sentro ang Santo Domingo. Samuya ito. Garo nag-basketball ang Harong May.
0: Kami, sir, dahil minaramdaman.
1: Nakaramdam ka man na tuslaon ka man. Turog ka.
0: Yaw kami sa ligaw.
1: Yaw
0: kami sa ligaw kay itong banggi.
1: Santo Domingo. Nahali duman na karo na yung kulog payo ko.
0: Iyo?
1: Ayo.
0: Pwedeng nabungkaras ka man.
1: Bungkaras? Pigisip ko tulo. Suapo ko.
0: Suapo. Dinalagan mo tulo.
1: Dinalagan ko tulo si apo ko.
0: Siyempre, yun na ang kanta. Sabi ni Miko.
1: Miko
0: Moreno Botial, super pabor po ako dyan sa pagsulong sa batas na yan para maprotektahan po ang mga bata against sa malalaswan na napapanood nila sa social media. Para maiwasan na rin ang mga kabataan na huwag na makapanood ng pornografiya na nagre-resulta ng kasalanan o sexual immorality.
1: Salamat naman at ganyan ang pananaw ng ating taong bayan. Salamat Miko Moreno Botial. Bishop Joey Kawakino ang siga ng Buhatan. Good morning po. Watching from Taguig. Ay, nasa Taguig ka pala.
0: Nasa Taguig pala.
1: Nasa Taguig ka pala, Bishop Joey. Uy, mag-announce na tayo. 7:40 na. Mag-announce kitang duwang winner ngon yan.
0: Sige.
1: Saro sa imo, saro sa kuya.
0: Okay. Sa kuya.
1: Oh.
0: Miko Moreno Botial.
1: Ayan. At sa kuya naman, siyempre, mayroon ng linya kaming dalawa. Alam ko nang sa iyang chikas. Siyempre, Michael Quintana, congratulations. Nanalo ka ng limpak-limpak na salapi.
0: Sabi ni Michael, nakakatipon ngaya kami, Pastor.
1: Iyo nga. So, gana ka na naman, Mike.
0: Gana ka naman, Michael.
1: Sige.

0: punon mo sa na yan. Sabi ni Mading Lilian, grabe man ka mo sa kupadi. Siga talaga. Garubag ka. Pagsiga ang sarong tao, pikakatakutan. Iyo!
1: Ay, pambihira.
0: Iyo!
1: Pastora Lilia, attire mo pa sana, tindog mo pa sana.
0: Ay, talaga. Ah? Tindog mo pa sana. Mambihira.
1: Lalo na kung nagsusulog yan kay
0: high heels. Nakatakin. Nakamaong.
1: Ay, nako.
0: Iguaning sinturon na may hibilya.
1: Nako.
0: Dahil ka magbara.
1: Dahil lang gan magtaning-taning.
0: Gusto mo magkurubog-kubog.
1: Ay, gusto mo maging Angelina Jones.
0: Madi, yun na, may naiman ang ganyan. Siga kang Tabaco City.
1: Ang ibig sabihin po kaya, may pagkatakot sa Diyos.
0: Ayan. Pag sinabi mong siga, lamang sa iba.
1: Yun.
0: Yun, tabi, Madi. Dahil ka naman kontra. 7:42 in the morning. Dagusako sa kita. Maruman mo na kita sa Kasabay sa Paghayo.
2: Kasabay sa Paghayo.

0: Sa kasabay sa bagayo, gusto lamang nating patuloy kayong imbitahin na ang ating stasyon ay nangangailangan ng panalangin, ang ating FABC Bicol as a family. We need prayers because of course we know that this is God's work. We cannot do this alone. Tayo ay non-profit, non-commercial. Kailangan natin ang inyong panalangin. Salamat po sa mga nananalangin sa atin.
1: At isa pa po sa pinagkakailangan nating station sa mga volunteers po natin. Ano po, limited po ang ating mga staff.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, ito ay napapatakbo doon sa mga taong may pusong paglilingkod,
0: mm-hmm,
1: na nag-volunteer. Kaya kung kayo po ay mapuso, ano po, kung kayo ay may mga skills na pwedeng ipagamit niyo po through radio, makipag-ugnayan na lang po kayo sa ating mga staff.
0: Syempre, patuloy kami, mga kapatid, na nag-iimbita sa inyo, na imbitahan niyo kami na mag-promote ho sa inyong mga gatherings para mas lalo niyo pa pong makilala ang ating stasyon at malaman ho ninyo kung ano ang pinakamabuting paraan para tayo magkatulungan.
1: Ang ating pong stasyon ay non-profit and non-commercial, kaya wala po kayong makikita ang mga advertisement sa ating pong mga programa.
0: Mm-hmm.
1: At ito po ay purely ang ating inihahatid ay gospel at mensahe ng Diyos. Kaya naman po, kami kong mga katok sa inyong puso para mapanatili po tayo naka on air.
0: Mm-hmm.
1: Ano po, pwede po kayong maging sponsor financially.
0: Maraming salamat. Nagtatanong si Mading niya, saan hali ang anuan pa di? Hali sa malita ang pang premium nito. Hindi.
1: Hindi.
0: Bako, hali sa mga donors natin. Nakagaya mo.
1: Kaya
0: next week, Madi, ikaw naman ang donor.
1: Tama.
0: Magulay kitang doon, tabi mo rin kung paano ka maging donor ang samuyang papremyo. Yeah.
1: Pwede. Sabi niya, baga, nasabutan niya man dahang ibig niya. Kaya dahil na siya makontra.
0: Lani Katies Garmar, hi everyone, lalo na sa dalawang guwapi.
1: Good morning, tabi.
0: Maraming salamat.
1: Sabi ni Zay, good morning, ONPB, Mr. Cute, Mr. Guapo, yeah. For me, go pass. The bill urgent. Yan, tabi, okay, asikaso na si dad. Nauhiyan na naman si Simbang Musik.
0: Nauhiyan na naman si Jay. Tapos na, nagdeklara na kami.
1: Okay.
0: 7:45 na in the morning. Mamadangog muna kita. Dangugunta muna mga paalala mula sa ating stasyon.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa

0: Maraming maraming salamat po sa mga palaalang yan mula po sa ating stasyon, mula po sa ating sa FEBC Philippines. Nagustuhan ko sa kita, pag hindi hinihintay natin ang ating pambansang bishop na ating makakapanayam ko niya na pag-aaga. Sabi ni Mading Lilia, Gcash lang pa di ang katapatabi. Padaratabi kami nga dyan ka sa imo, Madita.
1: Ngunyan pa sa naman. Pasalamat na tabi kami.
0: Tangunyan na sa linggong ito, medyo sabit-sabit na lang susaboy ang pampremyo. Tanaubos niya last week.
1: And happy 70th anniversary pala sa ating FABC Philippines.
0: Uy, nga pala, nanood ako noon. Nanood ako noon. Ang MC ay si Bishop. At si si Heidi Bernardo Sampang.
1: At nagtestimony din pala doon si Attorney Shina
0: Onrubia. Oo, nagtestimony. Yun, pinakinggan ko 'yon, ang testimony.
1: Saka maganda ng ganyan testimony
0: sa Attorney Shina Onrubia. Speaker duman ng sa iyang pastor eh.
1: Oo. Si Panlelio.
0: At napakagaling ng choir, ha?
1: Yung papuri.
0: Matinding yung choir.
1: Kaya, happy 78th birthday.
0: Anniversary ng GC... ng FEBC na ginawa FEBC doon FEBC sa GC Portigan.
1: And congratulations, FEBC.
0: Ganda. Naaliwa ko doon sa aking napanood. Congratulations doon. Napakalinaw ng broadcast. Sabi ni Miko, panalo po ba ako, mga pastor? Iyo, gana ka.
1: Iyo, panalo ka. Miko.
0: Halaton mo na sana, hali kay Karoni ang limpak-limpak mong salapi.
1: Iguan na yan number sa kuya si Miko.
0: Ayo.
1: Nakakatipo naman.
0: Nakakatipo naman. Siyempre na mapakasal.
1: Ay, mapakasal lang.
0: Iyo.
1: Miko Tabia.
0: Iyo.
1: Dahi mo ng gadpaglingawan.
0: Iyo.
1: Ansay mo mga pastor.
0: Iyo. Kung gusto mo kaming duwa makasal sa imo. Pag kaming duwa makasal sa imo, duwa man tabi ang Kiss the Bride.
1: Gipupunta ng tulo.
0: Tulo. Ayo, si Padre Rowel. Ayo, tulo pa lang kita. Tulong
1: Kiss the Bride.
0: Tulong Kiss the Bride. Anong gusto mo? Saro lang na Kiss the Bride o tulo?
1: Tulo.
0: Kung gusto mo tulo, kami. Ayan lang matindi-tindi. 15 times 3.
1: Yay.
0: ang tarhi tatabi ni Karoni.
1: At taripa.
0: Tari. Oo.
1: Taripa.
0: Taripa. Gusto ko man pala ng tarhita.
1: Tarhita.
0: Tarhita, price tag.
1: Price tag.
0: Ang tarhita ni Karoni. 15,000.
1: Yay.
0: Iyo.
1: Sayo mo, sir.
0: Iyo man.
1: Iyo man. Luwas pa dyan ang...
0: gasolina.
1: Tsaka luwas pa ang counseling.
0: Luwas. Iba man ito. Mas mura-mura ang counseling.
1: Matindi. Matindi si Ragan mo.
0: Counseling 5,000.
1: Matindi ang TF mo.
0: Siyempre. Hindi man pwede. Tingnan mo ha. Ito lang. Abangin din natin si Bishop.
1: Pagpaliwanag ka tabi. Paliwanag tabi. Sige, paliwanag ka. Para maintindihan ninda.
0: Guro, ano tabi ang flower?
1: Ano?
0: Ang florist.
1: Ang florist.
0: Florist.
1: Mga
0: 100,000 yan.
1: Bako, 40,000.
0: Ang florist.
1: Basta ang pinaka 25 pataas.
0: 25 pataas. Florist yan ha.
1: Florist.
0: Coordinator.
1: Ang coordinator. Mga
0: 40 million pataas. Iyo, coordinator lang.
1: Coordinator.
0: Ang food.
1: Ang food,
0: 100,000 plus.
1: 150.
0: Tapos ang pastor, 500. Pero salto man. Ano ang mas mahalaga? So flores?
1: Super makeup. Pero super makeup, super, sir.
0: Mahal yun. Ang para makeup, mahal yun.
1: Mga pera. Mga 15.
0: Sobra. Mga 25 pataas.
1: Kasi dakol sinda.
0: Para makeup.
1: Sa photography, videography.
0: Ay, grabe yan. Grabe, 100,000 pataas.
1: 100,000 manan.
0: Pataas.
1: No, pastor.
0: 500. Garasal Tuma. Ang pinakamalaga dyan, ang bendisyon ng pastor.
1: Tama.
0: Ang pirma ng pastor.
1: Maski kompleto yan. Na
0: makadawa magayunan ang bura kaya.
1: Yun, maski magayunan ang reception indo. Ayo,
0: pag wala
1: ang blurist, ang makeup, ang photography, ang videographer.
0: Ayo.
1: Kung wala yan perma.
0: Ayo.
1: Kung dahil ka mo magagis seremonya.
0: Eh, wala yan. Wala man gaya. Ano pa di? Ano masasabi mo? Tama o tama?
1: Si sa pigapot mo.
0: Si pa di. Bakong iyo? Bakon?
1: Iyo man ang kanya. Iyo man ang taripa niya.
0: Ah. Pinapadagdagan ko.
1: Oh, more than that.
0: Jismil ito.
1: Oh, jismil.
0: Jismil ang taripa ko to.
1: Matindi ang taripa pala nito.
0: Niyo. Tano ikaw ang karoon taripa mo.
1: Kaya ang sino? 500.
0: Lugi ka. mabakal ka ning ano? Mabakal ka ning sapatos na elevator.
1: Elevator shoes ko, sir. Mga 2.5.
0: O, kita mo na yan. Tapos,
1: ang barong ko.
0: Oo.
1: Mga 2,000.
0: Iyo.
1: Ang pantalon.
0: Oo.
1: 1.5.
0: O, kita mo na yan.
1: Pero na ito.
0: Pabango.
1: Pabango ko, 500.
0: O, kita mo. Tapos, matawan ng kala 500.
1: Gasolina.
0: Gasolina. O, 2,000. Dahil man yan pwede. Dapat ang taripa mo, mag-increase ka na ito, nag-increase ng gasolina. Iyo!
1: Bata sa height ko dahil nag-increase, iyo, dapat sa taripa ko.
0: Taripa mag-increase ka. Puhon ko niyan, ang taripa niyan. Ni Karone. Counseling, 5,000.
1: Matindi. Matinding counseling mo. Maghapon niyan.
0: Oo, kasalan, 15,000. 20,000 ka, boss.
1: Package. Matindi.
0: Iyo? Iyon ang taripa kaya.
1: Pakarasal na ka mo.
0: Iyo. Miko, aram mo na ang taripa, mi.
1: Remate, babawi yun, Miko. Gabusin ako mo.
0: Sabi ni Pading Ruel, tama.
1: Iyan, Miko, na ginanahan mo, gabos.
0: Babalik mo yun sa mga.
1: Ayaw na dasing.
0: Ayaw na dasing. Bishop, maduwa na tabi kita sa tuyang servisyong Kerian.
2: Servisyong Kerian, tatak Kerian.
0: Kasama natin ngayon sa servisyong Kerian every Monday, siyempre kasama natin ang ating paboritong bishop ng bayan, ang napakagaling na MC nung anibersaryo. At kumanta pa yan. Kumanta, nag-sample siya ng kanyang awitin doon sa anibersaryo. Alam mo naman, tinig niya, pinakinggan natin yun. Bishop Ruben Abante, good morning po.
3: Hey, good morning, good morning.
1: Good morning po, Bishop.
3: Good to see you. Ryan Alda po.
0: Hey, congratulations tabi Bishop. Pinanood ka namin doon sa anibersaryo
3: congratulations sa lahat sa atin for our 78th anniversary.
0: Aha.
1: Tsaka napakaganda po ng coverage.
0: Ang ganda.
3: Oo nga.
0: Napakalinaw na
3: puno talaga ang ating programa.
0: Opo. Oo.
3: Ito si Heidi, napakanta tuloy ako
0: O nga nakantsawan kayo Bishop.
3: Di pa nakanta ko lahat. Alam mo, nagulat ako marami pala nakakaalam talaga nung kantang yun.
0: Ay, kahit ako naman Bishop, alam ko naman talaga ang kantang yun. Gumagapang pa ako sa kama Bishop.
1: Alam mo na yung
0: kantang yun. Alirinig ko na yung kantang yan.
3: 19, naisulat ko po yan ay 1977. Isinalik ko yan doon sa programang Tagis Himig. Yun ang aming inawit ni Danny Siciliano. Doon ko unang inawit yung awit na yan, yung siya. At tapos naging finalist kami. Dalawa yung kanta namin noong araw, yung siya at saka yung si Jesus ang lahat sa buhay ko. Tapos nung pagkatapos ng Tagis Himig, doon nagkaroon ng papuri. Kasi,
0: mas nauna pa pala yan sa papuri, Bishop.
3: Yes, kasi doon sa Tagis Himig, Ito yung weekly competition ng araw na maraming sumaling mga nagsusulat ng Tagalog songs.
0: Mm-hmm.
3: Ayun. So, we eventually realized na marami palang dumadami na nung araw kasi syempre uso na yung mga OPM nung araw.
0: Uh-huh.
3: At ang gobyerno ini-encourage ang mga istasyon na ipalaganap ang mga original Filipino songs. Kaya pati ang DZAS nung araw, yun ang nangyari. So pagkatapos ng Tagis Himig and we were the first champions, kami ni Danny Sicilian, ayun, nabuo na, no? Yung mga nagsusulat ng mga awit. Mm-mm. Kaya ang unang proyekto ay yung Papuri.
0: Papuri. Nakapasok ko ba yan, Bishop, sa Papuri, yung kanta nyo na yun?
3: Yeah, oh, Papuri 1.
0: Ah, yun, Papuri 1.
3: Nasa Papuri 1 yun.
0: Oo, alam mo, magkailang beses ko rin yan kinantang special number bishop nung ako'y bago maging mananampalataya eh.
3: Oo. Oh. Eh, alam mo, kahit nga sa songbook ng mga Katoliko, naroon yan.
0: Oo. Oo, naging
3: siya. Minsan eh, tinawag ako ng aking pinsan, sabi niya, eh, kuya, yung kanta mo, inaawit nung ano, sa posisyon. sa procession. Tapos eh, ang nauuna sa procession niyo, Santo Niño.
0: Oo nga, ang bira. Tapos ang kanta, si Jesus ang katutuhanan.
3: Ayun. Kasabay ng mga awit na ano, yung pagkat ang Diyos natin,
0: Diyos na pag-ibig.
3: Kasabay yun. Uh-huh. Tsaka yung ano, yung mahal ka ng Diyos, yun yung mga classic ng Papuri 1.
0: Yeah, congratulations, Bishop. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang iyong kanta.
3: Oo nga, isipin mo, bali 49 years na ang awit na yan.
0: Grabe. Praise God at ginamit ng Panginoon ng husto.
3: Yes.
0: At sa mga hindi nakakaalam mo, may akda po ng awitin na yun. Ay walang iba kundi yung ating kapanayman ngayon, Bishop Robin Abante po ang may akda. No?
3: Binibiro ko nga yung mga Baptist churches. Eh sabi ko kung ano-anong inaawit nyo, yung awit na sinurot ng Baptist, din yung inaawit.
0: Baka pwedeng ano, baka pwedeng may mag-remix, Bishop. Or i-record siya.
1: Oo,
0: kasi ang ganda ng awitin na yun eh.
3: Actually, ito ay marami ng verse.